0: Magaleto le attitude e plays a very big part ya di workers tsa di kliniking e e hloko ba bang ba tsaya ka wena o mo o ke na sekolo le ha bana ba batla di pieces tsa prevent ka mona wena ke re o bana le ngwana o le monyane ka mona bo mantse ngwana a jwalo bo e a ke tsona sala ka blow di democracy ha re sana e respect ya di workers e ya di patients e yona ke nnete ntate o bua nnete kubeka ha re mosebetsi tshwere hantle ke 100% o konke video fela o ikele tliniking e nngwe fela ga ranga nako fela o nke tf o nke o shebe ka mokgwa ba treat-ang batho gampe ka teng ga se reya nnete danko eleto e batho bao batho ba sebetsang tliniking ba disign disign ga o tshwereke bo HIV kapo ke bo CDAT ba disign pepileng number 3 o sale teng number 3 o teng wena ke ga o bone o number 3 so kaofela ga gone bromo ga bona fela ba bua ka motho ba ka motho ke number 3 jo abuti o ga khonkhuru ka mane ka nako tse otho wena o nkga bojala ketliniki nna ke tsebe batho nna ne ke rena fela ompone magoa ma wa magoa a na le ba gata mosebetsi wa bona legoa le gata mosebetsi wa lona ma ai no teng ya Sharpeville o se neng vula bua nnete tliniki ya Sharpeville le ya dikopa ke tse wena ko ye mo o tshwere wa bona bo video ke bo fudu o re ba shute mo wa tellwa mo ke o ntwane e sebetsa mo ntho mo reception e go
1: le so motle le tse go dumedise le to le si le o se wa tsa ntshetsang ke batla ke di bona na le nne ntho tsa go bontate ba tshebo ya tliniki bontate ba tletse pride ene o thole gore ke bophelo ba hae bo ke master gore tliniking ga nana ya tliniking ga nana nalete ga nana o fola se ka modima ka thusa bontate ba ipe hantle ba amogele maemo cause ga o qala amogela maemo e leng ona tsotlhe di tla loka ke a leboa ke chaplain Dorcas ka bophelo
2: good morning no le basleti le bamamedi ba lekwa e leeto tliniki ke e na 17 go ya ka 7 o tlo gotla ka 4 bana ba banyane ba phesha-phesha ba phesha ka maoto ba hulanya dieta ba na le attitude ga ba bone batho ba baholo ke eng le batho ba kulang ga ba na tsaba le bona e tla ba e sale ba le feta mole ka leng ga le batho that's why batho ba defaultang ke batho ba sebetsang tliniking le bana bao ba banyane ba tselelang batho ba bagolo o sa tsebeng gore gobaneng ba kgethile go thusa batho ore se ba sena dipelo tsa go thusa batho eo tliniki ya zone 17 yoo a e kgona wes ke wes ke motlhoka lebitso
3: leeto le boss lady ka moo ga o tshetetang bua o bua nnete batho ba bangata ga ba tsala ba kuda ba re ba na le moya and-e ke nnete ga ba na moya ba kula dingaka di tšhebetse tšhelete ga ba jetse batho nnete ga ba fitlha o bona ngwanaka o a kula kopo mme wa ka o a kula ga o na moya ke nnete alo ga ba kula fela ba re ke moya e se moya ke manoga ka
4: Dadi, protocol observed. Mamela e ngwana mmele mo le boss lady. We are cliniking re le bontate, ha se bothata. Ha se bothata, that dry. Do no ntse ke prepare ka mele ke cliniki. Mara ha se re ithola re nyefolana ka pare exposana. Ka pare re hola le ntse confidential. Ha ke rate lentswe lene ke bue nnete leeto leng re ba tlhole treatment sa ba balela go bo mama gona gona moo go dingaka tsa gono jale tsebang gore go sona le compliance motho a tlile ka randomba yaka ke na le tokela mo checka tswekere kaofela di-sick gore se ka kotana le motho a a kula mara patilo ro a kula ari thutile to paro le rona re kliniki le spetele di anao ba sebetsa le dingaka a tsela special ba sebetsa le dingaka ngaka iya di workshop mo ntwa le ba lo i workshop por motho a tsi ha mo treaty mo referral kliniki simple rona re ya kliniki ng re le bontate ke buella le makwala ba jikang gate ke ba buella re ya kliniki mare ke si phirisa rona yet confidentially and then after confidentiality as kara expose na ra nyenye fatsa na hore o mo kwa ke ntwa na clinic le rona re tsa party ya clinic ha re tle solution sa re le problem but ba tsa ya clinic ho ba ba expose wa le rona sentse re ba expose hore ba ya bo gogo ba etsa no ha re accommodate ning ka ofela re tsebe hore siki ke siki and then ha hona motho a re ngena ha kule ka ntle le ba
5: go LT ya le tsa ka mona le ba mana ke bala ka tao fela ma ba tabena ya go ntse tse le go le clinic LT nna ke ke ile ka ka ka e shebisisa ka mo go ke bona ka teng le ba mamedi ba tba bo ntate le ba tba bo me ha ba bo bua ka tsana o fumana hore ba tba bo me ke ba tba gona gore ba bene le masukunyana nako le nako go tswa ba sa le banyane re tsa ne ba ha ma mo age of ma 10 12 ya le tsa bene a tlingi ye ka ba hospital a dinga e ke bona ba hola ba etswa yena ke bona ba hola ba etswa yena ya le o bona selinjo e normal fela ya le ba sa bontsha ke ba tsa ba sa na mathatanya na bo kula kula ha bona le ntle la ka ba ka nne ke go hla bona le go nyana mara bo holo ba bona ha se batho ba kula jwale ha o se o le moholo mana se o tshwanetse gore oi tlwaelo eno ya go ya tliniking yana ga wa e tlwaela ga wa tlwaela go ya mono bana ga wa tlwaela o kula wa e bona nna kgolong ya ka ke qadile o kula ga ebile se mo kula ke qadile ya doctoreng ke na le 28 years ka o le malabolong mara ne tsane bala fela e ne pale o ruruwa go fela ora me marhana ya le tshe eh ola ba thata mara se ke tswa etse ka le baka la high blood e wa ne di le tswa na taba tse tsa bo di tshikire tse o ai wa pheni ka ona na taba tse no ba e ga le ona ha bana te ke le o han e ibile ke le ka ngana e ja bona 5 years ka kutela o re ke kutela ape ape ka le mala le tso mo sebetsi a ke tla mo le ba pick up high blood ape ape e si sta wa busana le nna o re normal ke hantle ntle o laka tsamaya treatment ya blood ke re a re ipeeletseng rai ke ipeetse fela nna kua seke leswale yaranyananyana o raya jalo a ka baka yaka e tlwaela hai seke le rege seke le rege hai tse ngata seke le monate se ke itsamela treatment ke monate jano e mara o ne o le thata ne ke kala mamileto mane o le thata sapotanke
6: No sa o tsusa ngwana mo hawe o tata o jetsa ka mafaitsa. Ha ya a lo cheka ntwe o isa ke debo rona re tla o ya. O se yo jang so peine re o le mhloko. Ha i ya ntse santa ne tsala ile nyane. Ha ja tsiba o bebe ma i ya. Bana ba bana ntwe pele ibe ka ne ba hatelle e tsitse sa gona le alafe. Ba re ba o dutsi ka yona o tla no etse o tsebe problem ke. Ya lulu itlhola fela o ka shebe o tsebe ke eng tse santle ke eng e antle o thole ntho mo ne ba ka kgona go thusa ka nako makalebaka la ba jwaneng ke nako ae e tsetetse e le ntho e kgolo.

0: tlogela go tlhagisa bana ba lona di-statuseng, ngwanaka this, ngwanaka that, ngwanaka ba graduate ba thola mesebetsi, gore rona batswadi ga re tlwelong go rekisa ka bana ba rona. Eo kile ka e thabela hampe le ya tshwarelo, wa tseba motho wa mo tshwarela mago ke ke wa lebala, gobane tshwarelo bonnete fela, ga o sa tshwarele tla ja wena, ya qeta wena, tla ba le wa le sa fole le ntso tsa makalona day and night. Ke maneke
1: Setswana sa radio Mantlonkulu, wena ngwaneso ke a dumedisa gape kere. And Setswana ko Fibini tsa gago wa tseba bonnete, ke di mamela ka metlha le matsatsi and-e di ntshwere hantle. Ne ke dula ke ferekane Setswana, tlasa boemo bo wena o ntsebang ke phela ka gare o bona. Wa botseba bophelo ba ka Setswana, ke le nne ka lla gagolo gona moemona, ka lla ka kopa dithuso kofibini tsa gago tsang comforta tsang beya maemong a tshwanetseng. Setswana o ne jaletse nna ke nana wa ke right, lo ferekana ga o sa leyo wena ngwaneso, o ferekana wane o ngata-ngata ga o sa leyo. Ke ipeile hantle ke right, tsotlhe ke di beile ntate Modimo, seka ona re tshetsa ore jetsa gore a tse ding tsa dintho re di beyego ntate Modimo. Ke le ka etsa jalo ngwaneswa right yone Setswana. Ke kopa batho ba bane le bona ba nne ba nke maele, ba nne ba mamele di-coffee bean le bona ba tla ba right. Nna ke right Setswana 100% ntukisitse ntate Mphosana of God Eastern Road Everton Tankoko. You are my remedy of life. Thank you so much.
2: Money, money, Madam Good. Ana ke la ko mametsa ona mohlangi sa o mameleng. Yo, what's what e ke di ka thabela holo. Ke a hore bi rate ka buwena. Ke thata bi rate ka buwena, ha ke sa tswa se ke itulela ka tlung stele. Yo, ai, ke tšhitšhile ntho tse ngata tse ding tsa gago jang aha. Ga bona le go tshwarela motho, ai, ke tshwarela motho le di-paste ke di tlweletse ntho tse ko tse ke ntsweng tsona kaofela ke di tlweletse. Ke tshwaretse mang le mang, ga se go le nna ke na diphoa le tsona the way ke ntsweng ka teng. Bona ke ithutile ntho tsa go wena gagolo, ke senkele ka phelenda.
3: Setshwana dumela
0: ya go thola mme le go kopa tshwarelo. Wa tseba ke na le peace no. Le peace jo ya ka e gotlile ebile ke utlwa ebile ka go na le ntho e tlile mahetleng a ka monana. Wa tseba ka nka pride ya ka ya bomme ka e beela ka thoko baneng, ka ipeya fatshe Setswana, ka ba hantle. Go etsa le ntho ba bone gore ke phoso, utlwile botlhoko ba gotlhe ba kope tshwarelo, o ne ba tshwane jalo ba ne ba etse. Le bo feta 2 days, 3 days beke e ntse ba ntho ibone ntse ipheta fela e tla e tla tene tse otho tshwarelo, ke ba ntse ke tshwarela. Apantle ke itsotse ga tseba ke ntate Modimo, ke tlo ipeya fa setla sa bone, ke tlo thola kore jale ke tlo thola Modimo be ene a sebetsang. Hey, go thola go a thusa Setswana, go thola go thola tshwanang ke go a thusa, se tlhatso sa bua nixe Modimo be ene a o sebeletsang. And-e go thola o sa kwata, o thotse, o tshwaretse, go tshwarela go tlisa peace. Ke na le inner peace gona jalo ka baka la gore ke ijetse lote Modimo ke lebala tsotlhe, ke tlosa tsotlhe, ke a tshwarela kore o kile wa. Ke a leboga Setswana, ke a leboga gagolo.

0: Alright, ke lokise ntho tsa ka, ke utlwa hantle hore hantle ntle o reng. Hei, mathata a mangata. Mathata a mangata. Ke hona ka nnete ho tlohela township economy ya rona e be matsohong a batho ba bang. Ha ba le siyo, re tlo safara. Hai, hape o ka maka ha ba re township economy, do they pay tax? Do they pay tax? Ha re tlo ka mo.
1: Hai. Ho ya ndi zwani kunela khona le sabela. Ke ba ba bungo ingema. A ndi a sho kunji khona tsheniso. Ta pa ke tu ra pa sa sa nyela bantu la bona. Ukuthi umthetho bazasinyathelela njengoba singabantu abamnyama.

0: hai hai mo presidente o ma tu ke dumela dumela dumela mela dumela ma morusu ra ho se ro ba le se hla ka tola ka ke se pa ho sentso ke ne nana sentso ke ne ka go ka studio ka mono a e ganna ganna go lutela o ga go selela he mo ka tlo wa ka ba se tsona ba fika o tsepa wana go tsepela ntse se nale ba tsepa ba ne ke se na nna sha isitse tsene kwa ke sentse ne ke pe tse ke la ho ya kwa nna na he lo pala yesi ke ke sia de elo fitisa le kwa ke ke ka kwa na ka gauteng wana wana na ka mo ka ke be ke ka kwa saya he ka mane ke sila le kwa e bibi ha nna ntse ke sala ka taxi ne so tla salantso ba ne sa ne sa he ba ntse ne pa ma jao ne pa ma murusi ba te se ba seng ga tola ka tla ya ga ya ya go tshilela sentse ke re wena bayo go subo mna ta lo ko lo ke wena le ga tola ka sharp
1: ai te mo mena hane ha pele di au sister le bigi he au sister le bigi he sister le bigi ha pele di ha re ke te mo mena hane ka nete ke ga tang ke kona sebetsa mo nati bana sister le bigi o sebetsa mo nati ka nete press a push up anda ke ntotse jwalo re mathatjwa lo fela 0785859531 tsa bala tsenya mamrato re aba gena se aba gena ke mantja mo go tsiaka how was the weekend weekend down in the drama fela be ke a wana le jwang le teng a po hudisa bo mang tsa tsindi na la ka jeno ha ga sentse ka thakgola tena wena mamedi wa ka le nane wa la medumo ya le kwa tlo drive 326 ka kwa ha ga ntse ho tumetsa jolo fela good afternoon mamrusu hey wena ke o mametse ke la kamana ka tsa piece of face one ka mana ka timonse o ratwa ke nna ke re much marato for you happy monday skim saka happy monday skim sa driver ha ke itebelo mena hane ha ke itebelo mena hane ka nete tanki ke hona ha re ba bone ka kwano hello back ari ba kena re ba interesa hi president JT ke a o tseba ka mmino ke na le wena ke sese ao banna sister le bigi he helane tanko sister le bigi ke itebo tsumina na ke rata woki
2: amurusurusurusurusurusu epimande skin seta sa mampela oi a bona o kena ka tse mafurufuru tse monate tse re bang re be masuti re be monate bona ke na le wena to chaya steamy abika khairo talkoko
1: aita mna mna hana malavinga ki tebwetse skim saka ki tebwetse mna hana dankoko sabela tsenya mamrato ale kwa fm 91.0 megahertz the heartbeat of the val hello back aw masestra bikinta take bulela kona bulela kwa masestra biki fela pandakh ntate ke ntwa tsetjena hello back to you
3: morning to the boss lady jo
1: are tsetse na uthi bena JT ku mametse ke makita pedi ka bona ka zone 13 are tsebela mana ndi mazo au mazozo au mazozo unzula tendi mazozozo ki tebwetse skim saka mana danko kitsona hata lena mameji lena kelo na selmo ka kwa no tsabela tsinga mamrata ama khubunga maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the val ari bankare ba kena ra bankare ba bona ka kwa no hello back mezi tsore nkar be ametse tsinga mashuma mabedi le metswe me kaina mashuma mabedi metsotso mamedi le metswe supileng ka kwa no ra ha maletse ho ga bone ka tla kwa pele wa medimo ya le kwa afternoon driver 326 ka kwa no le tycoon lady a radio Ever ready power plus power rate forever amo president wa ma 2 bc wana ma buda tsabela tsama marato mana rate mo jo lofela ara sense ga tsela pele tsena fela ka mogala ka tsela ke na dinga tla tse tenka kwa no mamedi tsetse bo mamele sel mo yensa ha o ka nete di ten tsenga tse go tswaka tsena tsa machaba chaba ha ho no ka ka ka tswaka tsena tsa ga tswa mafela ga beke ka kwa no dinga tla tsa nkileng se ba ka wana mamedi wa ka tla ka gutla he le tsa beke na e ga re le nabe he di tsama tsama jwa ngwana mamedi wa ka tsa holela haufi a jwa lo fela entertainment ke ntse ntse ka kwa no wana mamedi wa tsabeletse ba morato local news a di tenka kwa no ba kensa ha o jwa he ska ba petwa tla ka shebe tsana tsana tsa mietla e tenka kwa no ya tsa dituto le mesebetsi a ka bona nabe he ka nete be ke nya na fara go tu go be a jwa mamedi wa ka ska ba petsa ska ba petsa ho leka ska ba petsa ho leka no re he he ha ha u ai kilikile na ke sa gona na sena na sane ska ba ba petsa ho leka wena mmame re tsebe tso ya mamagato right e tsama nete ba hore o hatela pele o leka o ya ho ile jwa lo fela ska na na tla ka nete wa fela matla e mana le ba tsile na ntate ke survival of the fittest mmame di wa ka le ge le ngolwana. Ah, survival of the fittest, mkhotsia ka fatse lena le gelong lona lena. Survival of the fittest. Ha ba neng ha wena, o ijetsa o ka nete a o ta qhoba jeje. Awa, o ntso tsona na fela ka nete ga sele fatse le mphan sona ka nete a le nna ke tsana ka sona a o ba pala hampe. Ha ona mo, ha ona tla fitla mo ya ntate. Ha ona tla fitla mo ya. Ha o feila fela bana sontso o feila nwa be di bo sontso ga ke hlwile. Kule hangwa be di fela e mana don't count ska bala ho o wele ha kae bala o fela ona o phame ha kae bana ka bala fela o phame ha kae a o tla bona survival of the fittest still a person lena la fada god na na na ka nete o tla ta manna from heaven ai o manna manna e feletse kwana kwana kwana le fatseng la fada god di testament ai simona la ai simon simon mana manna yo ntate wa pressa wa pusha wa gerasa wa phanda ke ntho tse tjena ona le bana dikoloi tse dutseng fela lape mola motho a tsebetsa ka koloi ya kalabanta fela ya tla se ludimo kenya koloi yo be responsible e ba responsible kenya koloi yo botsa gore na ebe bana ba tsamaiswa jwang ho patala bokae o koloi kene la ining u bona gore na ebe tsamaisa bana ba ka checka po tsamaisa bona fela o tsamaisa bana ba daycare kapa o tsamaisa bana ba sekolo kapa o etsa jwang mosebetsi o se ngwe tletse jwale tjena o se ngwe tletse jwale tjena gore ke private car doesn't matter that ho kgathetse kore wa pressa wa pusha wa phanda na ntho o etsang nna le ba bangwe motho o ne a tsa sebetsa hantle le shapo fiji fata contract tsa fela mesebetsi ya fela motho o dutse ka vene fela mo wa galabanta fela ka yona o tseba fela ga ntsa ya kwana jt tsa ka hehe tisotike a ba fitla pa ka mono jt monono o sa etse letho aa mamedi e tsa bonnete ba go etsa sante majin ba seba fetho agologolo lona a tsanye botlhoko aka ka mamedi wa ka o ka thola go ya sheba dikasing ka hiso ntate hei a batho ba tlhoka mesebetsi ke majite a ba fetho e monna he majite a tletse yo majite a tletse ka ga lekeišene mamedi wa ka majite a tletse ka ga lekeišene ga ke tseba e bao kile a e tlhokomela ntho kapa majita kaseng tsa gao da so kaseng tsa gao da so majita a tla ska ba bitsa ka mabitso a baneng a tletse ao kena mona ska ba bitsa ka mabitso a re bitse mabitso a batho mone ska bitsa mabitso ke re nna ntho e ke e boneng dikasi ke bua ka dikasi mmame tlo tseba gona ka kalabanta kere ea gona ka kalabanta ke dikente mame yo a gona ka kalabanta ba fetho bathola ena kalabantela ntho tsa teng ka baka la gore ke ga ke batlo o tla ka kwana seele mo ke tlo bua ntho e ke ijwetsitsweng excitseding aa ke duty ya ka oba private investigator to be a journalist ntate ke bue ka ntho e ke e tsebang he mona dikasi mona o tletse mona go tletse majita fela ba bangwe ba qetile sekolo ba bangwe ba dropile outo ba bangwe mamedi wa ka ke magrotman magrotman a sega se batho ba lieve we a thola go tletse majita mona lekeišeneng mona majority e le mokeela bantse ba le teng fela majority ke majita a o ka thola go ya sheba ke mathata phela bana o thola go ya sheba majimbo sa matsatsi ya ka jona ga batle bamedi tse sepanang bane ga o thola go ya sheba o sebetsa le medi oba itsetsa go tlo bapala madimo motho tlo o jetsa go tlo bapala ka ena o tlo mpala madimo a tlhogo o meetse ntho ya go bapala ka baka la go wena ko wena a sepanang and-e le mo mogele ga ba batle majita a sa sepaneng ga ona mogele a batlang wa ratana le mojita a sa sebetseng ba fetho aha ke go do it's a something la bona bona o tla mo etsa o tla mo bona so se etsa ka na ke jo bona so se etsa ha o sa etse anything ha ona go tlo bana le botlo bana o tlo bana le mogela ha ona o tlo tsa mawe o di sugar mama ho bana ka nete bo mogela taka tsa hao ha o tlo gona di maintain ntwana ha o tlo kgona go di maintaina ene o tlhoka tsona bo sugar mama ba qetile ka maphelo ba bona le lona bo mogele bo sugar daddy ba qetile ka maphelo a bona ga ona o tla dula o sa sebetse gore noo ke batla sugar daddy a tlong boostang o senya lapa la motho aa jale ga re etseng tjena hemamedi wa ka re iketsetse molemo tsoa etsa something i mean re na le dimpho tse sa tshwaneng We all got gifts, right? We all got gifts of afetu. We all got gifts of afetu. Alabadi gifti tsego ja itu na le gifti ya ubua ke kona le gifti ya DJ ya ke kona le gifti ya ko msebetsi wa ga je ke entertainment. All the entertainment ka ofela. Gifti tsa ga di entertainment ka ofela. Ka ntle le ubina. Nka ngpane ka producer ona le go give ka o producer tsa pina wana wa bina. Go bane ka nete e ke le lo iteng ya o producer. He sent aba o ga ke bina a se ntho saka. Jwale ha ile jwala o tlama o bona go etsa. O rekisa dikipa, o rekisa branding ba fetu. Wa branda dikipa a tswagalo hle. Wa branda dikipa mamedi wa ka ka pa wa rekisa daso. Wa bona o maga mo rekisa o di. Na tletla ma o ietse ba fetu. Wa stocka daso ke na online. Ha pesa ka mona a di kona ba ba cha. A ga sa etsa di door to door daso o etsa WhatsApp o fela o romela ka o fela di WhatsApp o shapa status ba banga ba shapi status tsa batho. O romela di into contact tsa o ka o fela tsona di promote. O kena daso Facebook nda so kena TikTok nda o etsa video nyana ntse mbunyana ka nthotsa wa Kenya wa thola mos e life is simple nyana ma ba feto ka khona o etsa something phela you need to do something ho botlo kwa ka ka nga ke re thola ke a cheba na ma dimose kwa bone go mbona mjito no smart yo a mo shaba ba medu ka wotlwa ke biri deck wotlwa ke biri deck he mona ke ba bone ba thakana Friday ma medu ka na le daso e mo trapa bi Saturday ya motrapa bi. Sunday ya ke kena pa ke mothola da. Ai ai ka utwa ke sa gone itshwara. Ka mlata maga ka moya wa Christmas wa bona. Ka mlata ka moya Christmas ka mfetu. Tsaile be ke ya bithuda so ke ntse go bona infetu. Entle ke skipa wa mawad. Eh? Dinsa. Ah mamedi wa ka ja tjo hene ke ganna ditraka hene ke etsang. Eh jwale ke na le code ntontoni code 14 code 10 o go 14 ke na le PDP ke na le ke re ga le phetho ya na ntle no wena wa itrapisa ka jwala ka naka majimbo sa ke re tlo le mafetho itrapisa ka jwala a be re trapa yo lona le le trapa bona bona ba trapo trapa no ena bo jwala ba banjisa ba ambajisa tsaka lo ba me a me le ba ga jara ya ba tshisa ro kila ba no lo solo ke ke le bo mogele no so itse ba ngwana na ya deke mala ntate ya ba mbenzi nte a wa thola ga sheba ba no anwa bo trapo o bena ha ke ba ba tshisa tsho go buetsa le ge ka le ge phusa face ha ona bana ni phusa face ba ba tshisa go go ya bo ntsa botle la o hlapile ga solo motla o sa bona la go motle ke jwala o jwala ba trapana ya trapana wana tswa go trapa bona bona bo trapa wena ya le tama o go go ipona mana ge ke ga ipeng ke mantla fa nda khama medio tsetsa ba mrato a ke ona entrepreneur monday ka bo le la jwala ha tsene ke na ga tsona tsena fela sentse go ka go bea he ka nete ka tseteng ka kwana ke entrepreneur monday mamedi wa ka o ka tsoa vuku zenzela mamedi wa ka tsoa go iketsetse mamedi wa ka he o tsu o wa tsa o sisinye he mana o sisinye jwa ka mothemo cha mana go rane employment ga ide na mamedi wa ka bona ge e tsetse deke ge e tsetse mawaza waza o ya thola ka ma le gona ga supportane thata ba gona ke tabe na gona re ha re supportane mamedi motho a ka etsa ntwe bothata number 1 problem ha re supportane ke utlwa ngata eno ha re supportane jone ha re sa supportane ke mathata ha re sa supportane o nane ka ga re sa supportane mamedi o tshebetsa ba morato ngwana ba thwa go rekisa dipitsa ka ba go rekisa di class di class ka raso o rekisa dipitsa o rekisa di jewelry mohlolo mongwe wa thola ke isa di thotsa ka tlungwe da so di ingwa stoka u bitso ha re mo support ona re go mo support o ke na ba o tshaela nna ya re ke sa on ton ton sa so ya thola a o tlwa bana wa tsama ga nna ka di lata china mall jo ha a thotsa o di a tura o no na hana ga ntse ba ntla mina boost ke profit ha o di a tura o tshoge mamedi ha o di a tura ho bana mothemo di motlama a boost ke profit eo he ta ba se ba re kenela mona ba go tswetsa mona e be ba nthena o re he he ba cha ha ha ga sa ba support a ga nche na mamedi wa ka go re tlame re ke re shebe kae kae re unfair kae kae re fair ya thola kae kae re nete kae kae a e mamedi wa ka re ya hana mana a ga support e batho ba cha mamedi ba hloka support ya go ena ba tsawa tema pressa ba pusha ba phandang ka raso ha re ba support be re na nanga sa ba support he be re ba survive ka mamme bo tlo mo jotsa go a tura ka matse profit motho a mo discount ela a etsa profit ya 2 rand o tshwanela sa sebetse mos wa e thola a ka understandeng business o re tsamaya jwang a understandeng business motho a etsa business o motho o boostwa ke profit mamedi wa ka ba sia tšhelete ya go stoka hai no man ga ka balatema ja e ge ba utlwe ka kwana ke deprinel mamedi wa ka vukuzenzele o sa e thola ka nyano tlele kgoneng majita gololo na ke bohloko man ke bohloko ko re ka reng o kente ne e telele ena ona e re tswa ee e re tswang yone e telele telele e ai kore ke ntse ai mamedi wa ka mane kore wa tsaya keng ke bile spectator se grand ampe ka thola kare ke a sheba ka sheba ka sheba e ka tholago majita ntate a nanela bona lephamo futela mo mokeago ka ntlhola kereke re sheba ke a sheba lephaa mofeta mamedi wa ka yo majita nane la bona la unemployment le fetela bo mokele majority shareholders tsa unemployment ke majita ke majita mamedi ke majita ena bohloko nthweni e bohloko nthweni a e bohloko mamedi a re balatea ka kwano maja e re utlwana be ba reng ka kwano batshini bona ga o batla go phaisa kapa ngwana wena mamedi wa ka hore hamham go setsa banyana ka se ke bolelang ka sona la e bane ngwana o se bone ga e bane go se bone ka seng ya gago ga re boye ka yona direng e se mamedi a re boye ka yona direng nna ke e bone nna ke e bone mamedi wa ka mane e ga ke tseba bane ngwana o kile a e tlhokomela ntho o na ga ke tseba ga re ba kile a e tlhokomela a kontshware 0785859531 ke whatsappe sa phone elweng ke whatsappe sa phone elweng o phone a 0614009894 le 061 421 1439 ke tsona tso di founela
3: oiswaka dumela bo go lekwa wa tsiba ntho e buang o fela o ntsheise fela ganyane because like majita pae ba sa batle go keng o metšhaelo e mona fete bona gape e sa mona kuna o tla thola sepanisi o qualifyileng for sona kapo kae o le ka gare ebe mojita a chusa gake se se dadeng eo e mona oiswaka dumela bo go lekwa wa tsiba ntho e buang o fela o ntsheise fela ganyane because like majita pae ba sa batle go keng
1: tshwakelo mamedi ya ga re etse tsena tla boela ke ene melaetseng ya rona ka kwano wena mamedi wa ka ga go fetele ka kwano ga go fetele ka kwano ka potlako gore ke rera fela dijipote ka kwano.

0: banna tsho jwalo meleta rao kama ama khamandela he ke yona ne makhamandela aw banna re tswero re tlang re so lokulu e mara ne a khona mama di re kudumedise go di ena ke ya basebetsi ka ofela yona mei ke ya basebetsi go di ena ya mei ka ofela yona e re tsong yona ne le ya freedom ke lebile JT di mo ifo hao ka midumo ya lekwa ke lebile haholo he o sane 326 ba khutla hape nna le bitso la ka ke Phadi Matsotetsi mhlophisi ke RGB re ya hore nyane ya borobong ka melatswaneng ya lekwa a ba hapa 6 ba tla ba teng he a ba sekolo ba reng a tlong sekolong ha re kene sekolo re tloela hore re ne re be hae mona re sekolo setsong ha re ithuteng ha o ithutile menyetla mesebetsi tla ba teng jwale ba tla ba teng ba ETA ba tore re hlalosetsa hore na tsena tsa sekolo di tsamaya jwang ba tla ba teng ha o bana hona ntho monate ska sekolo man ha o santsane o le motho ya monyane dilemo motjha a o tshwanetse o ithute ka re banna o ithuta batho ba baholo jwale e tla ba yona tabe eno he ya gore ba tla ba teng re tlo utlwa rona ba re tshwaretseng ka mora moo he bana ba mokobaki mokobaki o tla ba teng 7 o'clock o tla ba teng mokobaki ka mora 7 o'clock ntate Cartu Road Accident Fund ke re tlo utlwana ditaba di tsamaya jwang ka mono ka Road Accident Fund batho ba claimang le batho be bang le gore ba na le mathata a itseng then re kgone go thola rona taba di tsamaya jwang re tlo utlwa ditaba gantle a re eletse le gore ga e le tjena o tlamehile o etse jwang jale ke yona mo re fumanang dikeletso ba tla batho mona o tjena jale ao tshwanetse re tlo utlwa gantle gore ditaba di tsamaya jwang jale nako ya rona e batla le khutshwane re yamane go bana ba ETA moo re tlo bona gore re etse jwang le bana ba ETA jale go na le ntate ka mane ka ke kgola ke wo 25 if ke sa fose go na le ntate ka mane ka wo 25 a kore ke moleke mane ke kgola ke 25 ka mong ka o ena a kore ke moleke re bua re bona ka mong ka wo 25 re ke molate ntate mona go na le tabe mohlaetseng mona hei ya hei dipolaseng ke mathata plusing ai ke mathata ndate ke ba ke batla go tla ho wena mongwe mo se bona ma mo di plusing ho tse tsi le di mo mo di mathata ba di but ba sebetsa di plusing e ka re di employer tsa lona di ka utlwisisa tsa etsa ntho tse ne ba hetse ma ya ska bata bene ya hore mona ke haka no ra utlwisisa bo ha hae fela e ka re ba ka etsa dintho tse ne ba hetseng bakeng sa basebetsi o ntate ke yone a kore ke moleke mona hei o tseetse ntho tse dingwe manna ntate mchao ke gola re tla ba le ena bekengyana e tlang ka baka la gore o na le diphetonyana tse ntse re di etsa kwano mona sealemoeng jale re ke leke ntate ka mone ke yonana nka mo fumana na o na le se etsaetseng ho yena mona ho yena le mosebetsi wa hae a kore ke moleke ntate fela ke a mo fumana ya ke diploto mona mo ke 25 ya emana se 25 e be ke o bona mo ka morago ho bo mofabono. Hello ntate, re apela le kae tlhe mhlompe wa ka? Hey ntate wa ka, re buile mane o hlaetswe ke ditaba hantlentle ditaba tse tse etsaetseng tsa go tsa mosebetsing ga di a tlwaeleya mane motho ga o tlhalosa tse o tlhaetseng ke utlwa di sa tlwaeleya a ko tlhalose fela ke gaopola re la bua bekengyane fedileng gore o iphumana o ka re wa seka le mohiri wa gago gona jwale maemo ke a feng?
1: Maemo e leng ga e tsala ntate ga ko fa ditaba ke taba ya gore la bana le botata ba go no ba re bala hlitswe ke tshele. Mm. O ka mono ya ba taba go no ba ngomella di footage tsa go no footage ke tsena tse bana le tsona go no ke ile tshelete ka go bona ka go no footage e leng go e le mpha yona le ngomella yona ha e bontshi ke tshele tshelete ke go ngomelle e mo ka pele e bontsha mo ba ke bo feleletse mo hore mo tsena hona le try to I fupe ringa le tso ya be lo re mono tsena ya be lo go nyamela hai ha sa ngomela yeng ha matsatsi a ntsa ya di vacancy di ya ke mona mo se mo hlaha o hlaha yona wa mo ile motswalle wa hai wa le ponisa
0: ei
1: motswalle wa hai wa le ponisa ka mona ka police station ena ka barashi ka ha hla o sa hla hore o seka seka mahlakore a mabedi hlakorela ka le hlakorela monga mosebetsi o tsenda nna ke elellwa bothata ba hore fela yena o sireletsa monga mosebetsi hoba e le motswalle wa hae ba ntshana seno haholo jwang ntwa ya rona e se ntwa e leng hore e qadile lemong sona se ne e qadile ona jwale ke ntwa ya ho tloa kgale lemong se fetileng a tla qetella a bolokole a mpa a re swetse fela hore o ke kgaola maoto ke ka hoba ke patala ke rakile koloi ho yena a bona go no a tshwage koloi a tshwage koloi ho yena re e patale e le ho yena ho fitlhela ke qeta o e patala ka ruri yena ka magesetane tsa ka le wena tumellano ya ka le wena ga ka tumellana ka tsela e jalo ya gore koloi ke tla e lefa e ntse ke boe jwaletse bakempa ke ntsa mohatsaka le mohatsa hae obane a kere ke sebetsa le mohatsaka yena o sa batla taba ono ka nnete gore ebile koloi eno ga e tule mono go yena re tla e thola motlhaka re qetileng ka re mara jalo o robile tumelelano ya ka le wena o e robile eka mona pela ka tetela jalo ntse re lefa jalo re lefa o fitlhela o tlotlha mathata ga mathatana a sa mona mo e leng gore ke tlhoke e wena he mpaye aoto he obane o ga o sa mpatla mona kena tso sampatle o lokela go no o ntukisetse tse e leng tsaka ka opela o ntukisetse ditshwanelo tsaka tsa mosebetsi obane nna ke ntse ke ikemiseditse gone ke tswele pele ka mosebetsi wa ka ne ke theoeng obane ga o batle o mpha bopaki o takeng gore no molato o kaena ke mona mo nna ke tlala ke nkile bogato ba go no e re ke ise magotleng a dinyeo mane e leng ccma
0: jwale a go ntlhalosetse ntata seka so itse ka mane ka lekgotleng la dinyeo e leng lena la basebetsi ccma ga jwale maemo ke a feng o iphumanang o le go ona ke a tseba gore date yane e la feta fela ga jwale maemo a gago o etsalang gona jwale go mong a gago go etsalang ga jwale
1: gore ke etsetswa dithoso ke kenyetswa dithoso mo nkwisisantat e ba se bankeetse dithoso ke tle ke tlhakise ka tsela e jalo obane gore ba nromelele lengolo le le neng ko o bontsha lona lengolo leo kae mane magotleng a basebetsi mane e leng systeme e kadile mono bano ba nsusumetsa taba gore ke amoele tšhelete e leo e mongaka a batlang go mpha yona mo nkwisisi naka ka tsona ka tsona ke ke ka amoela tšhelete eno ke ka ba botsa ka ke ya eng tšhelete e tlhalosetseng gore ke ya eng ke ya ba go nna no a go ntlhatswa matsoho go ntlhatswa matsoho ga o etsa etse
0: o mosebeleditse dilemo tse kae ntate
1: dilemo tse hlano tse ke mosebeleditseng tsona ba go ntlhatswa matsoho
0: jwale mpolelele ke a bona o romeletse lengolo le ebile ne ke re lengotse ko wena ka mantswe a mang ramosebetsi wao o ngotse lengolo e ka re ke wena lengotseng o sebeditse monate ebile wa itokolla
1: gantle yagolo ntate gantle yagolo obane ke lengolo le e leng gore a nsusumeditse gore nna ke leetse ka re nna nke ke ka etsa lengolo leo wena le etse o nsusumetsa gore le saine ga ke feta o le saina ebe mane mo e leng gore nna ke nne ke itokollotseng mosebetsing oekise ga ke sa etse jalo bothata ba gae ga ke sa etse jalo gore ke saine lengolo leo ke mane mo e leng gore bona ba tla tlameya gore no ba fane ka bopaki bo feleletseng e leng gore jalo santso bang arreste a romelele maponisa a ntshware ba tsamaya ba lo mpoalela se ke tla tswa ke tswa ka pei jalo gore tseo kaofela ditabena e ya molemo kore fela ke wena go saena lengolo lena ka mogogo ka tsela e nngwe le ngotsweng ka teng.
0: Lengolo le la gore le etsang e kare wena wa itukolola o le tshotseneng ka jeno.
1: Ke le tshotse ka jeno mantsibua ga mogatsa ka tswa mosebetsing ke ga a tla a le tshwere lengolo leo. Ele ga yena lego latlise ke sa tsebeng ake ke na le tokelo ka bitsa ka
0: o se ka ba mmitsa ka lebitso.
1: Okay. E leng ya motswalle wa hae. E leng yena motswalle wa hae wa leponisa. A mo founetse o seka 7 o'clock a re go nna no. O tla etsa lengolo leno. Jeka o ba yena o na le machine. O tla etsa lengolo leno. A printe lengolo leno. Then mohatsa ka mantsibuya ga a tšhae. O tla tla le lona nna ke tle ke le saine. O sane o seng ka labobedi. Mohatsa ka a gotle le lona a gotlele morago le lona go bona.
0: Ya go ka mantswa mang o tloela mosebetsi kapa ba o ntsha mosebetsing e se takatso ya gago ya gore watso wena o soka gore o batla itukolola ke bona ba seng ba o susumetsa monga gago le monne o na leponisa yo
1: gantle golo tate ke jalo taba e jale yena mongaka ga a sa mfounela ketso even dika seta le ntho tse tsa di-WhatsApp nnetse ga a sa mfounela ntho ngwe le ngwe o nnelela ka motswalle wa hae wa leponisa jale leponisa ke fumana gore jale leponisa o sa sebetsa mosebetsi o e leng go tshwantse go sejetswa batho ba tm e se le ena jale sesieme leponisa ke leponisa ebile ke ena
0: sesisa ta ntate wa ka ke utlwa gantle a re tshware ke tla bua ka

buile man le poli ke butsitse mona le police station ena gore monna yo o kena jwang tabe ke butsitse mona e fela bang araba ba re monna ebe o batla o bona o batla o bona ntsumpana le station commander na ke ra butle pele jwale lengwalo le fitlhile ka jeno le reng monna yo le ngotse ka re ke ena ke a itokolla mosebetsing ka re ke ena te ba mongolletse man jale banna ba ke banna ba basweu ke banna ba magowa bane ba etsang batho ba borona je banna ba ba le babedi mohiri le monne eno a le ponesa ke banna ba magowa ande ke a tseba batho ba bangwe ba tla ba ba jwetsa o sane ore re dino na ba bua ka lona ee o lokile batho ba batsho ba tlo sokola fitlhelaneng gagolo dipolasing ma ai wa tsewa ntho ya dipolasing ko thusa botlhoko bane batho ba batsho ba safara magwana a bapala ka bona ga o re wa bua ba re no ke ga gae mara jale gona ga gae moo melao ya basebetsi tshwanetse a e latele jale ntate o kolota koloi bukana e ngata fela go thona o dula gae mme yona ena a salang a nsebeletsa mo ke ena a tla patala koloi ena e dutse mona okay eno ke ditumelano tsa bona tse ka thoko fela ke tswa jwang e le wena nghatelelang gore ke a itokolola nna ke sa re ke a itokolola gobane ai banna batho ba batsho ba ntse ba sokola mana ntho ena e re tlisa tabeng ya gore ke kgwedi ya basebetsi basebetsi ba tobana le di-challenges tse ngata o nagane ga o le motho a sebetsang o ngolelwa lengolo tho wena le saene e be ka re ke wena le ngotseng la gore wa itokolola ke tseo basebetsi ba kopanang le tsone ke kgwedi ya basebetsi re tla ka re tshwa ka golo di-challenges tsa basebetsi le di-frustrations tsa basebetsi gore basebetsi ba kopana leng o ka nagana fela ga wa ngola lengola se wena itokololang fela ramosebetsi kore o ngola lengola ka tsela e ka reng ke wena itokololang and-e le tšhelete a o fang yone ga se tšhelete e tle kgotsofatsa le ya gore ke mosebeleditse nako e kana ke a tswa he e ka etsang gore o phele ga se le tšhelete e ka etsang gore ke lo qala bophelo bo bongwe ke phele ngwane se re ke se ka e nametša thaba ke tla go tshwara ka thoko ka mona go utlwe mang dikeletso rena ngolo le o etse jwang ka lona e ka re ba ka o fa nako mona ga ntse reportetse ka thoko ba o fe nako ba seke ba re o sane gobane gantlentle wena ga wa re wa itokolola ke re wena ga wa re and-e le offer ya teng ke e sutang bona ke offer e sutang bona e ntse tlo sia wena le sekoloto sa gore tšhelete ya nono o se o mofile yone ga gore o reka koloi go ena ga o sa tla kgona o e patala bana ga o sa sebetsa and offer eo e ba o fang yone ke e sutang bona le gore ba fitlheleletse jwang gore ba ofe offer eo a ka nnete a re tseo sena se bontsha gore batho ba ba tshwantsa ba tsilazitswe ba gateletswe ga botlhoko le teng senganyana ya re bontsha gore norman tšhaba sena sa rantsho batho ba batsho ba ntse ba phela ka thata especially bana ba sebetsang mona bo dipolasing jwale e tshware jwale mona tla e qoqa ka thoko ka mane re fumane boeletse empa jwale ke a utlwisisa gore ba o gateletse mona yona ke le ponesa sa abusa di-powers tsa gae mona dipolasing barage police station ya barage ra e tseba ka magowa ka o emelana and ba racist maponesana mo ba ba basweu ba racist ja kgola motho na ana gore ne ke re ke bua nthong no ba racist maponesa a barage a ba batho ba basweu ba racist ke ma racist ja kgola motho na ana gore ke ifositse no ba racist batho ba maponesa moo a sebeletsa di-interest tsa magowa fela station commander keng ke motho a motsho mo barage banna mme mantho motlhakwana o kae ma ba racist magwana maponesa ka moo racist ke ma racist ba barage kore ba sebedisa ntho ya bogowa ga ba sebedise ntho ya boponesa gore no ke leponesa le ntse le tshwana le leng le leng ba jotse molaetsa gore ke re ba racist ya batseba gale ke tsa di-case tse ka moo le racist maponesa a barage a batho ba basweu le ma racist lo le tloile le batho ba batsho le shebile di-interest tsa magowa ao a dipolasi ka moo le racist gana station commander keng ke motho a motsho kapoke le gowa banna and ga e le motho a motsho tshwanetse o ba call to order batho ka bo-racist bo bao maponesa moo a batho ba basweu ke ma-racist a barage

0: le baka le tsang hore ke bua taba ena e gopola engwe ke gopola ana ke ntate mamba ne re mlata ana a robatswa ka koloing ka moka para tsana ke mamba salimona marikana ana ke manda tuba e ane nga robatsa e o latla hona show ndare gopola ka mlata ke na robatswa ka koloing ke magwa baraji ka mona ana ke mamba ntate tuba yo selimo se ra mlata e magwa a tuba ntle ha hai ona baraji and so maponesa magwa interest ya bona o sireletsa bana bana ba ha bo bona ba dulang ka mong so maponesa magwa ba raja ha sireletse batho ka ofela sireletsa magwa ha bo bona kana ke mang tatu ne ka mlata mo e ba mrobatsa ka mong ka kolo kana ke mang bana ke wa ke le ba la jo
1: evening motlokwa ke na
0: jwale ka moka ka barrage mathata mangata ka mona thata mangata batho bana ba sotla basebetsi mona maponisa wa ka mona ke mathata bana ne ke bua le mmuli wa barrage mo ke tla mmitsa mona beketlang sergeant Radutlule yes tshwanetse ke mmitse beketlang mona fela ke eme a ke tšhetše lentsweni la ka ba racist magoa ka mona a ke tšhetše tlo mmitsa mo le yena a fitlha mo a ke no church tla mo balla taba tse ke di ntseng tsa barage ke ene dinedinee ke tla mo balla ke gopolana ba tshwere emile ka mane divet ka barage ka mone maponesa a tlile monne enwa e ne ba mo tshwere emile ka o fela family ya monne one ya magoane e tshwere dithuno le gore ba check-e di molaong mekisi wa tsewa wi because le legoa ne ke le moo a ka qokelwa ne ke le moo sergeant ke tlo o jwetsa tsona ke tlo tla le tsona jena and o nagana ga ne le magoa le ntate mole a tshwere sethunya leng kgono le mora ka o fela ba tshwere dithunya le gore maponesa a raymond thunya tse di molaong mix ba tsamaya ba buabuabua ba tsamaya tsewa wi ba protecta legoa le ena le ne le tshwere thunya le magoa nama ee barage e kore go ya ka bona tshwanetse ke be ke police station ya magoa fela go ya ka bona o ya ka batho ba ba barage so e kare commissioner ke mamos dibe kare ke bengkutlwa ke lela ka barage
2: ntate parile mogaraka komomese ka tsebetsa ka tsere thweto jason yena o kena kae tabo ya mosebeletsi
0: ke a tseba hantle a ke ya ke qale ho etsa ditaba tse amanang le maponesa ana a barajwale leponesa ke lena le ke ene le sireletsa employer ya ntate ke legoa ke wa habo wa ha jwale tshwanetse be ke tlang ke tlamo letsetsa sergeant Radutlule ya pele ke tlo mo jwetsa ena ke tlore sergeant maponesa a magoa dikoliki tsa ke maraci ya pele fela di sentence ya pele gwelen a kana ya raba ka paska ya raba fela ke ya pele ke mo jutsa nore koliki tsa hao tsa barrage ke ma racist ya ke tle ke taba pele fela ke mo jutsa nore and racism ha sana sba ka Africa borwa ho ja na batse ko la ba ka tlula ba batla hore ba ne ba bitswa ha hona mothatla ba bitsa bo bas ha iyo taba iyo ene ke ke be sa khutle ya ke be sa khutle so ba ntse ba llela metsotso ao motlhomong nka ra re bona vene le bona fela rare e ya maybus ga e sa tla gotlhe haya never e sa gotlhe jwale le late banne never e sa gotlhe a ntho e ntse le lateleletse eo a kebe sa gotlhe ee ya gore lebitswa bo bus a lebalang bothati lebalang ga e sa tla gotlha nthoe so ntho ya pele ga a fitlha mo sergeant Radutluleng sentence ya ka pele fela gore sergeant maponesa gago a magoa a racist ke ntho tshwanetse ke mo jetse yone ya pele fela pele a qeta ya ba dumedisa ba mamedi ke yona ke tla mo jetsa yone one ya pele fela gore batana ke ma racist re soka re qoqa le o qoqa ya tla ra re ya kwana re qoqa ka boshodu ba mehlape ke tlabe se ke mo jetsitse gore kholiki tsa gago tsa magoa ke ma racist ena ka nqoqela he ka mihlapi utswa mihlapi lore ba sebetsa jwang mara ke nana live station commander steam and boponesa si asi taba hore tshwantse o sireletse di interest tsa batho ba itseng ha lo boponesa o sireletsa le nna e molemong hore nna nga ba boponesa mo driver mona le ba ba sufela tshwantse ke sireletse batho ba ka fela ha ke tlo emela case ya mthamotsi kere ke tlo protect mthamotsi a matsatsi a wa fitile ano a hore bobase no ba na le se ka llela metutso hle bana re no khutlela apartheid a le balang hle bana baraj a le balang a re no khutlela a ri mo ba bana mo ha never hape ai ai a re no uya ba bana ntse le na hana hore ke tlo fitla pa etlo thena ge le bitse bobase a nwetsa ye ke be hetsa la ba jase re buteile re tswa itse ya nwetsa la ntwe se di le sekolo ntwe ya re tlane re ya me ba se re go le dikati ba di otle fatse ba nna le balang ntwe wa gibe ya hlola itsa ke a bona ntse le tshwageletse ka sehlahla se se ka reng se ya fokola le ha ona mhlang ka tlo bitsa bobase ke ba khutla a ke tsebela ka ba ka mara le motse kae mara le balang ba ne ba ile bo fer vuti ba ile ba enjoy ya u bitswa bobase lona le balang go pek botar ba bitse bobase lona le balang tsergeet nne a isa tla etsala ntshini ri ke sekolo ba tsa ba rute ile ona jwale se gena le di doctor se gena le di engineer tse rute ile mona ba le ba hlahlelwa mona ithi sa ba tse ba bana na ba re batho ba tsfa tsa ba thuto a semiti ba rata thuto empa ne kwa etswe ba fuwe fela ntho tse itseng jwalao ithi e teng itso ipaka rona rona ra ba rupella batho tsa di engineering tsa eng ke jo tsantsa le dibelwe ka tla so tshitsena tsa mafua ba rona tlo le tshitsa tsona ana ba
3: ntate padim tsantsa fitse ka mahau mo kana ka pitse antle
0: ai ona le ntate ke mgolo ta manda na ra mantsi rena a ntate wa tswa ha u bua le ntate ka thuto pila ka ba bufuku ke 36 years u tse sana le ona ska bo di are na ma metse re a go rata thuto ga golo a re ke mokolota gore a ka tloka re itse ga ke mametse bua ka ETA ka tla ka tlhwaetsebe ke re banna ebe batho bana ba ka mathela ka mone bona nna ke le motsakadikane se ke tswele honors a re o la motivate ke ga ntse o bua mona a re banna ke sa lenyane ene ke ntse ke batla go ithuta o ya pele kore ga itsa ga o bua ka tsa thuto ai a nyelo
3: a go bua le nna mo
0: jajana a bua ka thuto ka gopola go banne le na diphetlhile jale kore ka mantse mang o tsoseletsa batšha ba bangata because ona ke re batla batho ba ileng sekolong ona ke re batla batho ba ileng sekolong because di meago ena bo di-construction e siwa fela ga e qetwe mara ka batho ba ba ithutile ba tlo kgona gore ena etswetsene etswetsene ka sekolo
3: Yo, ai wa tla hladibeya ntate Phadima, wa tla hladibeya. Ke phetse ka mohao re sa babaletse. Re sa babaletse.
0: Jola re bua thuto.
3: Yes.
0: Jola re bua thuto re bana ba itse. Thuto a itse fana. Ha ba tle ke fitile ka mono ka ETA bana.
3: Ha ke itebohela ntate Phadima.
0: O fitile nna ke mo bona mona ke sekolo. Batswadi ha ka feta ka mola lo botsa mo ai ha uno botsa fela tla buse ngwana ke a o sia mona wa register
3: yes
0: ngwana di emi ba ntse ka hola ke kota ra bobedi
3: ngwana me ntle le tshinyana ko re ke dumeditse mo mamedi wa tshebeletso ya lekwa FM hotle hotle mo e fihlang le teng ya o dumedisang ke Martin Sempotu me ke hla ka mona ka Engineering Technology Academy mo mamedi wa tshebeletso ya lekwa jwa leng ka rata ebile nka thaba ha o ka bolella makhelo ano re ba se ba le teng ya nka thaba holo mo mamedi a ka etsa volume mana re nka tsa thuto kitseno mono ngwana a tle sekolong bakeng sa o etsa bonnete ba gore ba ithuta jwale ntate Phadima tabetsa ka tsatsing la kajeno tse e le goreng ke di tshwere ke batla o bua le batho be e le goreng ntate Phadima re elelwa gore qualification ena ya N2 enana lemong sane se e tlang sa 2027 bonnete e tlabe le seo e tlabelisiyo jwale mo mamedi tlamela tsebe hore na go nyaona jwale ke bua le batho be loreng ba lana ba leka dikolong tse fapa fapa ne motho re ke batla ho bana le N2 mane ke batla ho bana le N3 mane jwale ke a ketse bo reng ka ya kae kapa ke batho be loreng ba lana ba leka ho ithutela tsena tsa engineering both months wa fela hore nka hla ka tolla ka etsa mohlala hore motho na etsa N2 me aba bona hore subject tse pedi kapa ile nngwe ba sa tsamaye hantle ba sentse wa moya ra nna nthwene ya mpherepanyetsa jwale rona re le ba ETA re batla bua le wena tsatsing la kajeno bano ba yentseng N2 mohlolomong subject e one ya tsamaya hantle kapa tse pedi le wena yentseng N3 mohlomong subject A1 mono ha ya tsamaya hantle tsena tse tharo dipasitse empa o batla go lokisa taba tsa gago gore pele qualification ena e fediswa na ya Afrika Borwa ka ofe ga se rona e fediswa naga ka ofela ntate Phadimo e a fela fedi jwale e tsa bonnete ba gore ga e fela o bo solokisitse taba tsa gago go na le sefela se reng lungisa indaba yakho do Jesu lungisa lewe indaba kona mazi ntate Phadimo jwale ga ke bua le momamedi wa tshebeletso ya lekwa ke re lungisa indaba yakho ne Jesu kona lungisa indaba yakho ne ETA mamedi ga o kgathala tse gore entry ena o ne o etsa le college efeng kapa sekolo se efeng go rona o tla fela o tla ka tsona result tseno tsa gago tse bontshang gore subject e one ya tsamaya hantle subject tse pedi ga di ya tsamaya hantle re ka kgona go o thusa re ka kgona gore o bokeleletse N2 yao e kopane mmamedi re ka kgona gore le yona N3 yane ga o fetse le nngwe re bone re tshietsa jwa pele di tsamaya ntho tseno pele di tsa bona ntate Phadimo se di tlapile ona jwale di apara gona jwale di a tsamaya jwale lemong sena sa 2026 etsa bonnete ba gore o kopanya taba tsa gago jwale ke bua le wena ngwane jwale se ko tlela jwale ke a o kopa ka boikokobetso ke a o kopa lokisa go sa ganya mo mamedi lokisa ntho tsa o di sa ganya nakong yana jwale gore pele taba tsena di tsamaya o bo se ntse o tseba gore o kopantshitse ntho ga o na ntho e botlhoko mo mamedi o tlo fumantsha gore no mametse lenaneo lena lemo sa 2027 a se fitla gore lokisa ntho tsa o thole mamati a kwetso bare o tle ka khia tsena tse fapagae bona a tse ga re sa sebedisa diloko na jwale re bula founu mona ara wena motho wa kgale man o ntse o tshwere diloko re bula founung jwale momamedi lokisa taba tsa one gona jwale tjena di lokise ga ke tsho jwalo ke re go wena momamedi o registration se di butswe ka mane ka ETA nakong ya ona jwale jwale o ka potlakela diphaposing tsa rona gore tlo ithute le rona etsa bonnete ba gore gona bekeng ena lokisa taba tsa gago registera gona mamedi second try ke second trimester gona jwale tjena first trimester ba bone ba ithutile baithuti ba rona re a leboa le batswadi ba e le goreng bonnete ba mamelang e le na lenaleo le legolo ai na le sefela se reng se ka nsheba wa nyatsa wena o se ka nsheba wa nyatsa ke thusa batho ke lenaneo lena batswadi ba mamelang lenaleo lena ke batswadi ba tshepagalang mosebetsi o motle momamedi sebedisa monyetla o lenaneo lena le o tlisang go ga o ne o di utlwa kae kapa kae ka batseng
0: So ke wena mtswadi emu o na le mtswadi ke sa rating a ke tsibile re ngolo jwang ke PA
3: yes you know we
0: has
3: ntate phazi ma hey man ah
0: man ke rating
3: ha si PA jije e kala ka nga ngolo
0: cha ke ke batla o tsiba ha ke a tsibile re ngolo jwang
3: ke kwa se thata
0: mtswadi mwana ha ntse re tla bona neng neng ha qala hona tshe mama tja butsi mwana jwa rona jwa tla qale a lo ithuta hey ene ba rata thuto ba
3: bana ai man hey
0: ai ba rata thuto jwa ha le butsi tshe di buletse bana ka ofela
3: Ntate Phadimana ko yona jole tsena re buletse bana ka ofela re bua le bana ba ile reng bana le chasello ba kensa u tshutela tsena tsa engineering mohlolomo motho a ka re training ya peleng sile ya first trimester mane jole tsena ntse ke batla o tshutela tsena tsa engineering jole rona re le ba ite mama tsa rona butse re bua le bana ba ile reng ba dutse hae motho ntse re ha ke tsebe ke tlaetsa jwang ba kensa bophilo baka mo ke bua le motho a di ya reng hey kile o kenya ngwana ka dikolo empa ntho tsa e ha di tsamaye hantle mamedi rona ro hlalosetsa ka mehlale matsatsi rona pass rate ya rona mane ndutsu 95% 95% ka matsoe mang atumetsa ngwana ha hore dintho tsa di tlo gona o ganya ke ka wena motso wa difela ke ka wena fela bakeng sa hore o be teng bakeng sa bophelo ba ngwana ha hore re tlo motshietsa bakeng sa dithuto jwale re buletse ngwana o mong le o mong le ba tlo lokisang ba tseba ba lokisa eng le bana ba tlo qalang from scratch motho are ke batla ho ithutela N2 jwale Ntate Phadima N2 e bohlokwa haholo e bohlokwa hlokwa haholo hobane bonnete fela taba tsena tsa N2 ha o tswile bo di apprentice di femeng mane the first requirement ba e batlang ba re a minimum of N2 ba tsho jwalo ba re ha o batla o kena ka taba tsena tsa di-apprentice ba re re kopa fela hore at least bo bana le N2 bonyane fela ba N2 o bo bana le bona jwale mamedi o tlamela tsebe gore go bohlokwa gore ngwana o mo tlise motswadi gore a tlo ithuta le rona ga a qale ka N2 gopola rona dithuto tsa rona Ntate Phadima di tloa mane o N2 o isa o N6 mane mane mo e le goreng ke N6 he ke mo e le goreng ngwana re ka re ee nakong ya ona jwale tsena o sebeditse bakeng sa tsena tsa di-nated courses ngwana mme N6 ya hae ke mo a tlo tshwara diploma ka matsoa a hae jwale momamedi gopola gore ga a qale gona jwale ga a qale gona jwale bohlokwa ba taba tsena ke o qala gona jwale
0: jale ke go a thuo jwale go batswadi ba reng a ke tsebe ntse ke nagana ntse ke beya tšhelete ke rene no e seka ba next year
3: yes
0: bua taba ya gona jwale o katla wa tlo botsa ke a tseba o ne o tswa fela o tlo tswa sore ke a
3: registera
0: a kgona mo tswa fela o tlo tswa e ngwanona ke a mo registera
3: yes
0: ya go tla ka mo bue ba o tlhalosetse gore no ebile ke nana ke a mo registera sentse ke mo registera gona jwale gobane gona je ga ntse re ba tlhoela ntse re ketsa le number yane ya gore ka ntle na re thiba di-drus ka ntse na re thiba di-shopo ba dutse di-shopong jwale high sekolong
3: high sekolong Ntate Phadima ngwana sekolong Ntate Phadima ngwana sekolong ngwana ha ye sekolong mongaka o hlola a tshomane Ntate Mpembe re mamela mona ha ona ntho e kotsi jwalo ka kelello a e jelang e sa etse letho gobane e qetelela e wetse ka ra dintho tse e le goreng e ne sa dipolanela o wela ka ra tsona o hlola a tsho ka metlha le matsatsi jwale re a e bona ga e etsala ka bana ba bang jwale motswadi o se ka ba emela ngwanao a kene ka raketsweng o se ka emela ngwana gago se ka batla gore ngwana a kene ka rantho pele be le yona o emang ka maotho ga re eme gona jale nako e sa le teng ga re eme gona jale tsena re tso rre nna ke tlo thibela ngwana ka gore a se ka kena ka rra tse dintsa dintho jale eta e teng mo mamedi bakeng sa o tshietsa ngwana gago mamedi ga ngwana gago a ithuta le rona mane o gopole gore re batswadi ga re le mane ga o a latlha ngwana o motlisitse o
0: rona ke mara ba mo le o tsa ngwana mo ke me o re ipa o la ba sebetsa ke na sekolo ya mpa ba mathata a rona kwa isi ka sekolo
3: yes
0: ara mara mo ke te o tsa mo ke me o re nga ra a ntse ke paka le ka jini
3: yes
0: a ngwana
3: re le
0: bo no tsi ya le bahani jwale ngwana ha e a lo pelo sekolo ei a ye sekolo re se nala ra ke tla mona ding high school
3: ngwana sekolong
0: a ngwana sekolong
3: ngwana sekolong Ntate Phadima jwale ke batla o qubeketsa taba tsa ka nako nyana jwale re batswadi ha re nkeng bohato ba o register bana le ETA mme re tloetsa bonnete ba hore re ya batsietsa bakeng sa dithuto tsena tsa bona jwale ha re le batswadi mane ha re tseng bonnete ba hore re etsa dikgetho tse nepahetseng bakeng sa ho tsietsa bana ba rona ka dithuto tsa bona tse lo reng bana le chasello bakeng sa hore ba ka ithuta hopola momamedi ho investa thuto nya ngwana ha se ka ba ka la o fetola bophelo ba ngwana fela re tsetsa sena ka lebaka la hore le ena a tlo kgona go fetola ditlolo le ditlolwana tse tlatla di latela bakeng sa tsena tsa dithuto tse re buang ka tsona jwale momamedi o tlamela tsebe mane gore motswadi ga o etsetse yena fela empa o etsetsa le batlang ka morae ba bone motlhala ka yena Ha o etse tsena fela. O etse tsa hore le ba tlang ka morao, aba gone kore mo mamedi ha nkile bohato bona ba o tlisa ngwana o rona, ngwana aba successful. O tlo bona bohloko ba o ya sekolong. O tlo bona bohloko ba re motswadi o tsietsa ngwana jang jole. Rona re le ba ETA ka hatella hape registration se ributswe, etsa bo nete ba hore beke nya ona jole tjena, o tla ka dipapusing tsa rona mane, o tlo ngodisa ngwana motswadi. Ha o fitla fela o re ne ke mametshele kwa nna o tshojwa lo fela o tlo bona mhlolo
0: jwale hona le ba bang o fumana hore mtswadi hore hey man ngwana ona wa ka mane sale a dula ona faithi mona grade 12 a tsa mahantle jwale le ba thusa
3: tate parima le bana ba ile ronga ba tsa mahantle selemo sena sa mare matlo sa le shume le metse medi grade 12 ngwana o la faila mane aba sentse ho bana bonnete tabeng ya fail bana ba bangata ba hloka tsietso ha ba faitse ba qetella ba kene ka ra dintho ka bakala hore ha ba qeta ho faila bana na ho faitse bophelo ka tia ho faitse chapter
0: hey
3: ha wa ngwana faitse grade 12 ha so ro faitse bophelo
0: ai
3: o faitse fela chapter en lo re le teng o ka lukisa ha o batla
0: ya
3: ya lukise
0: ai mamedi ETA e re ngwana sekolo tojwa lo fe ngwana sekolo
3: ngwana sekolo ngwana sekolo ke ona ntwe re thuse re tsa manga yona ntate phadi mo bane le lentswe la ithlalosa ngwana
0: ngwana sekolo
3: ngwana ha ebe ngwana
0: ah
3: a etse ntho tsa bongwana o tla hola ka tsatsileleng
0: ai
3: o tla hola ka tsatsileleng jole ha lo motho wa di mo bontse tsietswe ene ya bongwana re ngwana ka o sala ngwana ke o batla mane nna ke le ntatao nna ke le mme wa hao ke o batla mane bane ke tsiba boleng ba sekolo
0: mara o bile ntla botlhoka bana ba ba batla support la sa mo registerile mara ha tsa maele ena mo support
3: yes
0: a ke ta mo registera fela ha mo support
3: ntate padima o hlokomela bana ba basweu le mesebetsi mana ha o thungwana o bapala rugby wa ko pa le mesebetsi mana re my son no not with my son
0: yeah we are
3: I have to be there
0: support
3: sechaba sesetsu ha re tsietse mbana
0: support
3: ntate padima ha ona ntobulo ngwana neneng ho ntse tshe ngwana no wa sokola ha o ka sebisisa ha sokola ha na
0: support
3: ha ana support jale rona re le ba ETA re batla ho bulela fela motho wa hore motlise o tlo bona le tshietso re tlo mo fa rona ba ngwana re ya mo supporta ngwana re ya mo supporta ntate padima re kile ra bana ka letsatsi le leng re fumana motho wa di afitla mara ngwana ka wa tsiba na ngwana ka o sebedisa di thithifatsi he na ngwana ka ntate padima re mo kentse fela ka room ra ra boy isimmo
0: moto kena
3: mona utle sekolo mo ntate padima ngwana no pasitse
0: ya
3: ha ke bua lwana
0: isimmo mo utle sekolo
3: ngwana no pasitse December tsena tse re tswang o tsona e la di results a di tswa mane selemo sena se qala ke results di tsa ke di tla di re pass ho bontsha hore re a sebetsa re bapala re a sebetsa ha o tlile ngwana o tlisitse ngwana o runomane ha o fitle fela o sie ngwana he ha se mane mo siwang bana temone ke mane mo tsietswang bana gore batswe mane ba ikemetse le bana ba tsebang bohlokwa ba thuto rona re le ba ETA re etsa bonnete ba gore re tsietsa le ngwana hao jale ntho e ke batlangwe hatelela mamedi kgwedi fedile ke a tseba o rekile ntho tse o di ratang empa ha re etse bonnete ba gore reinvesta thutong ya bana ba rona jale kgwedi ha e fedile tjena mo mamedi etsa bonnete ba o registera ngwana hao le rona ba ETA nako e sale teng ke di-four ka
0: jeso
3: fele
0: tšheletena
3: ke no bale ha e so
0: fele
3: ha e etse ntho tse hantle
0: ha e nke a re jale mona ke etsa bokamoso ba ngwanaka
3: yes.
0: ena ke itswere ne ke re ke tla etsa mara e re qale ka ngwana ke etse bokamoso ba gae ke ye mane ke lo mo registerela ka mora moo a o tla bona le yena o tla ba mafolofolo a batle go na le ntho tsa ntse o thweng company tseng ba tla tlo go ruta mosebetsi keng ke di-learnership
3: bo di-apprenticeyes
0: gantlentle mo bulela tsela mo bulela tsela jale empa tshwanetse o tsetele thutong ya ngwana gago thuto ya ngwana gago ga o ka ntsha gore ke a registera ke tla patala kgwedi kgwedi wena wa tsetela gore ha sa thotse mosebetsi o etsang a so tla tswa wena bane o moetsetsa bokamoso and batswadi ba bangata ba rata gore ba re ngwana o na ntse ke mmona ga tlo nsebeletsa lokisetsa yena ke a bona ga ke kareko ngwa mmona ke ngwana gago mara o etsetsa ene go sane o tla bolesiyo motswadi o sane tla ba setse ngwana o la mo faeng a ke re ga ona chapter tse ngana mo fe thuto ga ona a ke re ga ona di-million
3: ga ona gauta kapa silver
0: fa ngwana thuto ha ona ke ona mo fe tutuena la solisio ha ona hey una tsatsile long live gore Steve Kate tsaya ona mothatla seng le le twin dial sa sekolo ha le no sebetsa Steve Kate tsaya ke sa ha jwale ha re ba fe tuto nako sa leteng go butsu tlo ona jwale ha o sa le tlase godi ha e tlase man ha re so fitlile di 10
3: yes
0: ha re tlase ha re tlase
3: ha re bangodiseng
0: ha re bangodiseng
3: ha re bangodiseng mamedi registration se di butswe di butsu nya go nya ona jwale tsena jwale ha ke tlotsa makako wane wetse bonnete ba hore o nka di number of phone tsa rona le mo re fumane ya nteng o tsebe se ba ke se re leng ho sona hore ha o tlotlisa ngwana o ya jwang o pala matekisi tse feng ha o pala matekisi ntate Phadima ke bona le bonggono banka boha maqheku maqheku o tla motshwere ka tsware ngwana na waka ba itse le bitso la ke sello ke a le fetola ona jwa ha ona sello sa nete
0: ai
3: go nwa ntsa tsa maka koto mane re ngwana ka o jwa ke tliste sekolo na saka ha ke tlo dula ha ngwana ba dula ha o tshojwa ye
0: nkhono no ara ke no dula le ngwana dule
3: ara ya ke no dula ha le ngwana ba dula ha a motlisa mane ETA
0: ha
3: re ngwana ona ke a motlisa ke motlisa hore ke batla o bona lo sane ha sekile siyo a khone o ikemela are ke batla ho sane
0: eh
3: are la hlile ra feta sekolo mane ra ya tlase kona se ke khale ile ka taxi ka ngwana ona go betse fubensa ka lo tho wa tlase kona ka khutla ka mao
0: ka khutla ra fumana sekolo ke se
3: are ngwana ka o ka mfametsi fela ngone
0: ye
3: botso go re bo ngone ba bamba o ka ha bo ngone ba bamba bona bohato bona eleketsa lo e hantle ngone ha re meka maoto re lo ngodisa ba ditlolo tsa rona ha re ska dulang le bona ha ba senya dikelelo ha ba dutse hae ba senya dikelelo jwale bo nkgono ke a ba qela le bona gore ke a tseba ke ba bitsa bo sweetheart bo sweetheart ke bua le lona nakong ya yona jwale ha re nkeng bohato ba gore re tlise bana sekolong mane ho ETA le batswadi ba e le goreng ba sebetsa jwalo ka di-artisan mosebetsing e ba sebetsang yo le a e tseba nthwena le sebetsa nthwena le a e bona gore ya sebetsa jwale ha re nkeng bana ba rona re ba atumetseng bakeng sa gore ba tlo bona career tse e le goreng di hantle obane bana ne neng ha ba se ba batla ho ithutela tse ba batlang ho ithutela ha ba shebe menyetla ntate Phadima ngwana utlwa re ke batla ho ba architect wa tototwa putso kore ke batho ba bakae ba sebetsang mosebetsi ono re qetella re bana le unemployment rate e ngata ka lebaka la hore bana ba etsa dikhoso tse e le goreng ha se dikhoso tse nang le mesebetsi empa tsena ha re bua bonnete le motho a mametseng ona jwale batho ba entseng khoso tsa engineering ba sebetsa ntate Phadima ba sebetsa difemeng tse fapaneng go bontsha gore ntho ene e etsiwang e a sebetsa
0: ga ba shebe menyetla
3: ga ba shebe menyetla
0: o fumane ba re ga ngwana ona ka o ile kae kae sekolong o e ntse eng ga ore o sheba cosa e ntseng ba 10,000 ba dutse gae
3: ba ga yona jaletse motho a re ke na le degree ya eng potso kore o ntse degree ya eng a na menyetla e teng Afrika Borwa pakeng sa
0: ya ntho eo e
3: yes jale ena ena le menyetla ena ntate Phadima ba na when then o dula o batla batho re hey re batla batho ba nang le N2 re batla batho ba nang le N3 re batla eng seno se bontsha gore le soba le te mana
0: yes menyetla o te
3: mo ka ke nan te menyetla o te mana ka mantso manganya e teng ha o ntse khoso tseng khanya e teng ha o ntse khoso tseng
0: ai he mong ke a mona ka tunga ba re ntse o mametse re ya osa
3: yes
0: o mametse hantle wena ntse o re kae kae dikolo ka bona next ya osa ni re ya
3: yes
0: o sa ni jwang ka pion re a pala ma re ya mo mo ntse re e be o mametse hantle ke na o sa ni ke ye mono mpo ye sekolo
3: yes yes that the parima ke tabe e bohloka ka tsile makatsang ba ke nna ko re kopotse fela mo mamedi hore ha re bua ka di engineering studies tsena re bua ka course tse fe mamedi re bua ka hore motho ana le chaselo ba ke nsa ithutela tsena tsa electrical a batla ana le chaselo ba ke nsa ithutela tsa boiler making motho re e ke batla ithutela civil engineering mane ke batla ithutela mechanical engineering re na le tsona mo mamedi o tle office tsa rona mme re tloetsetsa bonnete ba gore re o bontshe gore thuto re e bobofatsa ka mokgwa le tsela efeng bakeng sa gore tlo ntshetsa bophelo bao pele o le momamedi jwale registration se tsa rona di butswe ga olo jwang ga e bo batla o tseba golwanyana ka tsena tsa ditefo ke tlo di bua mamedi o kgone o tseba gore gantlentle gore di eme jwang gopola rona re private institution momamedi jwale ke tlhola ke tlhalosa ka re ditshebeletso tsa rona ga di tshwane le tsa public le gale ga di tshwane momamedi go hang ga di tshwane jwale rona re private institution gopola tle registration fee ya rona edutse mane ho ketetse tharo 3000 ranta ku fa ka yona mo mamedi bakeng sa hore ha o mametse lenana ebile ha o mame ha ke tsebe boss ya ka tla e tla ntibela kapa jwang
4: hey.
3: ke fitlhela ke ntho
4: nngwe hey.
3: O na le ntho e fitlhela a ke tse mo mamedi ena ketswe ke nkang it's between na le mosebetsi wa ka ha ke tsebe ha ebe ke mametse mane boso tsa ka o sane ke tla fitlhela re a wena a yetse ntho ene empa ke yetsa bakeng sa motho wa motsho
4: sho
3: bekeng ena ha o registera ko fa yona ka 2.5 bekeng efe
4: oh bekeng efe
3: ha ke tsebe ke tlo tibela na ha ke tsebe ntate Padim
4: o inkela fela qete o le mo
3: ho na le ntho
4: ha o tsebe ha o fitla o tla
3: ke ha ke tsebe o tla thwe ha ke fitla ha ke tsebe o tla thwe wena o sane o tlo pake ntho tsa o tso tsa maemo bakeng sa future ya motho wa motho fe registration fee bekeng ena ha o fitla fela rona ke mametseleko ko fa yona ka 2.5 bekeng ena fela ha rona ke tlo registera N2 kapa N3 bekeng ena ko fa yona ka 2.5 ha ke tsebe o tla etsala mohlomong beke e tlang ha ke yo mona
4: yo kore mona ke monyetla o bulang mo
3: ha ke tsebe
4: ene jwale ha se tsamaile le setšhabeng ba tla fitlha o sa wena o fitlha mo ba re mona jwale ko tle ofising obaneng jale ra nna ne ke etsetsa fela ngwana motho motsore ke etse specialist sena fela sa beke
3: bekeng ena
4: fela
3: bekeng ena fela ha ke tsebe o tla etsalang ka nna ntate Padim ha ke tsebe
4: beke fela
3: ha nna motho ke discuss tsele ha ke tsebe mmamedi ke batla o nkutlwe ha ke tsebe ha ke tsebe mohlomong beke tlang o tla tla motho motho wena mosebetsi wa o fedile empa ke fihletswe motho a thusa motho wa motho jwale sena se ke se etsetsa wena mo mamedi
4: ha fitla o tla o sanwe ya kwana bekeng ena fela 2.5
3: bekeng ena fela registration fee bekeng ena fela ka baka la go ke godi it's workers month bekeng ena fela
4: yo
3: ha ke tsebe o tla etsalang mamedi re ke fete o tsene gopola tle re na le Saturday school ya rona e le goreng bana ba e le goreng ra ba tshietsa mono ke bana ba e ntseng ba kenang from grade 8 go isa grade 12 mane ke bana ba e le goreng ba na le di-challenges bakeng sa bo mathematics ngwana a ke batlo rewa sokola empa o na le challenge bakeng sa mathematics o na le challenge bakeng sa maths late mane gae o na le challenge bakeng sa tsena tsa di-technical maths english ya ngwana o le motswadi mane wa motlo wa e bua empa bakeng sa rengole ya mo pherpanyetsa mo mamedi jole mutlise ka rona re na le ETA private Saturday school mo eno reng he ETA private Saturday school ba le batla ba kentse uniform ya bona sekolong sa rona mane ka di Saturday mo mamedi mo eno reng he re ba tsietsa le ka di thuto tsa bona di subject tse eno reng ba di etsa mane dikolong tse ba kenang ho tsona ba tla rona mane ngwana a tshwara report ya ka ya na kwe fitileng ke nana mona nna ke a bona re abonnete mathematics ona kere ke kopanya dipalo empa di kopane kapa hona le mane mo ile reng ha di ntshware hantlenyana ke kopa le ntshietseng le mono re ya thusa mo mamedi le baka la programa ena ke hore re batla bana ba ile reng ka selemo sena se fela sa 2026 ka tepadim hang ka o tokela ntwe ka o shokang bana ba rona selemo se fitileng ba pasitse bene re ba thusa ka programa
4: ba sebetse
3: ba ntse beditse hantle ba tswadi ne ba founa maro wa ka mwana o pasitse grade 12 o sa kena kona kore le ngwana ha lo applya mo mamedi mane ga ba mo batle ntho tse ngata ba re wena ke ena ntho tsa o di hantle
4: ntho di ga
3: kenang botlhe
4: nakong ya ga lena ba re o tshwere dinang ledi wena motho wa dina le dina ledi wena kena mo ena
3: jale sena se bontsha botlhokwa ba programa ena batswadi ba tla kang bane ke tlatlhe ke etse motlhala ke bone gore ke ba thola jang kore ga ke batle ba jwetse nna fela ga ke batle ba jwetse le mongaka mane le batho ba ntshwere ga ke batle ba jwetse bona fela ke batle ba tlise bopaki
4: ai
3: gobane ke ba mamedi ba neng ba mamela le kwa efela
4: mamedi testimony ditlatla
3: yes
4: testimony ditlatla ditlhokwa
3: yes
4: yeah
3: jwale he tabeng eno ya Saturday school mamedi gopolatlhe registration fee ya rona e dutse mane go 700 ranta mme motswadi o tlamela tsebe gore kgwedi le kgwedi tla lefa 700 ranta jwale ga e kgethe di-subject tse ngwana di etsang jwale motlhomong ngwana o na le subject tse tharo tsa batlang o di lokisa gore ngwana o kena sekolong se itseng jwale batla ba kentse uniformo ga di le tharo re ya mo thusa ka 700 ranta mamedi
4: okay
3: 700 ranta eno ga re re per subject re ra mo tsietsa ka di-subject tse e le goreng o tlhoka tsietso ka tsona jwale ono ke monyetle o makatsang mme re ede mo mamedi mono re re tla mo fa le dijo re ya mo fa kala bana le lunch mane ntate Padima mo ile rumba qala from 9 ha ire 12 o'clock mane go dula fatsa ha o ka ba bona o di puntu tsa ntate Mede kura o ka ba bona o bontsha hore bana ba rona re batla future e loreng e na le ganya re batla di December di fitla mane o morekela nthotse o batla morekela tsona o bona le lebaka mo mamedi o rngwanaka o go tsofaditse ya
4: ka tshibile na go re ke profit e fela
3: yes
4: ya ke bona o sane batla batswadi man e ba mametse ba re ba nna ko kae mo ke atla jwale I prophesy now you see no I prophesy now Samista ba re mona so le murute no na ke tswere mona ke laolwa ke moya Samist ke murute wa rona ha e mona jwale batswadi ke a utla batla phahama mona a batla a qetile ke tshilo jwa profit is sweet.
3: Sweet, sweet, mwana mme. Realebo, we receive. Mwana mme, re tetela taba tsa rona tsatsing la kajeno. Mmamedi wa tshebeletso ya lekwa ka baka la nako. Ke a bona ntho tsa rona di dutse mo thubeng ona jwale. Empa taba di monate.
4: Ai!
3: Taba di monate. Jwale, a se ke samapa taba tsa ka ntate Phadima. Hopola hle donated fees, registration se di butswe nakong ya ona jwale. Ke itse bekeng ena fela ha o ka tla o potlakile wa rena. Ke mametse show ya ntate Phadima mane. Ke sentse ko fa registration ka 2.5. Ha o register fela for entry le entry of only registration fee ke tlo fa yona ka 2.5 mmamedi jwale tsa bonnete ba gore wa potlaka o tle officing tsa rona hopola hape le taba ya Saturday school le registration se di butse ha o potlaka le teng ngwana o santse a qala hona Saturday sena se re se shebileng jwale tsa bonnete ba gore le yona jwale jena o santse o mo dudisa fatshe o mo beye hantle re boy ha re dule fatshe le mo sena sa 2026 re ya ya man ha ba ya le rona ha re ye ai re ska ba ra sala morao ria le runa hariye mamedi ka pele nyana fela ha ke kwala tabatsa ka tsatsi la ka jeno re teng ka mona ka three rivers mo mamedi o ka etsa bonnete ba hore wa re fumana ka three rivers ka mona address ya rona idutsimane ho 199 general hetso ho mo mamedi ke mo ka re fumana teng 19 nka pene o tlolebala meskati nka pene mono address ya rona ke 199 general hetso ke strata sena sa molo sena ha uthoso ya tlase kwana o tlo kopana le di robot ka le hlakore nna le ka lifting ka mona ha o tata o fita di roboto le garage mono tla bona o ngotse fela engineering technology academy ke mo ka re fumana nteng
4: mwana mme au re siela fela di nomoro ba mko ba kisa ba le duma ka mona
3: okay
4: di nomoro
3: mamedi mo ka re letsa tanteng ke 016 023 0130 016 023 0130 ka pa ka rumela fela WhatsApp 078 665 8065 078 665 8065 Engineering Technology Academy. That's where excellence is cultivated.
4: Kilebila ono wana me kipota kela ba mukoba ki kilebila ukwa.
3: Mudi muko.
4: Aho ba mukoba ki Santa Baliting kiba tube bangalore hababa tihu tswara dress ba na ba mukoba ki.
5: Hato mukoba kadi maho ranka yekule.
4: Rapila lakaina.
5: Repeat.
4: Ay, le la batli dress, la batli dress.
5: And contact lenses practitioner. Kimani ka mihla moriring. Sight is key to our daily errand. What ba ka nnete ka ntle go bona ha o hlile o bona o kena mathateng jwale. Etsa gore bona selemo le selemo sa lo shela mahlo a hao o bone boemo ba mahlo a hao bo re. Watsela ha o so fofala o hlile o bona go ba buima go qala fatshe o lo qala jwale o ithute braille ka mathata ba njalo hlile o bona ke tsetse molemo gore o se wa fisha mane stages san mo go fumane ha hore ke mona go so bona hana o na le glaucoma ka pa hona le cataract jwale ke tsa hore ha o utlwa dipeni yana tsikareng ga dia ke a dia tlwaele ka mona ka mahlong ha o ka utlwa fela o na le a sudden intense pain ka leihlong kapa o na le bogobedu ka mahlong bona bo sa tsebong gore bo tswa kae bo hlahang fela fela fela jena kapa e re nengneng ga o re o sheba especially bosigo ga o re dibulb tsena ga o di sheba o bona e kareng go na le di-line around them tsena tsa re reng ke di-halos kapa di oncoming lights tsa dikoloi o bona hona le di rounding yana se ba ho sona le mathata mo la khoma e yang ga idinko jali iketsetse molemo re o se wa fitla staging seo and early detection and diagnosis it thusa hore it slow the progression ya glaucoma and it prevent that loss ya vision. It also usually it requires medical attention instantly. Hence, ke re selemo le selemo e tsa hore wa tsamaya o lo shela mahlo a hao. Ene ke a tsho hore ga se mahlo fela o tshwanetseng wa hle go bane dithotsena tsa mmele di a tsamaela. Kana go ngwe o ka utlwa o ba nozi o ba le nozi ya e ka re o ka hlatsa. Se ba hore bothata se bo le teng ka mahlong ka moska. Ka bana na hore le di ka male go na le ntho e seng right kapa go na le ntho o e jile. Di a nyalelana dithotsa mmele ka hona go bohlokwa hore selemo le selemo e tsa every portion of your body we test it for otsebe bo emo ba tenki in and any intervention is better than later skera emelan ichu jalo hona le batho bana ba bana le chronic go batho ba chronic bona he ke ba khotsaletsa hore at least ha ba di ja selemo go bana bona de high immune hore ba ka ba le botlhata ba mahlo ebile re iketsetse molemo gore ga ba ya optometrist motho a ye a jele ga e le motho a nang medication a ye a nole medication gore di-readings ke di ye consistent a sena a gotlisetsa morago ga ngata jale he ga re keneng go tsena tsa rona he fane tsa kamesa maqheko a rona maqheko a rona moko ba ke seje ore lona la boraro le leng le le leng le testa mahala ga le patale 250 rand re bua ka maqheko a lemo tse 60 go ya godimo bao ke bona fela ba testang mahala ga o na le 59 go ya tlase kana ka nnete wena go sedi wa malome ba malome ke bona he bayang mane ebile ba malome ba tshwanetse o tlabe ba le bonnate malome o ba thapaletsa he taba tsa bone jale lona he la boraro le leng le le leng ke tse ke gopotse maqheko a yang ka sebokeng ke bua ka maqheko a ka sebokeng a ka shavile a ka tshepiso o solo boipatong bophelo lona he tlong ka mona ka sebokeng ka sebokeng ka mona ke ka moshweshwe street ka moshweshwe street re next door ya engine ga ntsha lepala le public transport nane mo di-taxi di tšhentšhang teng wa theoa gona mo o sheba pele fela mane engine ke ena re next door ya teng jale laboraro le leng le le leng ke 8 o'clock ka 4 ra kwala ganke ga o se fitlhile boemong bane ba gore o se o patala kapa wa collecta ontsha deposit kapa ntse o tsa di-payment tsa o ka patala any day Monday to Saturday Monday Tuesday Thursday Friday ke 9 o'clock up to 5 o'clock Saturday ke 9 up to 1 o'clock di-public holidays ke bokeng high boy empa he di-practice tse di Monday to Friday ke 9 up to 6 o'clock Saturday 9 up to 4 o'clock di-public holidays ke 9 up to 3 o'clock jale maqheko iketsetseng molemo he ka mo re tlo go batho bana he ba na medical aid ba sebedisang cash ke batho ba sebedisang cash he lona lepatala a test ya 250 rand ga o tse o tsene he ka consultation ditaba tsa gago di tla tsho gore wena o scriptela prescription kapa o boemong bane mo o referelang go ophthalmologist kapa maso gao a foka di-spectacle ga maso gao a foka di-spectacle sege ke mona mo o tla fumanang gore re na le speciality sena sa batho ba cash ena re re ke cash ke special cash package special cash package ya rona e tsamaya tsena ke frame ke di-lens le a fixed tint jale batho ba dilemo tse ka tlase ho 40 hangata ba fumane e re reng ke single vision ebe ba dilemo tsa 40 ya hodimo bona, eba either bifocal or multifocal. Descriptive sa bona se qualifier for either bifocal or multifocal. Phapang fela moo ke hore bifocal e na le line ha o sheba, e re ke 2-in-1, ke top particle sheba holo, the middle particle ke strictly ho bala. Ha o tsamaye o shebile ka patch e balang hobane o tlo bona e kareng ho na le di-control tse masetsemela. Ebe multifocal yona he ha e na line, re be ke 3-in-1, the top party ke o sheba holo, the middle party ke o sheba haufi, ebe the lower party ke strictly ho bala. Jwale ebe hore wena o nka bifocal e na le line kapa multifocal, o se wa seka wa fitla ka morao o se reee ha o so kgontile hore nna le seka bahle e na le line, etsa hore o botse o se o utlwisisitse di-price he ke tsona tse tla fapanang. E se ka re ha o utlwa price ya bifocal o bare ee ke batla multifocal empa o batla patala ka price ya bifocal. Jale ho na le ba bang ba ka tlase ho dilemo tse 40, o thola hore ke ba wela boemong bane ba batho ba nka bifocal or multifocal. Di-price tsena tse ke tlo fanang ka tsona ha di kenye batho ba high power. Batho ba high power ke bane ba kgala lens e reng ha o e sheba o bone e kareng ke bottle e sentse tsenana. Bona he di-price tsa bona di a differ-a go ya ka di-script tsa bona. Re re ba high power ke mahlo a bona a expensive haholo. Jale ba single vision he ke 1450 rand, ebe bifocal ke 1650 rand, ke hane na line. Multifocal ke 2200 rand, ha ena line ke hane re reng ke 3-in-1. Ha re o le restrict sa hao ke boemong bane mo se hlokang di-extra. Ha re bua ka di-extra ke di-kinki fela re re tsona ke di-extra. Ke ena e tsebahalang haholo e batho ba reng ee nna ke hlokeha wili ya sunglass. E yona he e bitswa photosensor kapa action lens. Yona he re transition. Okay, ke eng e leng ha o le ka tlong. It's quite a tinted, ha o e bone hantle. Empa ha o ya ka ntle, e tinted ho ya ka the stress tsa letsatsi. Motho a tlang a shebile o tlo bona ekare o rwetse sunglass. Ga ke wena from within o rwetse, o tlo bona ho le very clear. Ebe re na le ena e nngwe re reng ke blue control or blue touch. Yone ke ena e reng ha o sheba ntho e ntse hae o bona e kare e sky, e na le bo sky blue tjenana kapa e na le bo ocean blue, e kare metsi a lewatle ka ha lewatle tjenana kapa bo blue ba maro. Ebe re na le ena he e re reng ke ARC. Yona ke anti-glare reflective coating. Yona he ke a microscopic layer ena e apply-wang surfacing ya di-eyeglasses sa hao or di-lenses sa hao. E thusa ho reduce the glare le di-reflection ebile e enhance pono ya hao, vision ya hao e sa le mahlo the comfort. Eo e ideal haholo ho batho ba drivang bosiu, batho ba sebedisang di-screen, batho ba sebedisang di-laptop, batho ba sebedisang di-chilling, batho ba sebedisang ka pampiri e tshweu. Ke ka hona mona o tlabe ke kgothaletsa hore motho o mong le o mong, maponesa, di-prison warden, di-administrators, matitjhere, di-learners, etsang hore le hlokomele mahlo a lona hore o seke wa fihlela boemo bo bo jwalo. Tseno hee tse ke di buileng ka tsona re di bitsa hore ke di-extrase, ke mane mo o bang le a top up hodima price tse ke fanang ka tsona ha e descripti sa ho tse boemong boo. Sona hee e calculated at 50% discount. Ha re o bolella hore hodima prescription tsona o tsotlhopha ka pakang ke ba hore ke half of the normal price. Ba cashhene ba ithuta jalo ka lay-by o ntsha deposit-e ge o kgetha frame ditsamaya ga tse delivery ra o bolelela gore spectacles tsa gao di ready for collection. Fase wena o tse o dependa go wena gore how do you push yourself gore di fitlhe matsong a gago. Ga gona di-spectacles tse tsamayang di na le tse tswang di na le any outstanding balance. Jale lay-by ya rena ke minimum of 3 months up to minimum of 6 months. Re ka go bana he ba sebedisang di-medical aid, di-medical aid tsa ne tse fanang ka breakdown e telele. But le di-medical aid ba tseba gore medical aid tsa bona di fapana jwang go ya ka di-options tsa bona. Re na le bana ba di-medical aid tse e leng di-packages. Bona he go bona is terms and conditions tse applyang. Bana he ba breakdown e telele, mokobatsa o re go bona medical aid wa gago ga o sa patale any type of change o fa 16 na gape empa ga o le staging fane fa o fumana di-extra setsane le wena o tlo top upa ka 50% calculated amount e discounting jalo ga o sena yona instantly epetle o sa tlhole patala ga o tlo dilokolola kapa le wena o ka etsa leibanyana e bo 2 months or 3 months depending gore boemo ba gago bo botle ga kae le bokgoni ba gago bo kae. Bona bao gape ba di-medical aid tseo ke yone mokobatle ore anyone ga a ka e ba patient ya mokobatle o bo fa monyetla wa gore a ka assista a thusa anyone next of kin a se medical aiding empa a na le bothata ba matlho gore o ne a medicaleng ga a ka e ba patient ya mokobatle. And as a medical agent, if you are monitored, Mukubaki has vouched for them to test free. Jadikama Kregu, Hamakatali 250 rand, even the spectacles, Bona, but it's only at a lower price than Kabatuki cash. What's an evening? Another Patala 1,450, Patala 950 rand, Wakaifuka, another Patala 1,650 rand. Yena o patala only 1,050 rand. Yam chifu kala hona lora patala 2,200 rand. Yena o patala only 1,700 rand. Yena heba kai kita jalo ka lay-by. Kaya de libona sebali bi emu ba liba di extra setan. Libona ito ba top up. Yena yani e calculating at 50% discount. Bona he ha asina di positika nako e America 18 atangara. It's okay, I have to test the jelly from my table. I have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a special offer a little bit of a little bit of a little bit re dehe re atla go bane le ha go wena mo le wena o se le voucher ka maso a ha a le ha power ha o ke di amount in fund ke fund ka tsone ya ha o exclusive in a di price ka tsone e ka thoko e go pula nge la ba le sha ke di bang le le seng yang mo ke le sa patali e go di extra ha re re o go tlhoka. You can always verify with your medical agency where Bapatala actually has a concerning utopuna tadi extras. But the whole the administrators is a change. Uskumar nahale kitaham kubatumuna in Bapatala. So that the administrators is a change. The administrators of the medical agency is a different codes, generally. Different tariffs. But ba bang ha ba tla ba re mare rona ga re tsa free special sa tsena se tsama le sa ba tsaba ba change. Di ke ke ba tsama because medical aid e nngwe le e nngwe e fana ka di tariffs tsa yona. Ha re kgone hore ka di price tsena re ka claima di ntho tsa lona. Ke mona mo ba sa tsatsa ba re ba tsala ho bona fraud agent nda. Jale ke la la ho ba le nna ke mo lefie di tshele tsa lona he o le ke bo ho ba ne ba di high power le bona ba ka o ka ho

0: Au, tsere tsere taba tsa rona. Mme Mamkhwene, ka re bona le taba ba tlang hle o kena ho yona mong. O ka hlwa kena ho yona mong. Okay, re ke bule ka mona ke bule le ngone. Hey. Aisha ski sun tshwarele man.
1: Hey. Ntate Phadima. Ke rata fela ho leboha ntate Phadima. Dibekeng tsena ntate Phadima re ne re le ka tlase awareness ya substance. Letsatsi la ka jeko ra e repapa ke re ntate Phadima. Ke rata fela ho leboha ba mabedi ba le kwa FM. Ke lebohele le baeti ba rona be ntse re ba fumana haholoholo ho tlo re hlalosetsa ka dintlha tsa bohlokwa ntate Phadima. Re lebohe ntate MCB ka ho tla ka hare ho studio ntate Phadima. After di program tse re ntse re tsamaise ya ntho ya substance ntate Phadima re fumane di-case tse ngata haholo. Ke mo re ile ra fumana hore hantlentle tsebo e ne ntse le siyo ka hare ho community ya rona. But ra leboha haholo le boikgathatso ba lona ntate hore le tlo kena ka hare ho studio. Le tlo re hlalosetsa haholoholo. Jwale se re tseba ntate Phadima hore re na le setswalle se se tiile between rona le ntho na le the toughest young mind. Ka ho ntate Phadima ke ne ke re a leboha ntate o tsebe hore di-patient tsa hao dingata tse ding ke tsena listing mona ke tlo o fa tsona ha o tswa moo. Ha o tswa mona se ntse ke o fa tsona. Ha ke tjho jwalo ntate Phadima ke lebohile haholo ka tabeng ena ya substance ntate Phadima. Amen.
0: No, ra leboha fela ke tla ba kenya sa batlo tswa mona. O bile le taba e rileng ra e tshwara mona mme ke bontatemolo ba babedi because specifically re dila ka di-center mona re bile le bontatemolo eore ebile ba re tshwarisa tough time man bontatemolo
1: mayako
0: bue ka bone.
1: Ntate Phadima, beke fetileng re ne re na le bothata ba ntatemolo
0: ntate Mtaung
1: ntate Phadima. Feedback ya hae ntate Phadima ke nagana o tla fana ka yona hantle gore ga o tshwane ntate Mtaung o sa fumane sebaka go sona le mo a robetseng teng ka jeko la ha re ile ra bana le mathatanyana mangatanyana ntate Phadima marehe ha re letho gobane at the end of the day ntate Phadima re fumane solution for ntatemolo.
0: No, re a leboha mme maloko re a leboha le ka moka ka tshirela ke kgola go tlabe sentse re e kwala. Ere ke fela ke homme mambatha ke mong wa batho ba na le di-center ka mane ka Orange Farm. Ke ya ka Orange Farm ka mono o na le mo a behang batho ba na teng mona. Re ke ye mona ke bona mme mambatha jwale nketsa jwang butle ke tle ka mona mme mambatha itlhe ya ntlaila jwale. Ke a mme mambatha o ka Orange Farm. Mme mambatha o ka Orange Farm ere ke tlole ke itse tjena ke tla wena mme mambatha mo re utlwe na o etsala jwang ntate Malefane Mtaung re na le mathata bekenyane fileng baaelane ba ile ba tla ba lla man ba re ntate Malefane tjena
2: Hello
0: mme mambatha re a phela le kae? No re a phela man ke a gola o re tshwaretse taba tse monate ka jeno. Ei ke le galla mane beke ntsa ntse fedileng re kgathatswa ke bana be re reng ke di-senior citizen tsa rona a ko re fe ditaba tse re tshwaretseng tsone.
2: Ke rata go dumedisa bamamedi ba le kwa FM. Ke santse re le bona bamamedi ba yena gape le re mamela ka moka o bona ka 303. Ke mme mambatha buang. Ke gopola Ntate Phadima o la bua gona le motho ba tla go mo thusa ko gomona le na le mathata ka yena. Ka nnete ebile mathata a magolo e re kopane le wena re sa se bonang re tlo monka jwang. So ga e ra tlame re tse matsapa re bona re molata jwang ka maobane mara e le gore transport ene ke ithotse ebile gore e busy motsheare ke ba a bula bole bosimo. Metse re bona gore re be re founela nne ka mole ka tshirela gore mme maratla bona o sa losine. Ka nnete ge be re etsa jwalo e le fitlha transport re tsamaya re ya moo re lo bona motho o ntse bare wa tholala a thola le wa nyamela. Ka nnete ge re fitlhile a re fitlha re thole ba re utswile a re tsebona go betse ke ka go tsamaya ke ileng ka fanda le ditropong. Re ne o tsoa transport gona ebile le gona re bitse ka shekoleng re ra ke sa le ta sopa ka mane ka thusong ka mane la tshegela ka mohapa e ka ntse re le mone e fika tsela shilile re le mo le ka ga founela ka tsika yana ona mo ka le morao kani tiring kile na koko senga naini nili wole bana basa dila tatrong ijalo ijile wanu newa transport kani tuvile lipilo foruna ili mutabi zira transport ya hai kani tiro kuti la mrao kibari kuu saliting kani tiro kaa kuti la mrao kibari ni ulito mungazwa eh ne re tsamile le ngwana ha e nini a dira ka moka 12 le na khate se matla bona nga nka bona se lente tota le go huu a tlile se rating a tlile mo tsa dula teng a re ke na le 36 sa tsimi tota ka o kae a re yo se ke ma thata ma o le mo ene ka re ne ba sa tsamela ni misi ena le ena ya ke sa tsimi nang ka ba ba ka se ka ni ke re mo sile mo ngwana ha e ra re tla ga ka fitla ga mme ka moka a di a ka moka tsela o tlere re phone le le ke ka nne ba itsa jwa ka go tla ka tsipira nne ka nne ba re ga mo di sine ka ka tlo tsaka tsipira a ka ka tsen tsika o tsa nae wa tswa le go ka mo ne ka pa ka di wa tle a ya ra tla me re nemele a itse nako ka nne no hloka la tshe e ke se tsa tshe le re tsika ga lo e mo tsora tsa tsena ga go tsuka jwa no tsena le manganga ha e tsotsa ha e ai ga nnete ya go tshile ai re sa tsaka tsela re sa fanka yona he e ba ba mitsa ke ne ka tsibane ke le mthama nga nga tshile ke se ka tsibane le ka rona le tshile ke le tsa yo ai ga ma wa mo dinga ra a go tsile ke ba tsibana na rona ba go kwetsa na thata ya mo dinga ka shokoleni ka nnete ke ne ba buile na e ga itse ka reng mo wa nyalwa e ai ga tsama ka tlamile go tsheba tsai mama ai ha no go tsheba tsana mo nna ke tsheba tsa botlhoka tlamile yo re tswa ma ani yo di bua ke ka nnete ka dumela he ya re ha re se nna ka nnete a dumela fela ba ba fela ka kena ka go le ngile a re sa mo ke ba tsama mo ke ba ra e go ka ka ka tsa tsa ke tsana tsa mkhutlisa
0: ehe
2: a ba nga bona ni
0: ho fitlala le fitla ka mong
2: ra tsama le yena ka tsuleng ka mona le magadi wa e ya ya bo tla ba kwa nyang
0: ehe
2: ba re mara ho sala ntate yena se re yeng
0: fela la bala fitla
2: ga ba ka fitla ka 3 week e tsare fitla le ba le ba ba ba le teng le bona ba le ba ka tshepong ba le ntate mo le leng ai ke di pa di ma ho se bitile ka shego di ba go ma sha no ke di le long day ke di tem ka un ka ni ke di
0: ka un tsuka ni so ha re bua ke ba ka mo ba le babedi
2: hey ba ka mo na ba le babedi ke di tem ka un ba na no tola lo a di ba tsedi di jo ni ni
0: ah
2: a ba fitla ga ba ngwa tira ka pele di client tsa rona di pele tsa bona ba ja ba ja wa tsaba ba ja ba tsaba o ipotsa ba tla tsoga di kadisa bona ba re ke dijo ba a ke tsene wa tsaba e ke ke tsotsa matata mang mara ke tsa mile wa lukisa ntete mo tsao no re tla mo tsa ID e mo ha ba re bona rena re tsoa le kadia e le e e fa tsene go ke mang ra e re le kwa le ka ntate a ona go bula mo ga tsama ka fone la sa FM ka e kwa sa ke ba botsa go nna ke fitseng ka etsa jwang ba re ka re le di go bona ke go mo a buseng ntho teng e bengi e fitse re bona re tshisa ka tshe jwang ka nnete re ba ke ka fitse re putla ke ra etsa jwang le go nka tswa ka gore tshwetse ta go re ke le tshe tsa ditlokang
0: re me mamba tsa
2: ke le wena ba di tsi ba re le di a
0: no re lebile haholo re tla gotlela go wena le ntate wa kamane ka tshirela ba babedi bo ntatemolo jwale ba tlo hlokomelwa hantle mme re leboa haholo ka gore tsatsi la ka jene le busy o kgona gore o hlokomelle matriku ana rona re lebile haholo tsa
2: batho tsokomele ya ntete Padima ke a o tsepisa ke bile le batho ba bad rating ba paralyze ba fitse ba ba medi bana le TV ya ka o wa bona ka se kwa kwa bona ba nne ba bakana e bile ba di search go TV go tsimikeng ba handle ba ge phone
0: no ke le bile a holo sedme
2: o le bua ntete gona ke tsepisa
0: ya ke maqhikwana rona a mabedi ra hopola ntate Mtaung wa bontate Sintsho ga le bua mema le hokora le bua mema ra le bua e bana wa ntate Mtaung ke tsaba le bua re ntate Mtaung re mothotsi jwang mema mko ena o sebetse ile re bua ka di center batho ba lo hlokomelwa bo ntate mo lo ba senting re bua ba le babedi ba ne ba phila ka tsela e e bang lore maloko a bona ha go tsofala jwale hona jwale ba lo hlokomelwa how ya senting o lo hlokomelwa bo ntate center ya bona le teng ba o hlokomela ba etsang a ke tsebo ka reng mme mamkwena tabentse o mo
1: ntate Phadima ga leboa ha re hlalosa taba ya nthwenana ya bontatemolo ntate Phadima, re a bua ka mehla gore ga o na letho le re ka letsang without family.
0: Yeah, family ha e le siyo.
1: Jwale gona ka bontatemolo wa re hlakisetsa gore family ke yone o tlameileng nke approval le ntate Phadima e etse matsapa a kore ana le ana ntate Phadima gore ba tle ba fihle gagologolo tlabeng ya ntatemolo ona wa bobedi ntate Phadima. Ke family rona o ka tlisa mathata ka gore o tlhoka go etsetse tsenana empa gona le mane mo re na le moedi teng mo rona re kgonang go kena te le mo re sa kgoneng go kena teng ke mo family o tlameyang yona e be yona e nkang stepe. Jwale re a leboga ha family la nka stepe ntate Phadima gore ntatemolo a tla qetelletse a fihleletse ka gago center ntate Phadima.
0: Re lebile gagolo, re a leboga hle. Re ketse tsena ga ke gotla mona re a qetelela jwale. Oh.

0: ere ke tshware mona sontso na le mlaetsa re ngopa thuso ka ngwana fela he ne re tlhopisitse ho lokalo tabentsa ka jeno ke di report tse re tlang ka tsona o tla nokene le taba tse ding fela ra leboa me mo kwena ra leboa ka hore dintho tse tsa halang di bonahala di ya pele kapo dintho tse hlahang di ya pele ha ke tse mhlomong ona le ya o qetela e re ka ga wotla o tlang ka tsona ga di kwala ke pele ke fa bontate ka
1: ntate Phadim ke kopa ho e wotla ka pele ho ba nna kwa rona e se e fitile ntate Phadim a be ke fitileng re la ga nna ga wa kena kopo ntate Phadim ya ka extension 3 ya wheelchair ntate
0: ya wheelchair ya
1: ba bang kutlo ba re ntate Phadima ba re rekisetsa ne re fumana melaetsa go thuba re rekisetsa ntate Phadima mara ba lebala hore hantle ntle lenane o lenana ke la e ke la batho ba hloka mara bona ba re ba re rekisetsa ba the hand ntate Phadima ho feletseng go re ga leboa ho bana wheelchair e fumane ngono ka extension 3 a ka gona ho fumana wheelchair go etsa fela di arrangements fela ntate Phadima tsa hore we fumana jwa ntate Phadima le rona re be mmeo re tsebe ho mona wheelchair ya hae engwe ya o qetela ntate Phadima e santse le kgweletso ya ne ya kopano ya rona ka di 16 tsa May from 10 o'clock mona na le kwa FM ntate Phadima ya di center managers hore ba be mona na ka ofela ntate Phadima ga le bua ho bane ba ntse ba ikatametsa ntate Phadima se rena le lena lenane le lengatanyana re le bua haholo ha ke tsho jwalo ke re ke itebohela haholo
0: fela pele o ka kwala mono di nomoro ba ofumana kae ditaba dingata mana batho bana ntse tsengata ba tlo ofumana kae nomoro ndifi
1: ntate Phadima ba ka dula ba mfumana nomoro ntse tlwa ile ileng ke 078 16 12 877 078 16 12 877
0: No, ke a leboa. Ne re mo rutikutlo o bua tabe engwe mane o thasha tabe engwe gore spiritual therapy ra tseba gore bana ba borona ba keneng ntho tsena tsa dithethefatsi le eng ha se ka boma ona motho a ratang gore a iphumana le maemong ao. Jwale ke a tseba hore le ka semoyeng ka mona le a ba lokisa fela ha se ba tswile ba e ba gotle le bona mhlomong ba give back gore ka matso a bona ba thuse le bona ba bang ba seng ba atlaile
2: ntate Phadime ba bang ba gotla ba tlo etsa sa mosebetsi utlwe a re yena ha ba tlo dula hae o batla ho ba senteng a bona o ka etsa ee jale ka boaptimapa ba le teng ka ga center ba ba bontsha gore no aptimapa a kuta jwang o ka etsa eng wa mo kopa gore no ke kopa re phute jwalo kore re ba keepa busy jwalo gore a ona le dintho tse re batlang gore ba di etse re a ba ya tla re tlo ba le bona gore ba kgone go etsa ntho engwe le nngwe a se ka dula a nanne gore no motsuko o go kae but re ba thusa gore no your mind mindset ya hao o tlamehile o e change jwale ha o sa le motho ane wa strateg o so le motho a motšha re thusana le bona phela jwalo
0: no ke lebile a golotlhendate ngwane suka ka di-seconds fela o ka kwala momso e ka e kwala fela seconds fela re kwale o ka kwala ka gore mantso a o qetela
3: ka bogutshwanyane fela ke a lebone te phadime gona ge le ta first ya mind ge teng go sebeletsa setšhaba setšhaba sa gabo rona service tsa rona ke tsa mahala re kopa ga o tla senteng o tle o tshwere ID ya gago ga o sena yona ID o tle le birth certificate ga o sena yona le yona birth certificate re kopa o etse affidavity police station mme ka tsela e jalo o tla kgona gore o thole thuso ha o batla go bua le rona ka WhatsApp kapo ka founu nomoro tsa rona ke 063 43 23 321 063 43 23 321
0: No, ke lebile bana ba se ke lebile ka mosebetsi o motle mme ke lebile le ka di-feedback tse bang le gore di thola gore lenaneo le ya pele go na le progress go na le ntho tse re kgonang go di fitlhelela mamedi o fitlhela re kopana bekenyane e tlang naneo lena he mo re sebetsanang le di-center le tsena tsa substance tsena tsa batho ba baholo tsa disability ka ofela ga tsona di-center tsena tse tleng di le teng okay bana ba be keke ba sere ba fumane wheelchair ba ka etsa fela ditlhophiso ba fumane wheelchair teng ka kwano ba tlo kgona ba be hantle me ra le boa haholo le ska tsa di nomoro tse re fileng tsona le ya kenya mo bakeng sa go utlwa gore le ka thusala jwang mme nnete le tla thusala bane jwale ke mona wa utlwa gore le bo ntate molo sane ba tla gola hantle mme malo ka ra le boa ka re ke tla uisa palong ya ka re tla contest ke tla uisa palong mona o contest mosebetsi o motle ra le boa Eric Suthele ntate Thapelo ne lano sa le teng kwano nna lona re kopana he letsatsi nane la o sane ka lena re kopana ka mantaha bikinyane e tlang.

Mme ke a tshepa le o dumela ona mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz ba neng ba na le mesebetsi ba sebeditse hantle. Shebana ko tla jwale metsotso e 25 le metsotso e 5. Dumelle nna le wena pele re qala lenaneo lena. Ke a e bona melaetsa ya lona. Ke a e bona melaetsa ya lona barati ba thase le ba lekwa FM 91.0 MHz fela ntumelle. Ke batla fela o buisana le mmamedi ona mmamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz. Ke batla o buisana kwano le mo mmamedi tsatsing lena la kasha. Ke batla nna le wena ha re le thakgola lena lenaneo re le thakgole ka o buisana le batswadi ba hodisang bana e le di-single parent. Ke batla nna le wena mamedi ana tshebeletso re le thakgole lenaneo lena ka o buisana le batswadi ba hodisang bana motswadi e mong a le seng. E ka ba motho wa ntate, e ka ba motho wa mme, e ka ba motho wa ntate a le siko kapa motho wa mme a le siko pakeng tsa bona ba le babedi hore ngwana a hole. Fela ntumelle hle ona mamedi ana tshebeletso ke batla ho buisana le batho bano tsatsing lena la kasheko.

Dumela mme re na tsheletso ma nthla tsheletso ya le kwa FM 91.0 MHz ke buisana ka nnete le motswadi. Ya reng e thapelo nna ke hudisa ngwana ntatwa ha ya lesa. Ntumela ke buisana le motho ya reng thapelo nna ke hudisa ngwana mme wa ha ya lesi. Ke hudisa ngwana o mongwe re ke hudisa ngwana thapelo e ile ngore ntatwa yo ntsa phila empa ntata ya ha sala. O mongwe re thapelo ke hudisa ngwana e leng gore mme wa gae o ile a tlhokagala check ya utlwisisa empa ke hudisa ngwana thapelo ke mo hudisa ke le moo mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz motswadi ya mongwe ore thapelo nna ngwana ona gore ke tle ke mo fumane ke ile ka mo fumana ka thata ke ile ka kula ngwana ona gore a tlabe teng ke ile ka kula ke ile ka lwana thapelo ke ile ka tsamaya dingaka tsa segoa le tsa sesotho gore ngwana ona a be teng mme go na le mme ya reng thapelo nna ngwana ona gore a tlabe teng ke ile ka tlameya gore ga ke ya ke ile mopepa ka tlameya gore ke sewe ke dingaka ke ile ka tlameya gore ke sewe ke dingaka ke ile ka tlameya gore ke fete ka gago ntho ene ba e bitsang ka gore ke seize tumelele mamaire na tshebeletso ke batla o bua le mme ya reng nna thapelo seo ko o bolelelang sona ke gore ga ke tsebe gore ke e sentse kae kapa ke ile ka e latlhaka ngwana o ke ileng ka kena ka gago dipetlele ke kula ke ileng ka kena ka gago dipetlele ke matha ka gago dipetlele a sena bophelo mme ga qala ka nnete a fumana bophelo ya bantate modimo o phamisa letsogo ngwana ona wa phela ngwana ona wa hola ngwana ka thapelo ka sheno ke ne ka gago dithethefatse ngwana ka o tsubanyo ngwana ka thapelo ga mmamele ngwana ka o rata bashimane ngwana ka o rata bana ngwana ka ga mmamele ga ke mogalele ke batla bua le wena tle wena mme wa ka ke batla buisana le wena wena ntate wa ka mo o leng teng ke batla o bolelela gore ga o na mo o e sentseng teng ga o na mo o e latlhileng teng mme ntumelele wena mamedi ana tshebeletso ke o bolelele gore go na le motho ya re nna thapelo ngwana ka ga a kgotsofale ke a leka ke le motswadi ke leka ke le mong ke le motswadi ke leka o kgotsofatsa ngwana ka ke leka mo etsetsa dintho ngwana ka gore a kgotsofale a tlabe jalo ka bana ba bangwe empa seo ke o bolelelang sona ke gore ngwana ona wa ka ga kgotsofale a kgotsofale ona le motho ya reng thapelo hona ngwana ona wa ka ha tsebe gore ha ke rapela ke qetella ke se ke bua mantswe a reng tate modimo ke kopa le ha o sa etsetse nna empa o etsetse ngwana ka empa ngwana ona wa ka ke buang ka yena thapelo ke ngwana e leng gore ha tlotlang gwa ka o mpitsa ka mogho o mpolelela ka mogho ke senang molemo ka teng ke mo hodisitse ke lekile bophelo le ngwana ona ke ile ka leka bophelo ke ile ka leka gore ngwana ona a phele ke leka ka mehlalohle gore ngwana ona a robala a jele empa seo koble lan sona gore ngwana ona ka o fela tseo ke buang ka tsona ha di bone mamedi ana tshebeletso ntumelele ke bua le wena ko o bolelele gore ga o na mo o e sentseng teng ga o na mo o e latlhileng teng empa taba yaka ke reng fela bona ore momamedi o mongwe a re nna ke batla o bolelela gore wa ka ngwana ga mpatle le moo ke gatileng teng ngwana o ke ileng ka wa ke tsoa le ena ga mpatle o ntlhoile ngwana ona ha ba qala ba bua ka nna ore nna ga ke na mme nna ga ke na ntate empa ke le teng ke ile ka leka bophelo ke ile ka leka magobonthithi otlhe gore ngwana ona a tla gole gore ngwana ona a tla phele empa ka sheno ngwana ono ga mpatle le moo ke gatileng teng ore thapelo ke leka ka gotlhe-gotlhe gore ngwana ona le ga a tswa ya sekolong ke a leka ke leka gore a ye sekolong a le hantle jalo ka bana ba bang empa seo ko bolelelang sona ngwana ona ga di bone ka o fela tseno a mongwe gore thapelo ga o bua ka gore motho o ile a feta ka gago dikege ga o bua ka gore ke ile ka kena ka gago dipetlele ke tswa ka lebaka la gobane ke batlela ngwana ona wa ka bophelo seo ko bolelelang sona ke gore thapelo ngwana ona ga a tlong gwa ka ka mokgwa wa mpitsang ka teng a mpitsolola ka teng bosibu thapelwa ke robale ga e qala e re weekend a ke robale ke ngwanona
ngwana o ke motswetseng. Mmamedi ke bua le mmamedi ya reng ke hodisa ngwana ke le mong ke lekile. Mmamedi wa natshebeletso ke bua le motho ya reng ho na le motswadi ya reng nna ke se ke emetse fela ho utlwa ba re kwano robetse ke tle ke tlo molao.

hona le mmamedi ya reng thapelo nna ebile le ga se ke bitswa sekolong ga ke sa gobane ke nnagana ebile ke tshaba ka mogongwane wa tlotlantlontlolola ka ten ke lekile dintho tsotlhe ke lekile magobonthiti otlhe ai ke ba bitsitse manthapelo bao thweng ba tsena ile ka ba bitsa ba tla ba fitlha ba bua le ba bangwe ba fitlha ba mo tshwara ka matso a bona ba re ba mo kenya tseleng mara thapelo seo ke batlang go bolelela sona ko gore ngwanona ha fetoo ngwanona ha mmamele ngwanona ha mpone ka next ke bua le motswadi ya reng thapelo nna ngwanona o mpolelela straight gore go ja o nompa o shwile wena ntate a sala kapa go ja o nompa o shwile wena mme

le motho ya reng ha ke tsebe hore hantle ntle Thapelo ngwanona ke ne ke motswalla eng, ke qetella ke se ke ipolella hore ngwanona ha ke sa matla empa ke ngwana ka eo ke motswalang ka baka la hobane ke mohodisitse ke le mong, ke lekile bophelo Thapelo ka nna ka leka ka nna ka leka empa ngwanona ka ofela tseo ke di lekileng ha di bu. Thapelo ngwana ka kuona o ineletse bashimane ebile o tlolletse sekolo ha e le sekolo. Ke bua le motswadi ya reng nna ngwanaka o ile a ima a na le dilemo tse nyane, a na le 16 years, a na le 14 years. Ngwanaka o ile a ba pregnant Thapelo. Ke leka bophelo ke re ke mo lekela bophelo. Ha tlamehile a ye sekolong wa tswa yena o ya bashimaneng o kgutla le ngwana. Nna ngwanona ke buile le ena Thapelo bosibu le motsheare, ke bua le ena ha ke tsebe ke tlamehile ke etse jwang. Le baaisane se ba bile ba ntlhoile ka lebaka la ngwanona hobane ngwanona wa ba utswetse. Re ko bolelele motswadi wa ka ha ona moo o e lahlileng teng, ha ona moo o e sentseng teng.

0: dintho tsa ding wana mamelo ana tshebeletso ntumelle ke a itlwella taba ya empa pele ke itlwella ntumelle ke re dintho tse ding re qetella re iphumana re le ka hara tsona because of boemo boo re ileng ra feta ho bona. Ke kopa o iphete. Dintho tse ding re qetella re iphumana ka hara tsona because of boemo boo re ileng ra feta ka hara. Sometimes ka dinako tse ding wena mamedi wena tshebeletso bana bana ba rona ba qetella ba ba seo e bang sona because of ba ile ba feta nna le wena ra ba fetisa ka hare ho karohano ya botswana ga se ke ra ba fa mofuthu wa botswana. Dumelle ke se ke ka re ha ke batle gore ke re ke blame motho wa ntate kapa ke blame motho wa mme empa ke batla uwa mantswe a reng wena mamedi wena tshebeletso. Ba bang ba bana ba rona ba na le anger because of rona ge le bontate ba bona kapa ge le bomme ba bona ge ile ga ba sia ga ba tlohela. Mme ke ka hoo ba qetellang bana ba bang ba se ba etsa dintho tseo ba di etsang. Empa ke re ho wena how na mo we sentseng teng ntumelle ke itlwelle yona mamedi ana tshebeletso. Ke ne ke re fela ke buisane le motho ya hodisang ngwana ya le moo ngwana a le moo ntate a le siko kapa mme a le siko a iketse borata ke batla re di shebe dintho tsena. Ka nako tse ding re tshaba le ho supa bana ba rona ho ba bontsha metswalle ya rona hore ke bana ba because e le dintho tseo ba fetohileng tsona. Mamedi wa netshebeletso ntumelle ke re ho wena ba qetella ba bang ba bona ba fetoha dintho tseo because of rona re le bontate kapa re le bomme re sa kgathalle ebile re sa ba fe mofuthu. 0788 589 531 0614 009 894. Ke sentse ke bona melaetsa ka kwano ka go tshebeletso ya batho tshebeletso ya lekwa ba re chatta pele re teng re mametse tsatsing lena la kashi. Ntumelle hle ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 MHz re tsamaisane mo ke nke melaetsa barati ba thase le ba lekwa FM. A kutlwa na ke mang ya reng ke teng ka kwano ke mamedi atsatsing la mantabe ke ske wa feta ho na le moo ke batlang ho ya teng ho na le moo ke tlotla ke ya le wena teng ho na le moo ke tlotla ke buisana le wena teng ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa. Nako metsotso mashome a mabedi re ya re shebile horeng yane ya leshome. Re ntse re le mokgahlelong wa pele wa late night sensations. Re buisana kwano ka dintlha le diketsahalo tse etsahalang ka hare ho maphelo a rona tse etsahalang ka hare ho dibaka tseo re dulang ho tsona. Zero
1: 0614 007 589 531 ke mo kileng teng ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 ke batla utlwa fela ke mang ya reng ke teng ke mametse tsatsing lena la kasheno. Aromela etsa dumela hle moruti tshapelo ke mametse ke dokase. A re ke re di ka nnete chaplain dokase ka mona ka bophelong ke le buile chaplain re ya leboha ka mono ka bophelong re ite bohetse tsatsing la kasheno ko kodumela. Ako tsumele di se ntate chapelo ya bosiung ba ntse se lampanta ha ke sapa go jela bekeng ke e monate ntle le setiso ya letho ke re ke na le wena ho fihla qetelletse ke mekatisa sekwane ke tlo mo tshwana ka zone 10 ke so much.
0: Austin Tombi wa Hachene re lebo ile ka mona ka zone 10 ka sebokeng ga itebohela hle gaitse di aka Austin Tombi wa Hachene ke lebo ile o mena hane ka mona ka zone 10 ka sebokeng evening hle a botithapelo ko mametsi till the last hour ke ne Hang Catherine Motlong ka mona ka babupi zone 13 ka mona ka babupi street ka mona ka zone 13 ga lebo arlebo ile khaitse ya ka ne Hang ka mona ka babupi zone 13 ka sebokeng khotso thapelo moeti ka mona ka zone 20 mametsi akile boile ntate moeti ka mona ka zone 20 ka sebokeng ga lebo a re itebohetse ka mona ka zone 20 ka sebokeng ke a leboha ntate moeti koko dumela
1: madume a ti thapelo nelane ntate nelane re na lwena ke na lwena ka shoko re offer le team yaka nna Sara Katleho Nthabileng re offer ka shoko ha ke na lwena busumbona
0: ra lebo wa gaitse
1: ka thank you
0: ausmata ka monoka ke ausho ka monoka busy bee ar fela thapelo ka sheno ka nete re lapeng ko mametse ke le lapeng ke le buile gaitse dia ka matha ka monoka nete ke ite bohela wana gaitse dia thapelo dumela hle monna ntse ko mametse ka makodulo a monna tu fitlela pheletsong ya lenaneo ke nna Ramodise Molote ka ho tswa ka mona ka zone 7B ka sebokeng ka mona ka zone 7 ka sebokeng Ramodise Molote a ke lebo ile Ramodise Molote ka mona ka zone 7 ka sebokeng a ke lebo ka mona ka nnete ke ite bohetse dumela hle ntate thapelo mamet till the last hour ke mamofokeng ka mona ka Beverly Hills hela mamofokeng khotsa hle ka mono ka Beverly Hills kene le mamofokeng ka mona ka Beverly Hills face one are thapelo ke amamela ke lebohile mamofokeng ka mono ka Beverly Hills ke hle ke itebohela ka nnete no ntshege hantle ke lebohile ka mono ka Beverly Hills face one ke lebo mamofokeng a ke itebohetse ka nnete hle mamofokeng ka mono ka Beverly Hills ka face one re a leboha

0: evening, my reverend. Mepiki Shavuka section. Kipamisi tseletso tapelo. Akamanta beking. Kalebo mepiki shakamono ka vuka section. Are tapelo kipamisi tseletso. Akilebo irakamono ka vuka section. Kitebo hetse hlema imaki alebo. Koko dimela, koko. Taps and taps mfethu umzi Khambula hostel 4 block H aga mfethu uyashayina baba ngizwa ngama lyrics ukuthi ha kungene wena tanko mfethu uyangibusisa I'm with you until you drop the mic mzi Khambula kamani ka hostel 4 siyabonga mzi ngase hostel 4 siyabonga ara ku tlo ka di lyrics fela thapelo ga khotso thapelo le ma LNS ke dutsi wena till the last hour of the show ke metsidi maruma ka mona ka shabu akile bo ile hlem metsidi maruma ka mona ka shabville ke itebo he abuti thapelo dumela neso ausnox u dutsi wena ka mona ka extension 15 ke Ausnox ka manaka extension 15 ke le bo ile hle khaitse dia ka Ausnox ka manaka extension 15 akite bo etse khaitse dia ka Ausnox koko dumela
1: ha TNT dumela papa le busumana re ha boko e ha khalaletse ke bona bo tsepi ba hai papa la sala se go sebeletsa ya di ka di manking ka kwa na le tsa mame mamela hentse le ka di manking ka mo tsela hore ha ya hotswa a tsho mame tsiki ne he o mame tsiki nna wena ngwana tsiki re tlo utlwa jalo ka sentso thago hore ka nnete ba ke ba o tsipe tsipele ba tsa di ba bana ka nnete ho di sa ngwana o le mong ana nnete ke phetse se se sa bophelo ka pa hoetsa halanga se ga tla ba utla re redi se ga tla utla he ngwana go gae se ga tla utla tinen
0: ke le buile khaitse dia ka ke itebohela hle wena khaitse dia ka ka mono ke itebohetse good evening Mr. Nelani and now in the season 3 SPK Masichaba Dlamini ka mona ka zone 3 ka Sebokeng ke le boha hle wona Masichaba Dlamini ka mona ka zone 3 ka Sebokeng ke le buile ha re le moho tsatsing lena la ka sheno ke itebohetse koko dumele
2: a bu thapeng
0: khot ke phetse o hantle
2: o se kena bu thapeng
0: hantle tema hantle khaitse dia
2: yo le tsamino manna to ka ka kena fe
0: Sontso
2: o di rahlela ntate o di rahlela o tsibi zona bena re mo ha u kuo
0: ya
2: mme ka se buke eng ka zona bena ke hala la mo ga ka hala
0: ya o tsidi ka zone 11
3: yo tapelo wa bua ka se hlo se bohlo
0: alright
3: wa bua ka se hlo se bohlo go baneng tapo o tsidi o botsa go baneng o kena se hlo se re fodile ntate re fodile o tsibe o fodile ke yena o ke hudisitse ngwana wa mushimane ke di one ona hana ha ngwana mushimane a kena stage go go bohloko jwana o sina ntate pula hai ona hana ngwana mushimane ha a qala ka nthotse rong go go bohloko jwa o le mme a sena ntate kapa ngwana a sena ntate a le teng a phela maga ntate modimo teng ntate a le teng ngwaneso a le teng a hodisa bana ba e seng ba hae a phela le mme o mong e re ha re mo founela a ba sena taba le rona ha re re kopa tšhelete a sena taba le rona go bohloko godisa ngwana wa di-one e re ngwana ketmo a ba afte a ba o jwetsa o malate ka seponisa yena a sa malatekeng le ngwana hae a bua le ena ka nkgotisetsa morago setapela ka nkgotisetsa morago e ka jeno le mara ke rata ntho i-one a qeta sekolong a qeta sekolo a ba ya sedibeng ke le i-one ka tšhelete ya dikišeneng ka tšhelete ya dikišeneng a qeta ba ya sedibeng a qeta le sedibeng no wa sebetsa o matha go yena mosebetsing o matha go ngwana o mosebetsing o batla ditšhelete mara ke mo file ntate modimo ke mo file ntate modimo o godile o godile ga ke batle nix ya ntate mara ga a ye go ngwana ga a ye go yena a batle mosebetsing moo ke rata ntate modimo ntate modimo wa phela o tlisa motho mo bohloko ntate modimo o tla e shedisa ka wena kona ntate modimo jale a mo shapang
0: ei austidi no austidi ke a leboga ke a leboga o ipotsepotse ore ga o le motho wa ntate ga o sile ngwana o ja kapa o le motho wa mme o mo sile mo o leng teng go le monate o ja le bana ba o dutseng le bona ana e be ka nnete wa mogopola o mo sile morago ana e be ka nnete wa monagana gore jalo ka ga e le maria go bata na wa monagana mo mamedi wa na tshebeletso na e be wa mogopola wa monagana ga o qala o ja ke a leboa austidi wa ha marumo ke a leboa kgaitsedi yaka ke itebogetse Tabza spirit wama ke phetse ka kapa ke hantle ngwana mme ke phetse ngwana mme gang ke bophelo ke lebohile ke Dr. Tabza ka mane ka Everton a re thapelo ka mane ka bo Adams Road a re monna o phetse a re check mametse monna ke leboha Dr. Tabza ka mane ka Everton ka mane ka Adams Road ke itebohela ka kapa madume moganelane thapelo nna ke hudisa ngwana wa moshimane eo e leng gore ntatae ha motsebe ngwanaka o hanne ke ntatae a iso hlae e ne le ma-twins a bashimane e mong o ile a thoba thapelo a na le dikgwedi tse hlano 5 months pelo ya ka e rotha madi ka mehla ha ke mo sheba momamedi a re o hodisa ngwana a re ntataye o ile a mophea a re ne le ma-twins o mongwe o ile a tlhokagala o ile a thoba wena mamedi ana tshebeletso a re pelo ya ka e rotha madi o ile a hanwa ke ntataye a soka hlaya ka nako tse dingwe mamedi ana tshebeletso re be re re dintho tse dingwe ga dintho di sa re tsamaele hantle re be re re ga di re tsamaele hantle because of batho ba re lawyer because of 1, 2, 3 re be re lebala gore dintho tse dingwe tseo re ileng ra di etsa ke tsona tse re kwalelang ditsele kore ga o hana madi a gago o latola madi e e leng a gago o tseba hantle gore ana ke aka ke lebohile mamedi ana tshebeletso ke a leboga ka molaetsa ke itebogetse tlhe ke a leboga ntatenelane dumela tlhe le phirimaneng e ntle ya letsatsi la kajeno jo ntatenelane bana ba fetwa jwalo ka togo ya bosio go bohloko ka nnete ke matokelo ka mona ka 3 Rivers bana ba kore ba fetwa jwalo ka toro a tle hantle ngwana a tle hantle me ha o tlo fitla mo wa tlameile ngore e be jwale motswadi o ikotla sifuba ka yena a fetuwe ngwana mantukelo ka mana ka Three Rivers ke lebo gaitse diaka ke itebohetse ka mono ka Three Rivers evening abuti thapelo sisonke till you drop the mic o mametse ke mmoki ka mona ka polokong thank you very much mmoki ka mono ka polokong ke a leboa ka mono ka polokong ka ipotsa ka ntate moise ka mona ka polokong dumela ntate nelane le ba mamedi ba le kwa FM ka ofela ke ntse ke dutse le lona ke masetšhaba gaitsedi ya ka masetšhaba ke a leboa ke a itebogela are ke mametse thapelo good evening Tabza good evening Taps and Taps hope we are good and had a fabulous weekend ke na le wena kere until the last hour from Lakeside Extension 2 Basetsana King hello Basetsana King ka mora nako telele re lebohela ha o le teng wena Basetsana King re a leboa ha o hlile o gotlile tsatsing lena la kasheno re itebohetse ntate Mabua ka mane ka Beverly Hills kgotso o hantle maipa
4: e re ke godumedise thapela chaka o mametse ke le ka kwana Beverly Hills ke ntate Mabua taba tse di sereng re a di utlwa lebile ra di utlwisisa thapelo ya e botlhoko ke botlhoko
0: yes
4: ke ganana le yona fela kete fela ke a re ngwana a bele enka a re ntate ntatlhile kapa mme o ntatlhile a ba teng bakeng sa bophelo jaka emelela o tlhotlhore ba tla go gopola ka lelemo la matsatsi o tsene sekolo a kere
0: ai ya tate Mabua ke a leboa ke a leboa ntate Mabua he tate Mabua ha o bue ditaba tse kanakana ka nnete ke o bone kaekae ka nnete Taps re kao fela till late from papa papa horse ka mona ka di-smartising papa horse ka mono ka di-smartising ke leboile ka kapa ke itebohetse papa horse ka mono ka di-smartising ntate nelane ke omametse ke ausi maditšhelete ka mona ka Sharpville gaitsedi ya ka ausi maditšhelete ka mona ka Sharpville ka ditentsheng re a leboga maditšhelete ka mono ka Sharpville ka ditentsheng re lebogela ga re le mmogo tsatsing lena la kasheno koko dumele
5: ntate phadimadimele ke nna one ne ke thapelo dumela ke na le wena ke manoga ka fanageng
0: manora ka mona ka fer enageng ke leboile manora ka mono ka fer enageng ke a itebogela nako metsotso e ne raro pele o hora ya leshome ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 19.0 ha re utlwe ka
5: moke
0: monate sister t
5: eteaka ntse ke mametsa dithapelo tsa gago ke se mametsa dithapelo ke tla mamela go fitlhela dumise le bamedi ba le kwa ka ofela bona tle
0: allright
5: re madume
0: madume
5: ke ao
0: re a leboga
5: ke nna Thembika extension 7
0: re lebogile sister t ka mone ka extension 7 ke a leboga wena gaitsedi ya ka ausi Thembi dumela thapelo jo topic ya gao ntse o setsa maqeba ke godisitse bana ke le mong ntate a ba sia a ya borata nao thapelo ba di-university e mong ke second year e mong ke third year ke a leboga abuti ke anonymous a re ke godisitse bana ke le mong ntate a ba siile a ile borata a ile mo a ratang teng good evening Taps I'm with you until the end ke katso ka mona ka zone 17 hello katso o hantle gaitse di aka katso ga o le hantle ke hantle wena katso ka mona ka zone 17 ka Sebokeng dumela hle ntate nelane ke omametse le setlolo sa ka ke anonymous ka mona ka Vanderbijl Park a re omametse le setlolo sa hae ka Vanderbijl Park le kwa dumele
6: ba dumele ke thapelo
0: kgotso mme le kae ke pheletse maima ke pheletse ka mahao
6: a re le bua ke re ke dumedise le maelene sa maatla.
0: Yes.
6: Ke a le dumedisa ka lebitso le maatla la Morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste wa Nazareta.
0: Yes.
6: Ke re Modimo
0: kuong.
6: A kita pelo ntle re o mametse le mpho le mphonyana until tile tae.
0: Mme a ka go lebohile nna ke re. Ke a tshepa o tshwere gantle mafelo a beke.
6: A bona tshwere gantle ke monate bona. Wena nka utlwa wena rana o tshwere
0: jaaka. A ntshwere ga fela ke gokile o bolela gore a ntshwere a ntshwere gantle maima.
6: Amen.
0: Ke lebohile maima a kere.
6: Thank you,
0: Menonoki. Ke leboga ke Menonoki ka mona ka zone 13 o mmamedi wena tshebeletso Menonoki ka mona ka zone 13 ka Sebokeng a re e thapelo a re nna mafelo a beke a ntshwere gantle dumelele ke mathe mmamedi wena tshebeletso ke qete melaetsa ya gago mme nna le wena go na le mo ke batlang re ye teng o re molaetsa kgaitsedi ya motho ko tlhomphile tle ke re ke ngodise ka nnete lebitso laka ke mamache ka mane ka zone 12 ka Sebokeng a re ke re fela ke ngodise laka lebitso thapelo a re a ko tlhomphile tsatsing lena la kasheno ke a leboga mamache ka mono ka zone 12 ka Sebokeng ke itebogetse tle wena kgaitsedi yaka nono ausi nono rafube ka mane ka zone 12 ke itebogetse kgaitsedi yaka ke lebohile ha re tse tsena thapelo go gwe kokodimai
7: good evening taps and taps happy Monday ke tlo momela until the end of the show ke pulane books ka Everton North Road
0: tsaitse ya ka aus pulane books ka mane ka Everton are ke tlo mamela thapelo are ke tlo bana le wena until gaitse ya ka pulane books ke lebohile gaitse ya ka mono ka Everton ke a leboga ka mono ka Everton pulane books ke itebohetse ha o mametse ka je koko re mali
8: oh tips and tips always mchana ka poeting I'm always on ears for your topics which are very inspiring and motivating people ba batlang go utlwa ska ke bua ke re tsebe se utlwing ke yone e le go keng ga e batle go utlwa ke fane ka zone 10 ke teng le nne mokgwetsi wa ka
0: ke lebohile ka kapa ke lebohile ka mono ka zone 10 ke lebohile tle wena abutifane ka mono ka zone 10 ke lebohile o menagane a ra ke dula ke le teng thapelo dumela thapelo ngwana mme ke na le wena ke masentle ka mona ka zone 10 ka Sebokeng ke lebohile kgaitsedi yaka ose masentle ka mono ka zone 10 ka Sebokeng dumela abuti thapelo ko mametse ke Musa ka bophelong ka mona ka Jokoti I'm going to listen to you until the last hour Modimo kuo amen Musa ka mane ka Jokoti ke a leboga ke lebohile Musa ka mono ka Jokoti dumela hle abuti thapelo I'm with you until the last hour ke Tshepi ka mona ka Meyerton hello Tshepi o hantle Tshepi ka mono ka Meyerton ke a leboga ka mono ka Meyerton dumela and good evening bra taps ke nna mojaki wa ha segalo from 4th street ka mona ka Lakeside proper mojaki wa ha segalo a re le nna ke sale ka jeno thapelo ko bolella sa ka strata 4th street ka mona ka Lakeside proper ke lebohile mojaki monna ke a leboga ka kapa a buti thapelo ko mametse ke DK Nakedi ka mona ka zone 13 ka Sebokeng DK Nakedi ka zone 13 ka Sebokeng ke a leboga kgaitsedi ya ka DK woi bra thapelo ke Mavusana ka mona ka Everton ntse ke na le wena nkgonne till 12 o'clock a Sebonge tanko ke a leboga ka mono ka Everton Mavusana ke lebohile ka kapa dumela Tabza Jo wa kena ka mantswe a bohloko ya ka nka itshela ka digapa mara ntse ke na le wena till o tswa ke disebokola ka mona ka Tshepiso phase 3 kgaitsedi ya ka ausi disebo wa hakola ka mona ka Tshepiso phase 3 ke a leboga kgaitsedi ya ka ga re le kao fela nako metsotso e mene gantle ka morago ra ya bokae ga ese gora ya lesome station ke le kwa fm 91.0 MHz the heart beat of the valley lenaneo late night sensations nna la ka lebitso ke thapelo ke moganelane ka re tshebeletso ya batho koko dumele
7: dumelang tate thapelo
0: kgotso
7: ke tlo ba le wena o fitlhela ka 12 ngwaneso ke utlwe setlhogo sa gago ke nkgonompati ka Duncanville
0: nkgonompati ka mona ka Duncanville a re fela ke tlo bana le wena thapelo o fitlhela gorenyane ya leshome le metso mmedi ke nkgonompati ka mona ka Duncanville dumela teaman ka moo ka studiong ke go mametse go fitlhela bofelong ke Makhatsi ka mona ka Ramaphosa ke a leboa kgotso Makhatsi ka mono ka Ramaphosa ke a leboa ga o mametse Makhatsi ka mono ka Ramaphosa kgaitsedi ya ka Ausin Tombi wa Hatshene ka mona ka zone 10 ka Sebokeng
7: felo ke ne ke re a ke bue mare ka ra ke tlameya ke bue
0: yes
7: ba se ba godisa bana o le one nna ke le ka leboa fela ntate Modimo ka bane mogau o ne ke kwetsa ga e sale o mphitlhela ke maketse fela basadi ke ba godisitse bana ke le ka itsebola ka ma-twins go nna le moshimane ka esa pusi ntse ke le one out ba mamela mme ya ka lena ntsa nthuso go monitara go ma mamela ba ya dikolong ba ya diversity ba qeta ba itshebeletsana jalo ga ke soka ke bona ntho mpe ke ntse ke kgoma makalongwe le ke rapela ke re Modimo ga o ka nthusa ke ba bolelela ke re ga le ke la bana le thuto le itshware le yona bana go sa lemotlhang ke re ke le siko se ke lang supa ka menwana ba re ke nna ona ka soko le ne ke a leboa ke leboa moga wa ntate Modimo ko leboga go mena ga ne ke tlhoka melone se kete ya go leboa ke ntombitšhwane ka zontsho
0: ya ya re a leboa re a leboa kgaitsedi ya ka o sentombitšhwane taba tse monate ga kanakana re a leboa a re bona ke ile ka wa ka lengwele thapelo ke ile ka wa ka lengwele ke tsa bonnete ba gore jwang kapa jwang ke ba beya go ntate Modimo bana bana ga ke soka ke bona ka nnete nthompi nna thapelo ke a leboa re leboile kgaitsedi ya ka o sentombi tšhwene re a leboa re leboile ka mone ka zone 10 re a leboa dumela buti thabza wa le LNS o mametswe ke Nthabi wa le LNS ka mona ka 3 Rivers Nthabi wa le LNS ka mane ka 3 Rivers a re ya buti thapelo a re ke mametse le nna ka sheno kgotso Nthabi o re nna o hantle ka rutlwe
9: a buti thapelo sehlo sa o se botlhoko because first bone yaka e tlhokagetse and it look like jalo ke ho di stake le one is na as na relationship le tato wa hae ne and then second boniac tato wa hae o hloka hate so ke ipotsa dipotso tse ngata hore I wonder hore o tlo end up as ka first body ke mo batlele father figure ka po ho tsa la yehle ye ribe e khlebat so ene ke understand le ho ba single parent ne as it is sa pele ke kgolwe ni ko re ko car ne but no second time a ke tsi mo re ke tse ke le matla hore ke ga ga e ko car a ke ko re je ke wa re di tate tapele ke wa re di ka ngwana and a ke wa re di ka la hai ke strong but ngwana yena o tlo kgona go kopa na hore no o na le 15 dilemo tse tlo di qetella o tlo di qetella ja ga sena date a ke tsebe batho ba Modimo hai Nthabi tlorefa
0: ai kgaitsedi ya ka o Senthabi wa bua ntho nngwe a re nna ke wa re di thapelo ka gore ngwana ona wa ka first bona ka o ile a tlhokagala bona a sena ntate a re bona ke wa re ti gore o na na e be ka nnete seo ke ipotsang sona ke gore o na le 15 years a re na ke ipotsa go tlo gola jwang tlo gola jwang ai kgaitsedi ya ka ke a leboa ke utlwile kgaitsedi ya ka ke a leboa ke a leboa kgaitsedi ya ka Ausi Nthabi ka mona ka 3 Rivers ke Nthabi wa le LNS a re fela e ithapelo a re rimetswe good evening okay kindly help us ka e alright re retse tjena mamedi ana tshebeletso ha re retse tjena re re re fetele ka mona re fetele ka mona re utlwa gona tate meti ka mona ka zone 20 khotso o hantle meipa
10: tapela khotso ke meti ka zone 20
0: khotso
10: meipa o hodisa bana ngwana mme o le a single parent parent go bima nna bana ba ka o tsamaile ka 2019 ke di hodisa ke moshimane le ngwanana ba ntse ba kena sekolo jale ha ya wa ngwanana o tlameha ho bapale karolo ya bomme ha ya wa moshimane jwalo ka ho ke le ntate ke sebetsa ka karolo ya bontate le di-advice ntse ke shebetse le hore ke bofe bofokodi ke o kae mo ke loketseng hore nka kena teng jwale tse ding tsa dintho ga ke utlwa puo ya gago gore bana ba bangwe ke ba etsang dinyaope ntho tse jalo kao fela bana ba sa utlweng dintho tse ding ga batswadi ba kwatela baneng puo tsa bona di fetoga di-anathema mo baneng bana ba ba fetoga nthoo motswadi a e buang jalo ka motlhala nke kare motswadi e mongwe a re sekatana ngwana a ba fetoga sekatana jale ke tsona ntho tse bange le gore di loketse gore ga re di bua le ga ngwana a etsa ntho tse mpe go o dule fatshe le ena o mo kansele e seng o bue mantso a bima ke ke ntse ke ba godisa ka yona tsela eo le bona karolo eo ya bonna ke tshwere go wa ngwananyana le ga go ja he mona le mane le bofokodi ntse ke na le bona mara ga ke ke batle gore ke fokole gobane bona ba ka fokola go feta nna ke moeti ka zone 20 tanke
0: tate moeti ka mona ka zone 20 ke a leboa ke leboile maipana tate moeti ka mona ka zone 20 a re thapelo dintho tse ding tseo re di buang baneng ke tsona tse e leng gore di qetelela di se di bile di dula baneng bana a etsa motlhala re motlhala kore ga o ka re go ngwana ngwana ke sekatana a re ke batla go bolelela gore ngwana e qetelela ba sekatana because wena o ile wa re ke sekatana good evening my mentor your message is killing me from Opa Molaba tate Molaba eish ke dintho tsa teng re tla reng kgaitse diaka ai ngwana mme ntate Molaba bophelo bo boima ntate Opa man bophelo bo boima bophelo bothata ntate Opa ke a leboga ga re le mmogo
11: moruti thapelo
0: kgotso
11: ba tsa mme ba le single ga godisa bana a le mong o sena ntate hai o mongwe wa mme e ke mo tlwaetseng ke motswalle wa ka a ore o monate hampe ore o monate haholo ga se stress cause o kgona o control-a bana the way wena o batlang ka teng bana o tlo ba fa molao e leng wa gago bana ba tlo mamela bana ba finyela dithuto tseo o ba fang tsona o le motswadi ke tla gotla gape Chaplain Dorcas bophelong
0: allright Chaplain Dorcas re a leboa re a leboa Chaplain
12: dumela ntate Nalane nna ke na le bothata a ke tsebela ke be ke tswa le kwe teng ga e be mme le ntate ba lwana a ke re ngwana ke ngwana eo a mo latlhileng o tlamehile a kwatele mang wena motho a mo godisitseng kapa o a mo latlhileng na wa bana ba rona ba sena yona teboo ya gore bonyane le ga ntate a na latlhile mme ga e sale a tsoa lena kapa ntate ga e sale a tsoa lena jalo ga tlo sokodisa wena e le wena a na monkila motswegantle gantlentle kelelo tsa bana ba di sebetsa jwang nna a ke utlwisise
0: hash momamedi o ka e botsa o e botsitseno gore ngwanona ga e sale ke wa le ena ke tshilo jalo ka ga ke qala mona ngwanona ga e sale ke wa ke tsoa ke wa le ena ke le ka bophelo gore ngwanona a be hantle empa ngwana ona ha hola ka ofela dintho tsena o dinga di agela o dimaka ke netse ke dipula ka wotlwa ke digame ka feta ka romello ke tsa male ngwana ona ke le ka ngwana ona ke molekela bophelo empa se o kobolelang sona kore ngwana ona ka jeno o mfetohetse mamedi wa lelakwana re nna ke na le bothata a re na e be ka nnete bana ba ba jwang ga ngwana o mo godisitse ntate a mosile kapa mme a mosile mme ga tlo kwata kapa ga tlo ga tlamehile gore e be o nka motswadi wa gae wa mphuthela jwalo ka goa ga iphuthela bana ba yone ngwana o na e be ka nnete o tshaisa nna ka setšhaba a re na ga e le jwalo ke jwang welcome back welcome back Nthapi wa mme welcome back Nthapi wa mme ke na le wena hle till child time ke gok plank ka mona ka zone 14 ka Sebokeng gok plank a re thapelo ke na le wena till child time a re ko mametse Nthapi wa mme ke a leboga gok plank ka mona ka zone 14 good evening Mr. Nelani ke na le wena hle ke nna Caesar ka mona ka Polokong ka kapa Caesar ka mona ka Polokong o monate ka kapa ke leboile ka mona ka Polokong ke batla go le kwala mamedi wa na tshebeletso ona le mo ke batlang re eteng good evening abuti Thapelo ke na le wena o fitlhela qetellong ya mosebetsi danko re a leboga ke puleng ka mona ka zone 17 ka Sebokeng puleng ka mona ka zone 17 ka Sebokeng re a leboga dumela ntate Nelane re mametse nna le ntate Tshotetse ka extension 16 ka mona ka extension 16 ne matshotetse a romametse le ntate Tshotetse re a leboga ka mono ka extension 16 ka nnete halele ha re le mmoho tsatsing la kajeno ha re
13: tate Thapelo gona ke a dumedisa tshepe
0: eo
13: tsamaya o go namelela o go latlhelwa yo ke
0: mmasthabela
13: zone 16 ke na le wena
0: ke leboile mmasthabela ka bona ka zone 16 ka Sebokeng o tswa kae na mmasthabela o tswa kae mmasthabela ka mono ka zone 17 ka Sebokeng ke a leboga he Nthabi Nelane ko mametse a kere abutwa ka waslep tanki khaitsedi aka utlwa ke lebohile Nthabi Nelane ka mona ka Polokong ke lebohile wena Nthabi ka mona ka Polokong ke itebohetse re moho Mr. Tiki no masonto masechaba tlamini ka mona ka zone 3 ka Sebokeng till you drop the mic no masonto masechaba tlamini ka mona ka zone 3 ka Sebokeng a re komametse dumela taps ke na le wena till you drop the mic ke Simon Pikicha ke le mosebetsing Thapelo ke le buile ntate Simon Pikicha sawubona Thapelo ngithingi nawe until uyovala from Sonto Chabalala ezone 10 SBK extension 1 siyabonga sisonto dumela ntate Thapelo ke ditse le wena ho fitlhela o tswahle ke dimakatso ka mona ka bophelong ka sehloho se bohloko hey sehloho sa hao se bohloko abuti ke lebohile kgaitsedi ya ka o sedimakatso ka mono ka bophelong ke lebohile ka mono ka bophelong ke batla go le kwala mamedi ana tshebeletso ona le mo ke batla nna le wena ha e wa tlametsetse mashomo a raro ka morago ra ya leshomi re fetele teng
14: dumela abuti Thapelo Thapelo Thapelo ke na le wena o fitlhela chaile time
0: alright
14: ei taba tseo di buang tsa bana di bohloko boholo bomme ba hodisa bana ntle le bontate ba phea bana mme a sokole ka ngwana ngwana a hole modimo a metse gantle kene sekolo a thole mosebetsi o tholagale gore yena ntate wa na mophileng o felwa ke maatla o felwa ke mahlale a seka ba bana le ditlhong a ye go ngwana abatle ngwana mo maintain wele bontate a ke le tshepagale
0: eish bontate
14: e bohloko ke o kwa le bomme ba bangata ba lemetse e bohloko a holo maneke
0: aish ke le buile mme maneke ke a leboga bontate a re bontate a ke le tshepale tshepagalang dumela thapelo ke na le wena o fitlhela gitla ga ga dintaoleng zone 14 re lebogile ga ga dintaoleng.

le toilet. Ha tla qala ho etsa bo stoutu, ha ke re o ratilwe, etsa ntho tse mosebetsi, ntho tse tlamehileng o di etse before ya strike. Wena ha o di etse ke ngwanaka oo, e leng hore ntate wa hae o shwele a phela. Yes, yena o dumetse hore o na le ngwana le nna, o nsentse, o mo dumetse ha mohana. E bohloko ke hore ha support ha etseng, ke sebetsa le di kitcheneng, ke ye ka hae ka di fortnight. Fortnight ke tla eneleng, ke tla Saturday, Sunday ke kgutlela morao. Ke sena support, ke supportwa ke bakgotsi ba ka. Eiwane ebile o la ba hlokahala, ke mo hopola ke re le kajeno ana sefatsa wa Zonte. Yo, ke laba ka founela bo taudi ya gora, ke bitsa di family meeting, nix, nix, ho sena nix. E nkutlwisang bohloko hape ke hore o sa tswa le ho roka ka bokapele ba mme wa ka. Ke mo kgalemella hore a se ka kena bosiu ka tlung. O kena bosiu ka tlung yena ka nkane. O jumpa di-gate. Ke se ke khile. Ka mo bitsetsa ke re le maponesa. A tla 2 days, matsatsi a latellanang ba mo kgalemella, ba mo jwetsa gore o tlo kena ka tlung ka 6 o'clock. Ha ke mo hopotsa seo, yo. A re yena a never kene ka 6 o'clock. O mamela batho ba strateng. Ka mo strate se ke dulang ka ho sona. Ke na le o mong hape ka mona wa 8 years. Ka mona, ka nqeng. Last year ke re o laba a faila. Ke situation sena se re se phelang ka tlung. Mare this year o phasitse. O phasitse hantle, ke re yohle. O re phetla grade 2, ne tlameha ho etsa grade 2, grade 3. No, o phasitse hantle. Ke nthwane ya hore o laba a ba affected. Ha ke bua tjena, ke re ha sa dula ka tlung, o dula bakgotsing. Wa ka mora. Hodima ntsa ntella jwalo a sa tsebe, a sa mpone ke le mme wa hae. O 16 years, ke wa re ke tlamehile ke lo mo nkela pasa. Ha ke tse ke tlo mo nkela pasa jwang. Ke di uniformo ka monana di a tswa. Yes, a ntsa ntella jwalo ke mo latetse uniformo sasa. Hodima ho ntso le jwalo, a ntse a ntella a sa tsebe hore ke mme wa. Ke ne ke wa ke tswa le yena. Maotong ke re maotong dieta, ho no sena teki ya label a neng a sa a e hloka. Ke hore ke sa batle ho bontsha hore ntate wa hae ha ayo bophelong ba hae. O nkutlwisa bohloko abuti Thapelo. Ha ke nana ke tswa hole ka ona ngwana. Le batho ba baholo ba ile batho ba re le tlo hola le tlo di bona, ke tsena mare nna ke bone ka re ke di bona worse. Ba hona jwale ke thotse peace ka hore ha ayo ka tlong, ha ke sa lahlehelwa le ho lahlehelwa. Ke re o ne a utswa a batla ntho mme ke e patileng teng, ha ka tlwela ho pata bo pheze. Mara ke ne ke se ke phela ka ho pata bo tjhelete pheze. O ne a e batla a e kututse a be a e thole. Yo, bo dijo ka freezing. Yo, ke sebetsa KFC. Ke mo tsamaisa le di-social worker a etse ka reng wa participate. Ha re fihla ka mo ntlong wa qala ka mekgwa ya hae e mebe. Sesheni tsa rona tsa hae ke mo tsamaisa ke le motswadi, ha ke le off ke ba fe card hore ke tlameha ke tsamaise ngwana. Ke mise ko, ke kgutle, maybe ba nketsa ke be off or re tsamaya ka 80. Ba mo cancela, after mo cancela ba mpitsa as motswadi ba njwetsa hore yena wa participator eng botetse jwalo. Ke re mara ha fihla ka tlung wa qala o ratilwe.

0: Aish mamedana tsebeletso ba mamedi ba maqeba ba mamedi ba lemetse mamedi ana tsebeletso mantla tsebeletso ya lekwa ba lemaditswe ke bana bao ba batsetseng ba lemaditswe ke madi a bona ba mamedi ba maqeba ke lekile dintho tsohle thapelo re ngwanona ke mohudise ebe ngwana hantle mamedi re kwano ho no sna seeta label eo ngwanona a neng a sa itene kapa a neng a e hloka a ba sa e fumane. Ke ne ke etsa bonnete ba hore jwang kapa jwang wa e fumana. Mara ke setse le leqeba thapelo. Ngwanona ha mpone ka next. Thena e laba ya fetela ngwaneng wa 8 years. Ha? Yeah. Ba mamedi ba lemetse. Batho ba lemetse. Mme potso kore ha batho ba lemetse tje re etsa jwanna yes ba lemetse thapelo empa re etsa jwang re ba tlohella fela hore ba lemetse e be wa feta leqeba leo ba setseng ka lona kore ke lekile dintho tsohle ore mamedi ha a kgutla kwano eo ke qetang bapala voice note ya hae ore thapelo ke lekile dintho tsohle ha ona moo ke sa batlang thuso teng wa ngola kwano ke founetse e mong mona ha ke no bitsa lebitso la hae ha qeta hore ho no setse hanyane ke mo ise disciplinary camp ka shota fela ka disente. A re thapelo o tlina matlong a batho. Ke lekile ha ona ntho ke sa kang ka e leka bakeng la ngwanona. Kapa ko hobane ha ona ntate ke ka ho wa etsang tje. Ke lekile dintho tsohle. Empa ke hlolehile ara ha jwa le kobane ha sa le yo ha ke sa lahlelo bashuma ba di metse robo ka mora hora ya le shome mamedi ana tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lekwa eh di ntho tse ding di bohloko di bohloko re ke mo romelle molaetsa kgaitsedi ena yaka o romelle molaetsa mono kgaitsedi ena yaka o be hantle mo o leng teng o be hantle wena kgaitsedi yaka o be hantle ke ne ke sa ikemisetsa mamedi ana tshebeletso ho lotsetsa maqeba empa ke ne ke batlile hore ke bue le batho bana ba ileng hore ba re nna ke hodiswa ke mme ke hodiswa ke ntate mme hayo empa ntse a phela kapa ntate hayo empa ntse a phela ke ne ke batlile hore ba tsebe hore ba bohlokwa hakakang ho batswadi ba bona.
1: Tips and tips on that. Bona le tsipidi tse tlo ka reng ka hana le tsona. Ke tlo jwa nga ka bo wena na kana na le bo me pare le tsi o arwane le mme. O arwane le yena. Wena o yentse tha ne. Ntho tso ke melo di tlo tso ka di tso ho di tsa ngwana ka tsela ha ke la tso le siko people ba hai. Ka ba ka la melao yo re. Ha ba tlo kopana le mme se fahla mahlobane le alwana. Mare e tla re yena ka tsitswe ke ntho tsa hai. Ebe a rwaka ngwana ka wena a etsa ngwana kore a fetwa e dipuo tse tse a di buang di tswa ke mme ga kere di tswa ke ene kore dithoko tse a di mo rwakang ka tsona ka wena because a kwatisitswe ke ntho tsa gae tsa strateg empa ngwana a dula a tseba kore ga bua le ena a sa etseng founung a dula a tseba kore o dula o tsolete o tlala phate ya gae gore a seka sokodisa ka moo ga o le siko mo bophelong ba gae a dula a tseba kore le a sa bone a o bona maybe ha one selemo ga ka e selemo o a tseba kore keng o a sa mamolokisa samo samo milomo aish ke tshukutsi ntata na ibuwa e ke tsona tsetsa ngwana ape a tswetsile
0: aish
1: fani ka zone 10
0: aish tate fani ka mona ka zone 10 bua nete kana ko tseding aish o bua ntwana e ne bua ke ntate mabua ya hore kapa ke ne bua ke ntate ka mane ka zone 20 are kana ko ngore ngwana ke skatana qetella e ba skatana are tatona a re thapelo are ba bang roha ka ngwana mo roha ke ka wena ka mogho o leng jwang jwang ka teng dipuo tsena tsempe ka ofela ditlangwaneng dipuo tsena tsempe ditlangwaneng
2: o tweki tshujile nyana bi tshapelo ne life o ka ba meta te fona ha but una le void like everybody le nna ke realize a ke batswadi ba ka ba tlhokaetse gore una le void le nya motho ne and void you how you feel happy usna ikabeli di piece ka ofela di be together and then if bana basta ida makeup at daddy life ya bona ne bana le void it's either bana le anger e take o bona ka ba bana le ntwele ya go ba batla go ba re re tlo mo bontsha gore re ba successful ka ntle ho yena and sometimes situation you e khosa tse gata like o tlo batla go improve beyond your capacity
0: yane ya ke utlwa gaitsedi aka ke utlwa re bona o ka ba makeup ka ba ntate bakeng la ngwana ha o di bapale di dipedi a re empa ke o blella hore segeo se bana te se bate segeo se bate ya gaitsedi aka ke le boile a o sintabi ke o sintabi ka mane ka three rivers sintabi wa le lns ke a lebo
3: Ntate Thapelo kuma metsi ke basi ka tshepiso wa tseba tse dingwe tsa dintho o na le bana ba etsetswang ke batswadi ba bona a metsetsa ntho e le engwe a etsetswa ke ntate kapa a etsetswa ke mme maa ngwana ha a batla go tswa taolong o tswa go ntse go le jwalo a sa tlhoke mix kore o metsetsa ntho engwe le engwe kila bona o mo kgotsofatsa mangwana a ba itswela taolong fela go nka fela modimo fela ke modimo fela wa ukwa ntho tse tsalang di botlhoko ntate Thapelo
0: ya ntho tse dingwe di botlhoko ma ntho tse dingwe di botlhoko maima ke a leboga a re ngwana o mo etsetsa ntho engwe le ngwe ba fetoha ngwana mo tshwere hantle gobane ngwana ke ngwana ba fetoha good evening Thapelo ko mametse ke mamuso ka mana ka boitumelo mamuso ke le buile mamuso ka mona ka boitumelo ke ke bohela ka mona ka boitumelo ke le buile mamuso matsiamo re a leboga ka mona ka boitumelo dumela Thapelo mothi until the last hour ke sonti ion site ke le buile sonti ka mona ka ion site good evening Thapelo ke modise ka mona ka polokong call me Tallman happy monday ke le buile ntate Tallman ke a leboga ke le buile o le teng ntate Tallman ke a leboga
4: la bomme ke bogwe wa ntse ke ndimo sa ngujisho ke bogwe di wa ntse wa ndimo sa ngujisho Ntse pele re imetse, batla re imetse. A da re imetse, metse metle ka hare, imetse ka ntle, tena ka hare.
0: Aish.
4: Tena ka hare tlo tlo di tapelo. Ka ntle o utle. Mara ka hare re imetse ntate re imetse. Ona nne wa bua mo. Bua e ka re o bua le nna, ka re ke nna. Ke nna ke le nna ke tswa bo. Ente ke ntse ke le mo. Ho tlhabela re metse re imetse la bomme ke bogwe wa ntse ndi mo sa ngujisho ke bogwe di wa ntse wa ndi mo sa ngujisho once ke shwe fa ke ka kwana ke ba na bana
0: yo ai ha motse ya sabua ke a re hopane tse ke phelela
5: tabela tabela le ga mushana ntate
0: ke petse me ba
5: thakwa ga ta motso wa nnete wa nnete tabela ona re botse re go tse ka tsa hlompho le bomme ba bona ne ba hlompha bo ntate ba ru ntlhotseng le batswadi ba rona ba hodisa ga ba ba baka ntlhorena le hlompho le o fihlela ona tje
0: yes
5: o ba bomme ba rona le ba hlompha bo ntate ba rona le ba basaba ne ba saba tele bomme ba rona ne ba sa jena maza di hloba ne me ho di hlo ne ba sa di tshintse ba ona jena ba di tshe ba nka le bana ba ba etsetsa masiko a bo bona
0: hey
5: mwana o loloka jwang o metsetse a entse leseko la bonne a sa etsa la bontate re leboa thapelo ke Anonymous
0: ai tate Anonymous wa e beya ya hlaka ba etsetsa bana masiko e seng a bona ba etsetsa bana are ba ja dinama tsa hlogo ba ja nama hlogo ke lebohile ntate Anonymous ke a leboha ke lebohile ntate Anonymous ke a leboha okay all right arikwemo
2: ntate Thapelo mkhono tsa umametsi tsa umametsi ka ditaba tsa bana ba senang kontrolo ba ntshwantse gona batswadi ke le mametse lenaneo leo le botlhoko oditse bana ga se ba godile ba seke be ba o tseba tse ko mametse
0: okay ke a lebo ke lebo go le madikontsa
2: jo Thapelo o sa qetang go bua o ntsosetsa maqeba o utlwa gore na rona re setseng le dikgutsana ga o kgalema bana go tle motho a senye bana ba gago go tle motho a dule tafoleng le bana ba gago nna ke le ka utlwisa botlhoko and-e le nou kore ke tshabang tete Modimo ka ntho e ba e ntseng ka bana ba ka ba five a le mongwe le a phonyoga le mongwe wa ngwanana modimo a metse gantle a ba phasetsa ke re 12 wa bana for ena ke bane be ke sa tsweng be ke ba boditseng ka thata ke sokola ka bona ba seilweng ke bontate dikgutsana nna ba ka ba etswa ke batho mogaisane ga ke mosheba ka rake-rake moya ka wa ferekana
0: wa halalela
2: utlwa botlhoko bane yena lapa la gae le bana ba gae o dise gantle le bona ba ka o dula tafoleng le bona a senye bana ba ka bana ba ka bakae bana ba ka go e tsala mogaisana mokereke ke ore ga ke mosheba le le ka tsatsi la labore teng e kare nka re lefatshe bula ke re ntate Modimo o ntukise lapa la gae le letle bana ba ba mo mamela ba ba dikontsane ba kae oye ko ba furalela ke bua ka ntate Modimo ba ntšha leqeba lena le bana ba ka nna ba sa mponeng o mongwe ga ke motse bokae wa keno wa tswa gone ga ke tse bokae a ba sentse 99 ga e batlwe ke mang mme one le maatla gore nako ngwe ke batswadi ka tlong nako ngwe e be botlhoko e be ba gaisana wena o re tswa mo thusang eo kapa tswa mo shebang eo o mo thuse o etsa eng yena dula tafoleng tswa bo mokgalela matlakala mo thuse o etsa eng kato o fana ka bana o kene ka gadiga o mme Modimo teng re tla loka ee
0: ai gone madikontsane ai
6: tumela thapelosengwe le kae
0: kamogao
6: re teng eo taba ya bana e utlwisa botlhoko ga ona ntho e botlhoko kwa go utlwisiwe botlhoko ke ngwana wa malao wa tseba tse dingwe tsa dintho ke ditshibu tsa go qetela tse re polong tsone mo modimo a itseng bana gape a kekebe ba namela batswadi ke diporofeto tsa baebele tsene tse etsalang so jale ga gona motho re tla mo bulang re ka blamea batswadi ngwana o ntse o mo tshwere gantle metsetsa gantle a ba tswa tsileng ngwana o mo tshwere gampe maara a ba ba tsileng so bana ba gona jale ba spoilte because go thwe ba seka ba bašatsiwa le ošatsiwa ga o mošapa o a tshwarwa so ke ditshimo tsa go qetela tsenang tatebo mo baebele tsilong a ditshimo tsa go qetela bana ba kekebe ba namela batswadi ke nnete ke tsena di a etsala me re e bona e le gole re ipotsa ga bane go mamela jwang a entate le ko thoa o bogale jwang bao baya fatshe owa tapa maara botlhoko botlose le bona ba gola e tla fitlha le o bona nthoo a le bona e tla ba batswadi ka tsatsi le leng botlhoko bo ba utlwisang batswadi ka le leng la matsatsi ba tla utlwa le bona botlhoko moo a go lokile ntate wa ka tank
0: ke lebohile maima ke a leboga ke a leboga maima ke a leboga
7: Mentebs. Taba e ya mme a reng ngwana o na mo etsetsa eng ka bo diteki mo se na le bula na e kenya ga ke bua mpe bothata bo qadile mono Mentebs. Wa bona ngwana ga qala a re 13 years a kena secondary kapo 12 years ngwana a tlamehile a tsebele o ipela 5 rand ga o mo fa 10 rand ka carry a tsebe gore ntho ngwe le ngwe jaanong kgona life e qalang a fitlha secondary and especially ya bashimane yona is very rare gore mme a ka mo controla le ntho wa mme wa bona Mentebs like nka etsa mohlala nna ngwana ka ngwanana Mentebs mme a mosidana le dromans ngwana ka godisitswe ke nna le mme wa ga se godisa mme wa ka o bitsa nna and a ke buya golo bo ngwana ka wa tseba gore ha e re manta ke mo fa 10 rand a ya sekolong o kena secondary no ke a mo jetsa ka letsatsi o save 5 rand la bo go kone o ithekelang borotho ka tšhelete eo wa nkutlwisa Mentebs gagai ao kile morekela teki e turang ga o mo spoile o tla diagabela o le mo so Mentebs o na le tho tse tlamehang re dishebe batswadi ba rona be e le gore ba godisang rona batswadi ga ka se ka godisa bana go batla spoiler bana ba le banyane and-e be re lebala gore ngwana o a gola Mentebs and-e a gola ntho tsa ntse o ne o di etsa tsane tsa go mo rekele bo eng tse turang asia ntse ya ere motho o a tlwaela and-e jaanong stage sa Mentebs secondary ya bua life e qala secondary but rona ne re tseba gore life e qala from grade 10 but no wa bona gore situation sa no se tatile jwang ka grade 8 ngwana sa batla go tena eng ngwana sa batla go tena eng so le rona batswadi tlamehile ne re check-e ntho tse jwalo Mentebs thank you ke anonymous
0: all right anonymous
7: and Mentebs nna ke bua tjena because I'm a single parent mme ya ngwana ke na le kopana le ena maara ke bue le ena because of all a sia ngwana ka 3 months a nkisa di-social working a etsang but ka kgona o wina ngwana mo kgotho di-social working e le go mmeela nna bua mantse wa go batla ngwana ga a gole ka seka yena le molato wa tlisiwa ke mme yankile batho strateng ke a ke bona o betere ngwana kampe ke inkele yena a itulele heso ga o na le ntho so tang ke aya and ga o na le bothata Mentebs o kena secondary mme a ka hesitate o founela nna motu ga ke tswa mosebetsing ke ye ka mono and then nna ngwana ka ke nanako tsa magata le ena ke mo punisha ka tsele e le gore ga a bone wa bona Mentebs a se nka thupa ka eng maa ke na le silence look ene wa tseba silence look e mina eng wa nkodisa Mentebs so o na le ntho tse tlamehang re di-check-e Mentebs le bomme ba bana ba rona Mentebs ga ba right nagana ngwana ka a sa godiswa ke le rong ten bo bone mme o nwa majwala ka ka dithabene mo o na le bana ba i-4 ke different fathers mme o batla ngwana a gole ka sekae same applies to mme le ena bana ba ba gae ba different fathers kgona no gelela o mongwe gore kwa moshimane o tlilela zone 8 2013 a kgona Mentebs batswadi le bona ba ke bane le nnete ba bo banana be ratanang le bona ga ke tshoge ka ofela mara a ba ke ba bane le nnete tanyi Mentebs Anonymous.
0: Alright, alright, Anonymous. Batswadi ba ke ba be le nnete re batswadi le bona ha ba ke ba be le nnete thape hesh.
8: Good evening.
0: Evening.
8: Tabelo.
0: Evening.
8: Nali mwana mshimani. Nali 17 years. Lago nali ntato hai. Nali 5 years to 6 years. Ona mo. Di parents ntato hai di msapota. And then ntsa hloka hala. Ntato hai lena alika msapota. Financial asa mubona. Asa atlato mubona. Then kanyalwa. Ntato te dulan lena. O rata ngwana ka ka pelo ya kao fela ga batle mix. So ngwana ka o rata bolo ntate wa hae a ke go ne o sa godile o sa na le 17. Ntate wa hae a mo bona le teng a mo tshwantsha ke go mopetetse gale a mo bona a mo tshwantsha ga sho ke ena but ge a mfounela mpotsa go bone ngwana stadium e hey, what ke o na sa batla go ba teng for yena ngwana ga batle utlwa nexkena ga mo batle ga ke mmotsa ke mo dulisa fatshe ntate o ke ntate wa gago a re ntate wa ka jwang motho a na kgona gore a support-iwe ke batswadi ba hae a itlhola yena o utlwa ngwana ga sa tsho jwalo o re ga ke mo batle ntate o ke nang le ena ke sharpo ka ena thapelo mo wa ntlhola ntho tsa di etsang wa tsuba ga ke mokgalemela ga mamele wa arabisa se ke tshwa le ntate o ke dulang le ena o mobeile fatshe ene ntate o e ke dulang le ena ke motho a fatshe ka tsela e makatsang wa mo rata jo o monkile jalo ka ngwana because o mo godisitse a na le 5 years 5 years mo o na le 17 ga mamele o fitlha ka 9 e la tsala ganyane tsona a fitlha ka 6 ya re 7 mo o fitlha ka 9 ga mo jetsa motho wa modimo se ka fitlha ka 9 bala o bala neng ara no nna ke bohlale a re ga tlo mo arabisa a re bon o nneya jwang o go tsamaya e le bomme ba bangwe ko bone batho o se ka katana le
0: nnangwanaka
8: o thapelo go tshwere mathata ke mametse mme o a tsetang go bua ona jwale ke mo mametse gantle thapelo go tshwere mathata
0: yo a ko tsamaye le bomme ba bangwe mme a jwang o mong o bitsitse mme wa gae a mo bitsa mme wa gae a mo bitsolola ka nkgonae ya tswetse mme wa gae o mong ore mme a jwang ngwana mme go nka ntate modimo fela bana ba rona gore ba gole gantle thapelo bana ba tsa taolong batswadi ba le hantle ke nako ya diprofeto tse ileng tsa profeto mehleng ya boholo ba rona thapeng bana ba tswa taolong batswadi ba ntse ba le hantle ke mmamedi a re ba tswa taolong a re ke nako ya diprofeto tse ileng tsa profeto gale thapeng
4: ke bana ke bana ke wa tsona ke itse mahe ke le ngwanana sa le ngwanana le gana jela ke swatse ba ka shiba ba bolela go se ka ja mahe ba tla botsana ba baneng ka tiskela go tima dijo ka gana le tiwa dijo tse monate le ba tla go tima dijo le go
0: ba o jetsa straight
4: bana ba rona a ke itse mahe le ka sheko sa le ke a ile ke le ngwanana ke na le 58 years a ke itse mahe le ke a ile ke le ngwanana
0: sister T ke lebogile sister T ke a leboga
2: ai thapelo ngwaneso
0: ai meima
9: ko fela ntumbe mo re be matsonga mmupi ho ba ho bana bana ba tswa ho yena mmupi re ba buisetse yena ga mmile re le ho yena re modimo a ke na pele re ithotseng e sinyile re lamolele re thuse modimo ho ba le government lena o fellotse ke matla ho na le scripture se reng le ditshimo tsa ho qetela le mmuso o tlo fellwa ke matla o bo mo kana Jesu ana be ya ana ta ke so sfa pano hana re di sinkang le si ntile le sin le skan le lena itile le lona le bana ba lona o bona tse ba go to fitla tshutsena tse bodutu tsena ntate di bodutu di tshutsena tse re pila ntsona le fatse le ya kula le batho ba pila ngolo la ba ya kula yo go bohloko wa bona modimo ska hana tsho ha o go gona ntho e ntate modimo a ibuile ma ibuile sa etsa leng o itse go tlo fika ditshuso mo go tlong motho a senang ngwana tlo mepa e tla thabang ke nnete ke ona jalo ga ya bantsha mantswe gore mosadi a senang ngwana wa thaba ka baka la bana go tlosa bohloko ke bana ba rona be re ba tswetseng be re ba ratang re wa re tsowa le bone mpa e ba qetelong ke bona ba go tswa motlhoko mpa a ona taba ba ya jala nako ya go kotula e tla fitlha ba tla kotula le bone bana ba bona ba tla ba etsa exactly ha ba mas opposite ba tlatsa exactly aio ntate ntho e o buang ke baebele ke ditsho tlamehe dipetale tlamehe di etsagale tse tlamehe di etsa sekala ga tshiwa re le sekang lela itilileng lona le bana ba lona ditshono tsa go qetela go tlo ntsha lentsolo gore mepa ya thaba motho a sadi a senang ngwana wa thaba ke nnete ke tsena di a etsagale ko fela re lele go ntate modimo ona government e o tlholeile re bona re tlholeile batswadi ga ona engwe ntate wa ka re lebole ntate tanki and gape ga eyo ntate wa ka nthona ya gore e-e bana banna ba na le enka ka gobane ba batla father figure father figure se futi ga ona taba ya father figure next gotse re sa tseo bontate ba rona mpa re busiwa ke bonkolo ga gola ga gola ga gola ke gona ke bana ga basadi bophelo bo tswela pele o tsamaolo ga sa godile mo ka ga ke batla time laka ke reng e ntho sa ka ding tsamaile yane maga motho a sena taba le ena a na sa mo batla le mnye ga eyo bana bana ba sele ga ne re gona gona ne di le siko le ntho tsena tsa di-counseling re sa tsebe le gore ye ona taba ya counseling tlamehile o ye counseling o bana na le enge bane bana bona jalo ba sele maga go lokile ntate ke diporofeto tsa baebele ga tsone ke tsa baebele ga eyo ba tsetsosa aiyo taba ya gore ko banna le enga ntate wa ye gae bophelo bo o na le enga bane mme wa yae aiyo nto ko bosa go lokile maga bajale leatla lona la o kotula tanke ntate wa ka
0: ai ke leboile mmamedi ke a leboa father figure se foot tanke ke leboile mmamedi ke a leboa ke a leboa ge re bone wa go qetela thapelo re fete gaitse di molaetsa wa gao wa ke bone wa nomoro ena ya 36 e qetelang ka 3674 molaetsa wa gao ke tlo bala gang a qeta o kwala ena se ka kgathatse wena o qetelelang ka 3674 molaetsa wa gao ke tlo bala ke tlotlhe ke efe ba mamaidi a kere ga o qala mona o tlhile wa tlhalosa jale ke tlo e fa bamamedi se ke wa kgathatse se ka re ga ko bale ke tlo bala ke tlo balela bamamedi ga re utlwe
10: bontate ba buile bomme ba buile maikutlo a bona ka bana ba bangwe ba tlhotse thupa ba tlhotse seponesa ba tlhotse eng ba entseng ba entseng bana bana re ba tshwara hantle ga re ba tshware hantle bana ba tswile taolong ntho e nngwe fela batswadi ba ka e re ka eetsang a re ba iseng go modimo ka thapelo ga re baleleng go modimo ke ena fela ya ka fetolang maemo a na otlhe a bana ba rona go tla nka mogau wa modimo fela gore tshwenya ona jwale ngwana a ikokobeletse motswadi ngwana a mamele motswadi ke a kopatle
0: galebo galeboile maima
11: Apelo dumela ngwane suka mo ke a utumedisa ka lebitso la mogana Jesu. thapelo re go bietse ngwaneso ka ntle go morana Jesu le ntate Modimo ha ona ntho e tla loka dipelo tsa batswadi di botlhoko jalo utlwa ke motswadi ke tswa mo empa ga ona motho a lwanang go feta Modimo ande ya lentswe la Modimo ntse le go gose ntho e ne a se ao ke ya hae e ba botlhoko ba botlhoko kore o alla o galemele o bontshe kgotsi keo o tshwana le ngwana a tseba o ntse mo galemela a tshwaga mollo o tsoge o tla ja ee ntho e tla ontsha kotsi andaetse ga a sa le kotsi a ba lla ene ga lla o tla go wena ke ngwana gago ntle utlwa botlhoko mare ke a o jetsa thapelo go ka ntleng tate Modimo le morena Jesu Kriste a lašwa sefapano ga gona bophelo lefatshe tshepo ya rona tshwanetse reng ke fere re phamise re ise go morena Jesu go le botlhoko lentswe la Modimo le re go le botlhoko go le boima bomme ba kula di high blood bomme ke dipelo ke tsa bana ande botlhoko ba ntho e le ngwe motho o ipotsang ka ona le motswadi ke taba ya gona ngwane ne mosiko wa ka ke mo bone go na le nako ngwe ba botlhoko bomme ba ile masepetlele ke tlhoka ke etsa bomme ba kerekekere ga o pepetse sepetlele e obile e le gore ebe ngwane kwa ka mare o bo pepetse gantle ka tlo o na re bagolo go tsofetse jalo ka ke dije o a ipotsa ke ena go na lentswe la Modimo re dumela na o leba dumela gopotsa mogana Jesu gopotsa mogana Jesu gopotsa batswadi botlhoko di botlhoko ntho tseo ke neela sotlhe ntate Modimo ke shebile ditlolo tsa ka ona bjale le bo matswale ke thiba thiba mara Modimo o tseba o boloka tseba o tshireletsa ka lebitso la mogana Jesu
0: ke a leboga maima ke lebogile ke lebogile o ikwetsa monate man o ikwetsa monate ke a leboga tate Metsi wa lla ka mane ka zone 20 re thapelo dikolong di assembly ha di sa tshwagwa ke Metsi ka mane ka zone 20 are le yona eno ke mathata thapelo ha o sa uwa di assembly mamedi ana tshebeletso metsotso medi pele ho hora ya leshemele botselomong nna le wena ke kopa hore ena re kwale mona ke kopa re kwale mona wena mmedi wa tshebeletso eo re ne re buisana ka yona tsatsing lena la kasheno ke kopa hore nna le wena re fetele pele re fetele pele mmamedi o romeletse molaetsa kwano mme re ya molaetseng wa hae re ya puisanong nna le wena ka molaetsa o wa o rometseng dumelele fela ke nwe metsi ke a gotla mme ha ke gotla re kena tabeng kwano ya momamedi kwano a nromeletse molaetsa kwano wena wa 3674 re kena tabeng ya gago ke a gotla the OJs you got your hooks in me ntumelele ke ilise mme ke gotle nna le wena re di qetelele

0: A ke nka maikutlo a hao kwano, ke batla utlwa maikutlo a hao hore na wena mmamedi o reng ka nnete tsatsing lena la kasheno ka taba ena eo re buisanang ka yona kwano. O reng ka maikutlo a hao a re na mmamedi wa yona tshebeletso na ebe ka nnete. Kgaitsedi ya ka romela molaetsa kwana ra thapela a re bone ba re ha ona moo ba kenang, re o etsala eng ha ona moo ba kenang, ha ona moo ba kenang. Alright, kgaitsedi ya ka, ke a utlwa ngwaneso, ke a utlwa ka kapa, ke a utlwa ngwaneso kwano, ke a utlwa. Abuti Thapelo ba ha bo ntate wa hae ba selfish sis, sefapano ba selfish, ba inahanela bona fela, ha ba matle straight, ba selfish. Are ba selfish ba ha bo ntate wa hae, ha ba matle straight. Maikutlo hao ke afe? 078-58-59-531. Yane dintho tse ding Thapelo di hlile di utlwisa bohloko.
1: Ntate Thapelo.
0: Meipa.
1: Ntate Thapelo.
0: Meipa.
1: Ke Moeti ka jong tweni.
0: Ntate Moeti.
1: Pofitiwe ho thwa a ye lebitleng la ntate wa hae. Jwale seprofeto ha ke tsebe kapa se hlaha ka ntlheng ya kereke kapa se hlaha ka ntlheng ya dingaka, fela bothata ke hore na a ka ya jwale lebitleng moo a sa qale pele ka hubala le kutlwano le batho ba le hona motho a neng a mo profeta o ne a tlameile tlolo ya hore na moo a sa qale pele ka hubala le kutlwano le batho ba le hona motho a neng a mo profeta o ne a tlameile hore a mo fe le tharollo ya hore na ha eba e le ho sena motho ya mo isang lebitleng, then a tsebe hore na ke eng ntho a tloketseng hore a etse. Ke tlo wa profeta motho fela, then wa bo motlwella fela, o mo ikenyetsa stress ka tsela eo. Seprofeto se tlameha hore se bane le tharollo le moya wa kgona ho bona ntho eo ebile a o sena ditorong tsa hae ntate o ya e bua le yena na. Ke a leboha, ke Moeti ka jontweni.
0: Ntate Moeti a re wena ngwaneso potso hae straight fela hore seprofeto se tswaka kae, ka kerekeng kapa ka mona ka bongakeng? Potso e nngwe ke reng motho ya neng a ho profeta ho no tlamehile hore o fane ka tharollo hore no tlamehile o fane ka tharollo hore haebane ho sa kgonahale ho etsahale eng, ha o kopana le mathata jwalo ka ha o sa utlwane le batho beno tlamehile o file tharollo. Ke ntate Moeti. A re ha o profeta motho mo bolella dintho o di siya fela, a re wa mo imetsa ka puo utlwalang kore wa o bolaya hoba haufi karabo ntlha e felletseng e reng jwalo ka ha o re ha utlwane le bona o ka nna etsa 1, 2, 3. Ke ntate Moeti. Ha re utlwe ka mona Thapelo. Okay. Ke kopa o nletsetse ho

0: ho ra ema bitleng.
1: Okay, ke kopa o nletsetse ho 061 400 9894 061 400 9894. Ke tse o tla mfumana ho tsona. Tsena ke tsa WhatsApp fela, o ka nromella voice note fela ha o no kgona ho nletsetsa mona. Ke ka ho o bona ke sa e phahamise, ena ha re e phahamise. O letsetsa ho 061 400 9894, ke moo letsetsang teng. Mona o nromella fela voice note ha mmoho le text ya hao. Ha re utlwe mamedi wa
0: re dumela botithapelo hape
1: kgotso
0: ya ba hae bohloko ba jwale ba hana moisa mabitleng. Ane jwale ena o na le bothata sepofeto se setswile hore a ye mabitleng. Mathata hle. Ane jwale e tshosang, ha ka nna ba qhophella, ba ka nna ba motatsa fela ba moisela a ro a kgutlele morao mo profeteng lo batlisisa ditaba hantle teng hore jwale
1: okay.
0: Hore a isiwe mabitleng.
1: A kgutlele morao. Kgutlela morao ngwaneso. Okay. Alright. Askis, ngwana mme. Ke re utlwile ke sentse ke re nna ke itse kgaitsedi ya ke kgutla ka re ka Kapa. Ke kopa ntshwarele he mme wa ka, ke re ke ne ke sa thole no sa ngola le lebitso ngwana. O ke motho wa mme, ke a leboha, ke lebohile hle kgaitsedi ya ka, ke a leboha. Alright, seprofeto setswile ka kerekeng, setswile ka kerekeng. Ha ba mo bolella hore a etse jwang. Na wena o la ba bolella kgaitsedi o ga le utlwane? Wena o la ba bolella na? A re setswile ka kerekeng ntate Moeti, ha ba mo bolella hore a etse jwang. Na wena o la ba bolella hore ha le utlwane? Mme kwano a re ha o ka nna wa ba latella, ho ka etsahala ba o etsise diphoso, ba o ise lebitleng le e seng lona. Kgutlela morao lo bolella motho ono a neng a o bolella seporofeto seno hore o ye mabitleng, o bolelle hore nna le batho bana ha re utlwane ebile ba hana ho nkisa lebitleng. Taps, ke kopa o botse ausi hore ba ha bo ntate ba ile ba ntsha damages na. Ntate o ile a mo ananela jwalo ka ngwana hae. Kgaitsedi, ntate o ile a ananela jwalo ka ngwana hae, ba ile ba ntsha damage na? Ntate o ile a ananela jwalo ka ngwana hae? Ako arabe mona ke bona.
2: Hello Thapelo, a nna ke nana hore wa tseba keng, ausi a zamaye a different approach, a zamaye ba approach ka tsela e a sokang a ya ka yona. You know, sometimes we do things ka tsela A1 re jwetsitse hore people comprehend information and react to information ka tsela e rona re e tsebang. But nako nngwe o tlhokala gore o nke approach different. I think she should try approach them in a different way, try different ways of getting to or appealing to family ya bontate wa hae. She should also just try and see if she can't find the grave herself. Try and go to Lesotho. If you know abana le matla, azama go ikela Lesotho a bona gore o tla thola maybe di family member tse different tse tla bang more helpful. And then azame. Alternatively, if there's some matla apala, azame, you know, speak to an elder in the space of a prophet, somebody analing, you know, that's experienced. I come to someone navigate the gift without going there, because it's not her fault the family feels the way that they feel about her. So azame, tsela tso tse two she try ex, you know, exploit all avenues ka the family ha sa khone tsama o yetsa o tsola pele ka kampo yao without them if it's possible. Shame. Good luck to her.
1: Yeah, ar azame ho ba approach her in a different way. Different way. Aye bo Lesotho a bona ka thola family, but botswa ka kore ha fitla Lesotho mane kopana le bo motau ba bangata fela ditau tsengata fela tse ha o tsebe hore e leng yona ke feng mamedi ana tshebeletso ha o tsebe hore tla ra hore o ya ho ena o thologe ha o tsebe hore wena ke feng hobane ke ditau dingata ke Lesotho. Ha o no tseba hore ka nnete ke efeng o tlo qetellang o etsa ntho ena ene e buang ke mme kwano hore o tlo ya lebitleng le wrong because now o tlo qetela wena o le tau e leng hore ya puruma o bo ya taung tse rorang e be ba mathata. Ke tlatla ke molata mongataba tsena a tlo mpolelela tsona pele ke tswa kwano hore in a different way ka tsela le mokgwa o feng pele ke tswa kwano. Aisha
3: Thabo ne ke botsa mme wa hae kae mme wa hae a motsetse yena o kae
1: mme o kae
3: ntate hae mme wa hae o kae
1: mme o kae ya
3: o tsetse mo ha bo ntate wa hae
1: mme o kae
3: yena na sa tsebe ha bo ntate a ke wana hae yena a ikisetse yena mo di bitle.
1: Mme o kae? Oh, all right. Ena we arabile ke ena mona ele mo. Okay. All right. No, yo gwala. Yo gwala khitsi diaka. Fela he. Mme wa botsa kwano re mme o kae na sa tsebe na he ha bo ntate na ona sa tsebe dumela taps ke dula ko mametse le ha ke sa comment sometimes but ke dula ke na le wena ngwaneso mamela he thapelo au sho ha rapele ha ona ntho e hlolang thapelo ha gawane le family eo o tla lwanela ke modimo le ntate wa hae. Relationship e ne le siko between bona so o tla mo thusa jwang ba ne ba sa utlwane ha lo rapela modimo o tla mo hlolela ke mo mamedi a re ke dula ko mametsi thape le ha fela ke sa bue mara ke kopa gore a lo lwanela ke modimo ke lebohile kgaitsedi yaka ke leboga ke itebogetse ga o kentse molaetsa ka sheno le ha o dula go mametsi re a leboga. Re lebohile mme a re o tla lwanelwa ke modimo a re ake ge le ne le sa utlwane le ntate ke ge le ne le sa utlwane right okay kgaitsedi yaka a re mme le ntate ba ne ba sa nyala empa ba ne ba dula ba le babedi ka mantswe a mang kgaitsedi ya ka o bua kwano ka taba ya gore ke kopa o ntshwarele ke tla e bitsa tjena ka faten set ka mantswe a mang ba ne ba dula ba le babedi ba ne ba sa nyala okay allright a dumela kgaitsedi ya ka re e ba ne ba sa nyala jwale hai dintho tse di maga all right mme le yena o ile a hlokahala mme le yena o ile a hlokahala jwale potso ya ka kgaitsedi ya ka kore na a be ka nnete bo ausi ba mme wa hao kapa family ya mme wa hao yona ha e tsebe ha ona mothonyane mo tsebang wa family eno ya bontate wa hao kapa e leng hore a iwane nyana fela utlwanang le a iwane wa family ya bontate wa hao na e be ka nnete a le utlwane ka ofela right e re ke fete e re ke fete re utlwe ka mo
4: Ntate Thapelo, ke Moeti hape.
1: Ntate Moeti.
4: Ke kena kereke ya moya,
1: mm-hmm.
4: ya apostola.
1: Mm.
4: Ke rena seprofeto seo. Motho eo o na tlamehile wa e bona nthoo.
1: Yes.
4: Ntate Thapelo.
1: Mm-hmm.
4: O na tlamehile wa e bona hore family e ntse tlo hana.
1: Mm.
4: Ke bele ho yena o fanne ka tharollo.
1: Mm.
4: Ho ya ka mana e batla di-family tsa ntho e le hore ha ona kutlwano. Ntate ntse le thata go batlala gore a gotlele gape seprofetong sa motho then a utlwe gona go e salang kofeng a mo fetara gantle a seka moprofeta fela then a ba mosia fela ntate gone loketse gore a batle gore na go e salang kofeng a mo fetago le motho jalo ka le taba e ya moya e sa ya moyeng ke Moeti ke a lebo
1: hai tate Moeti wa dibee are ke bona ke motho le nna le moya ha e bane ho le jwalo tlamehile be motho ono di bone ha gotlele mogao tlamehile bo la hlamo bolella hore o tsebe hore ho tsena ho tsena mme ha o le tsena o tlamehile go wena o tsamaye ka tsela e tsena wena o tlamehile go wetse tsena me bong khono le bontate mo le batla utlwisisa hore ha wa khona o finyella mane empa o khonne o fitla mona le mona mane ke mo sa khona ngo finyella teng hey ke ne ke tla re kana go tseding kere empa re ke itlwelle ntate Moeti ke ne ke tla re batho ba bang kana go tseding ha ba profeta batho ke ka hore reng re a dinka ke ka hore reng ha re dinki because now re jarisa motho botata bo re sa mo fin solution ba bate ke le bo ile ntate Moeti
4: eh ke la mo thabelo go tso go tso mo pele ga nso
1: go tso
4: thabelo ba dawe le dinga ke o tlile le ka re ba tlo go mo mo profit and is profit ha se mo lato go ya ga nna ntate
1: okay
4: e dawe le go mo ntate a o se le a dibele ja sa bana le kamara le ntatae le ba ba ba ntatae ko ba mo ntse tsing ha re ga le mo ntse le ntatwa ga a se ga ra ra le mo ga ndi ke go di ga mra o so ga e mo e tla ba ga se se tla tla ntse ntate
1: right
4: ke le ka thaba go tla le ntse le ha ba bana ba mo kwa le mo se tla le di 100 ga le mo ba ra ba sa yala yena o kene jwang mo le ngwana yena le le ngwana o kene jwang mo tabo ya ntatae le mma yena go tsofala le dilo ya ntatae gore ntatae na sa mmyala gobane ke gona mephoso tlenleng teng gone mo re ntate mo thapela
1: tate wa ka ke a lebo ke leboile
0: thapelo ngwaneso taba ena e thata kore ha o ka sheba route ya teng hantle o tshwa gore le mme ne ba sa mo batle a kere ntate o na tlha lesotho mosomong mme o na dula le yena mara a na ntse a na le mofumadi hae jale wa e utlwa gore batho ba bangwe ba enka sega sentho e tshwanang le ya o nkile mosomong monna hae kwa gae ke ka go ba tshabang ba mo gore ba mo ise moo ke ntho tse tshwanang le tseo tse etsagalang bophelong re tla reng
1: Eish ya ke le boile kgaitsedi ya ka ke a leboga. Eish mamedi. Ke tsona tseno wena mamedi na tshebeletso mantla tshebeletso le. Ke maikutlo aba mamedi wena gaitse diaka ke maikutlo ba mamedi ke ratile ka mogomo laetsa wa hao o qadileng ka teng hodimo mane ha o nore good evening I'm looking for a solution here ke kopa thuso ke ratile ka mogomo o qadileng ka teng ke maikutlo a ba mamedi me jalo ka ha ile maikutlo ba mamedi ke tshepa go ntse ba ukwa hantle hore ba re ke tshepa go ntse ba tla ntse ba ukwa hantle hore na ebe ba re anna come tso tso wa tla metso tseme kae ya e wa tla jana metso tso e ka bang le shumele metso e me kae na le shumele metso e supileng re le ba jolo horeng ya le shumele metso mmedi bona ma mmedi ana tshebeletso ma ntla tshebeletso ya lekwa ba ma mmedi ba romella kwa no maikutlo a bona hore ditaba ke tse feng thapelo akere ausi ha khono ya lebitleng ke thapelo fela nthetlo mothusa and ntate medi o qetile mo prophet wa prophet ha di nthodisa kopane mo prophet o ntshapheko hore ho etsuwe jwang ka hore ha kgone ho fitla lebitleng hape ke sa tjho thapelo ha ona ntho e fetang thapelo ba re ntate medi o iqetile kgaitsedi ya ka ka mane ka zoom 10 ka Sebokeng Masentle a re hape ke sa tjho re ha ona ntho e fetang thapelo a re mo profeta wa prophet ha di ntho di sa kopane mo profeta o ntsha pheko re le bohile gaitse di aka ka mona ka zone 10 o sima sentle re le bo ntate medi re le bo
4: Thapelo.
1: All right, ke Peter ena thapelo ga feta. Re tla mona, re tla mona. Mo re tla nteng ke mona. Re tla mona.
4: Ha re le lenda, ha re le le hore na o tla ya wa ska ba di tamana le nda gai. Mo fanya le le solution. E solution ya na sla sla wa mo go tla ya ya ke lo ya ska ba di tamana le nda gai ga di wa ga le di wana go mzwaji.
1: Ke a leboha gaitse di aka ntate a re qabang ya hao le ntate ebile kae qabang ya hao le ntate ebile kae o tsebe ha ke bua wena gaitse di aka moo ha ke bona o ntse o hlaha botala fela mona ka pela mahlo a ka ho ngola typing ho bolela hore ke a kgotsofala ke a thaba qabang ebile kae he okay.
5: Tsamaya ke tlo go bua. Re ka nna ba go le lapa la ha bontate. Ke ka go ba sa mo amohile. Ke mohlomo ntate le ka mo ga boteng ka mosebetsi e ithola motswalle ba dula mo ho dileng ha bona mo ngwana ba teng. jwale ha ba ba ananele yena le mme wa hae jwalo ka karolo ya lelapa. Ntate Mhlomo Lesothong o na le lelapa mme o telele bana ba hae ka moo. So family e feela ha ba nka ngwanona ba mo isa lebitleng ba mo isetsa ditshebetso tse tshwanetseng tsa lelapa e ka re jwale ba dumelana le se abuti a se entseng ba telela mosadi wa hae ka lapele. So ei e bale ba thata le teng ha e le jwalo ha e bane le teng e jwalo he mare he re ka e beya jena ausi ka ha bomme ba na le hona go ba ka reka phoofolo ba reka ausi ba mo ananela sedimo sa bona ba mo amohela ka ga lelapa gore dintho tsa hae di kgone go atleha a na le mo a bilongang teng gona jalo o in between ko o tshwana motho a sololang ga itsebe o wela kae. So ka ga bomme ba leka ba metsetsa tshebetso e mo amogelang e mo ananela ba motlhabela phoofolo then o tlo bana le mo a bilongang teng e re ga kena tabeng tsa tshebetso ena e motobileng ga re tsebe ke ya semoya kapa ke ena ya ditaolo empa ba na le sedimo smatse sa motataisa. So ha e le jalo ke gona mo tla mo tswelang molemo teng ke nana sporoto se se tshwana le selotho se tla o lotha se tla o emisa le monna matsimeng. So ke kopa o se ha bomme ba metsetse mosebetsi ba mo ananele a amogelwe ka ha bomme thenneng a sebetse dintho tsa ye ka sedimo sa ha bomme but ka ha bontate go batla go lokile menyako e kwetse. So ha lo dula lengweleng a lo kopa tsela a phatlhe ka yona a kope le setse a kope ganya godima tsena kaofela ntate motsima ke ba molatlha le sedimo se gae se ke ba sa molatlha ke mamake ke a leboa buti wa ka o tla tsamaya gantle ke kgetsedi yaka e lebuile topiki tsa gago ka shoko nto go robatsa ka thoka mosamotle yo hai ko raf
1: ke lebuile kgaitsedi yaka karabo ya gae meipa um kgaitsedi ga re mmotsa gore kabang ya gae le ntate ke feng um karabo ya gae ke reng yena le ntate ha ba ka ba qabana mme o arwane le yena e santsane le ngwana a le monyane yena ha qabana le ntate mme le ntate ba arohane yena e santsane e le ngwana a le monyane ke a lebo
6: Uja bless no man can curse yalando this the reggae show van Liqua FM 91.0 megahertz
7: in response
1: yeah yeah re lebo ke o kwala ngwana mme ha kina nako
0: ka hona ke tshunke re o tlamile go tlele morao.
1: Okay,
0: se profito ha se tsule o tshwanetse motho a o profita a o hlalosetse hore ha o kwa mona o ya kae ha o fitla mo o re tsena o etse tsene ke le bele ba bona di dikabano o di buletse motho a mo profiteng hore le qabane mara wena o fitlhetsa mo ikokobetsa o kope tshwarelo ke ka gona ke tshwenke ga a gotlele morago a lo botsa motho a mo profitileng gore jwale ga se ke kopile ba gannetse o etsagala eng.
1: Ke kopa re kwale re ke bone ke tlo emela molaetsa o le mong fela ke a o bona kuona watlha ke tlo emela ona e be re ya o kwala
3: ausi o a keta mo bua a re go santse ba metsetse mosebetsi ka bomme ya gae o iqetile
1: o iqetile
3: e iqetile yona le ntate me ba tseba taba tsa bona o iqetile
1: right
3: a o se o bua nnete ga ba metsetse mosebetsi ka ga bomme
1: gobane
3: o tana ga tse bo eme kae ga ba metsetse mosebetsi ka ga bomme ba kgone go bona gore go tlo etsagala eng.
1: Ya
3: ese
1: khalebo aish nna ka bogotshwanyane nkare wena gaitse diaka nkare ka bogotshwanyane ha ile hantle ntle mona o la hlaba kore o la hlaba la uwa ke mmewa hae ho bane yena ha ona qabang e pakeng tsa ha ile ntate empa mme wile arohana le ntate ha sa arohane le ntate a se ka kopanya ntate le bana ke eng ke eng
7: ka ntate Thapelo
1: me Mas Thabela
7: le tlo se mo le thata le bohlokwa wa tsaka sengwe yo mo tsana ha tsana go u fune o e tswa ka ha bontate batho ba ba ka ha bontate wa bona ha ba ufane e le ga ha ba unyalla batho bao ba tla tla go ba hlaule o tsebetsa ntho bo ha ba sa hlaule la bogeka kwa nung ene ha le qeta go bogeka e ba kwa na lona sedimo seo la sekoo sa dina kwa nung se a kowa a tletsetse se a kowa ene ka sesotho ha ona ore ngwana a ka lotsa nego ya batho ba sa nyalang ha ba mojana ke ha ba mojana ba angwane ka mantsho a mangwe o lata nthwane ya bane o tla ka yona mona ha e tlo kgoneya ha e tlo kgoneya go na le mo e tlo fitlha e tla ba teng batho bao ha e be e le gore o tlamehile a phetheneo ya bontate wa gae tlamehile ba hlaole ba e hlaole a tsebe o ithethela ke me Mas Thabela
1: alright alright me Mas Thabela ke a utlwa mamedi ke batla o betsee re ke ikwale ka molaetsa wa go qetela wa ntate mona ke ikwala ka molaetsa ona wa go qetela o etsa jwan se ke bile ke tlamehile go etse
8: a sa le monyane ke pharela ntate ke rena ke pharela jwang gobane mme wa gae ha a rwana le ntatangwaneo e tshwanetse ebene o tsebisitse bagabo ngwana bagabo ntatae gore ntatae o na le ngwana moo and-e ke nagana bagabo nnae bagabo ntatae ne ba tsebile ka ena go tloga gale house a rwane ke ba moamoela gona jwale so phoso kore mmao a rwane ntatae jalo a sa tsebise ka moo ka lapeng leo and-e se mo shenkise mahendad waka yana ga ikokometse a tsamaye a ye mo lapeng leo la moo ga bontatae a bue le bona ka boikokobetso a ikokobeditse a iteile fatshe mamoela ka batho ba pedithata batho bano thapela buaka ke go bolelela ba tla mo amogela jaka ka ngwana bona ba mmontshetsela ntate modimo ga latlhe motho wa gae a kira molatlhela ka ntle fela nte modimo a ntse a sokola mara bagabo bontatae ba le teng a ba tseba eo ya dintho ko gore nagaya go bona e bua ka tsela e feng so setabaka kore ga ikokobetse ntate a ye mono a ba tleke ke yana na le bothata ona jale ga tleke batho bano ba mo amogele ba metsetse ntho tse gantle ba mmontshe ditlelang ntate a tla gore ntho nngwe le nngwe ga e tla bolokile ntate ke lebo
1: a ba qeke mamedi wa yana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa fm 91.0 megahertz nna la ka lebitso ke Thapelo ke moganelane gaitsedi ga ke leboe ka molaetsa wa gago molaetsa ko reng gotlela morago o ba qeke o buisane le bona e nngwe taba ke reng gotlela go moporofeta ya ileng a o porofeta o buisane le ena mo bolelele ore mathata a teng lapeng mphe tsela ke etse jwa nna ga mathata le teng dumelela tlhe yona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa fm 91.0 megahertz ke tswe ke betseetsatsing le ena la kasheno ke sebeditse ke ntse go lekane mo ke ntseng gantle teng ga se ka nna ka nnete ke ka baka la magago mme Mas Thabela ke a leboa a re o se tla tsamaya gantle Thapelo ke lebogile mme Mas Thabela ke itebogetse ke tla tsamaya gantle o re molaetsa ntatene le a netse la tshweutlhe go ya ka magogo ga se o latlhana gaitse di ya ka mmatokelo ke a leboga mmatokelo mamedi ana tshebeletso modimo wa kgotsa mpolokele lona o fitlhela nna le lona re kopana nakong e tla mo ke ntseng hampe teng ke kopa le ntshwa e kgoptswa e le maotomane ai pina yena e re show me heaven ebitso jalo ke Maria McKee are show me heaven. Pina ena na le mantjane wena mamela na tshebeletso mo ka nete a reng if you know what it's like to dream a dream it's a dream but baby hold on like hold me yeah Pina ena a reng show me heaven. Ntumelele ke tswa ke betsehe wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 92.0 tsatsing lena la kashen watsa ke batla bua mantswana ke lebohela bo mamedi ba hao ha o mametse o tloa horeng yane ya borobong o fitlhela horeng ya leshome le metso mmedi ke lebohela tshetso ya hao mamedi ke tshoka mehla le matsatsi ke re nna ha ke letho ka ntle ho lona tsamaya hantle thabza modimo ko abel wena a o sireletse o fitlhela hae ke disebokola tanko bye bye ntate moeti ke a leboa a re fela thapelo ba bye tsamaya hantle ke lebohile ntate moeti ke itebohetse hle mamedi ana tshebeletso ke tshoka mehla le matsatsi ke re nna ha ke letho ka ntle ho wena la ka lebitso ke thapelo ke moganelela
9: hey thapelo ro tsho se tsho se se thapelo ne tsho tsiya go tsamaya ka khotsone
1: dumelle ke re tanke hangwe tanke abedi tanke hararo modimo wa kgotso ga mpolokele lone tsatsi la ka shenol e ka re ke tsatsi la boraro fela le letsatsi la manta nna le lona ga re bonaneng ga modimo a ratile gape ausima sentle ke lebogile bye bye le wena o sale gantle ausi ntombi ke lebogile le lona le sale gantle bye bye ke ile bana beso ke a tsamaya mmoki mmoilop ke a tsamaya tanke ke lebogile mmoki show me heaven bye bye ke tsamaile nna le lona ha re kopaneng nakong e tlang ha modimo a ratile.